0: njagala kumanya watufu woli. Genda ku TikTok teka mu DJ JB. Ntera wa watufu wosinzira omuliro we gukwatidde. Ana. Mwana chona aliyo kumpimpi bwati. Abana be kabaruke bali bati yawo. Owaye. Tusinga kwagala kumanya disco webe yogera bwetu bikibye musingo kola. Mpaye abantu nga babiri bakole kyogambye nawe. Esebo. Gali serious, gali mu vibe, gali mu kunyumirwa chigunda discotheque. Ngambire yasuze ne yasuzidwa. Nti olwo mukaga tulaluka mu ne government ekimanyi. Yatuleka ne ganti ekiro. Ah ah. Wewe. Ugambo uti yao. Anione rali saidi chendu ufu hao. Abana bali bati yao.
1: Abana bali mufai puntungu te ufa chivangi mkwekora.
0: Bago na weleka. Owaye. Mbaya abana angaba vili ya watu egateko diske yogere.
1: Kukoro bichunga sisi nakabi totongo zirogwe.
0: Akulatia. Sebi ayo. Bunyo. Ana. Gana gari yao kachiri ya. Wow. Oh. Mwana chona liyo kumpipi bwati. Ese kuulira. Abana bena kwero bali batia ziki emu hao.
2: Abana bena kwero bali batia ziki emu hao.

0: nemume chatinthanga mugongo
1: wetinta
0: ngeri mukafui
1: kafuichi
0: akomwai
1: mwaichi
0: ogwa koja
1: kojachi
0: koja olulimi
1: lulimi chi
0: oluganda
1: luganda chi
0: olwengule
1: ngule chi
0: World Cup yolulimi
1: olulimi
0: ya Simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kutandika kumande bande mande nga kumi ogwo munana wano ku Simba kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewoba kunafuya bakambe mundeka tinte gengule tinta.
2: Ebyobulimi n'obulunzi bye bimu ku bikwatiridde enfuna y'eggwanga Uganda. Wabula bangi ekyo tebakimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okulunda enkoko ng'oziriisa biwuka?
3: Enkoko eriisiddwa mu buwukobo buli satisfied era wano awaka bujja kubuuzako bubuuza mukama waffe oso okyaliwo wano oba watuleseewo.
2: Omanyi omugaso oguli mu lumonde wa kipaapaali?
4: Ate mu lumonde muno era mulimu ekirungo ekizimba obwongo. N'olwekyo tuleme kulinda baana kulwala tulyoke tandika okubanoonyeza eddagala.
2: Ye baffe akasanya kale kasooli wali okawuliddeko?
5: Kaseera nze nakala ne nga ye ndiwulira yatandise n'okulya bikola abadde ng'alya kasooli.
2: Okalwanyisiza otya?
5: Obusaanyi obwo obwo obufuuyira eddagala obanga bw'onoddira keeki n'onywerako amazzi omala obufuuyira ne bukulaga nti n'eddagala bunywako ate buli evvu ne bw'okwekomba.

0: Tachiyamba ebirimu okumulisa amangu n'okukwata ekimuli nga tekikunkumuka. Kiyamba ekibala okwengera obulungi era nga kibikuuma okuyita mu kyeya n'enkuba obutabikosa. Musange mu Faith Agro Inputs mu Container Village mu maaso g'omulyango gwa Kupa Complex ne ku Entebbe Road mu maaso ga Good Shade okuliraana Shell.
1: Ganuke mutawala, mutabangufu, bwe mutinywesa, mwandikulukutira mwala.
2: Skebon,
3: Saba Saba Simba!
4: Simba.
5: Always!
6: Winnie the Zibwa!
7: Kuchenda musamba kasasa tufeme mwefe, Radio Simba, improgume nunji edembe. Nkubuza kogo mlunji auliriza, ne nkweba zo kubango che kumide kurubo gula simbe. Kwa niliza ako mprogramu kwa takana nensi ongaze vio bulimi, ngekutusi wako, aba Faith Agro Inputs Limited, aba kugama tigenda yowe finile nsige nongo semu, nyanya, obutunguru, green pepper, mboga, neka soli chikacha dike, bikabyo na, nenga teba ina dike 777, ononga guli derinya, mukubala ye kansa. Eranga bote obogo vede de enimeri kumuleme java kuwa de osobola bote okulimira ddala n'ofunamu ensawo amakumi ano kuteka teka noko anjula inze mubiru ali sirinzeka nine Ambrose na ejukira nti tuina omuzanyo gwaffe kiwanga kwe kwaffe eranga tutambula ne bannaffe nga tugezaako kubanga tulongoosa ensobi ezo ezikolebwa abalimi ab'enjawulo mu bitundu eyo nga zikwatagana n'ennima ya kasooli eri kumulembe. Ambrose sokola musekwawuliriza.
8: Omuluja atuuliriza nkulamusiza jebale jona jyotusa kengalo na olwaliro kyenkana mwezi gwa munana guyingiddewo embeera y'ebire etandise okukyuka so ke kaseera mfunye amasimu nga bankubira tusimbe ye mugende maaso n'okusimba kubanga ye saawa naye ate nga temunaba kusimba abateze Radio Simba wabanga onayo muno kumpi ali wala muyite kubanga kana akazanyo kalimu obubaka obwo mugaso nnyo eri abalimi baffe gwe tusuubira singa tubitadde mu nkola ujja kwesanga nti n'okulima ujja kubanga tusobola okusasula bulungi.
7: Omulungi awuliriza kasoke tugende mu muzanyo gwaffe ekitundu eky'omukaaga kiwanga kwe kwaffe.

0: Musa, abantu amuba gamba, nti kasoli gwe tusimba, asoli kutaya keminu ebiri, oba oluusi esatu.
1: Ejo kituufu. Kasita omulabirira obulungi. Sizoni ewedde nakirabako ku wange owa DK9089 ku kalimiro kali ako okugezesezaako.
0: Mutujjeeko nammwe, bantume mwagala nnyo okuzimbula okusa ebintu.
2: Nange nakyerabirako kasooli omu yaliko eminwa ebiri ate eminene obulungi.
0: Kati awo kitegeeza nnina okirabirako n'amaaso gange. Mpulidde ebiboozi bingi, nze bimu mbiyita na ngero ku kyalo kino. Abantu abamu bagamba mbu kasooli w'okussa eminwa ebiri guba mukisa, naye abalina abamu bagamba mbu eminwa ebiri gino basibako misibe batusiriwaze. Ekisoboka tekisoboka naawe, kasooli yaweka atya eminwa ebiri? Mbu abalala esatu.
3: Naye kato eyakuloga ali ku bbaati waggulu, kati ali asobola okusiba eminwa ebiri alage nti gyaweekeddwa kasooli? Obutonde tebukola bwe butyo.
0: Kati nnyinnyonnyola, osiga ensiga emu mu kinnya n'ekuwa ekirime kimu, kati ate kiweka kitya eminwa ebiri? Olaba nsimba kasooli ensiga esoba mu bbiri mu kinnya
3: nennwana
0: okufuna omunwa ogumu ogwa kasooli bwe guti, olusimbira n'ebime mu musiri nga tebirinako wadde n'omunwa, kati gwe ŋŋanda eminwa ebiri ku nsiga emu?
3: Ky'ova olaba tusaanye okuyiga. Okuyiga tekukoma. Okulima kugenda kukyuka buli sizoni.
0: Ndowooza era onja kufuna okuddibwamu okutuufu. Saagala bya kunnimba, njagala mazima. Onnyonnyola ensiga emu mu kinnya bwe gifuuka eminwa ebiri oba esatu. Namatovu, kasooli we yali aweseeko ku minwa ebiri?
3: Iye, yali aweseeko eminwa ebiri naye si musiri gwonna.
0: Kali kyembuuza, egyaweeka ebiri wagisimba gyokka n'egyaweeka ogumu ogumu, oba wagenda n'ogikuba mpiso, oba uba waliwo omufuusi eyayita mu musiri gwo?
3: Naye kato, lwaki olowooza nti buli kimu tekisoboka? Ey'enjawulo yava ku ngeri gye nnalabiriramu omusiri gwange.
0: Kati njagala ekyama kyammwe nkimanye leero, bw'aba ng'asobola okuweeka emisooli ebiri kitegeeza mbadde nnima bubi.
4: Wano abalimi b'okukyalo Kiwanga bagenze ku dduuka lya John atunda eby'obulimi n'obulunzi.

0: Oyo watali obula mtebu inachibutegeza kalege makuru ga programu eno TH kuru kwe kumutegera lia gambi entibio na vyo na vyo nalabanga magoba kwe kufiru vigambi vyera vinzi jukiza paulo nga vyo gira ku nakati vyo na vyo nalabanga vyo muende vyale vyo muendo mbira banga temuli kubanga nafune echo eche singa kale vyo nebi tumala musi yenso nga betunuli langa tulo za antibio vya manyi echo si chikuru na inge chisingo bukuru techo katonda chatuwa gaza fena kulokola ka n'okutuuka okutegerera ddala amazima okutegera amazima nno kikulu mwana watu osobolera ddala okulokoka naye n'osigala mu bulamu obw'okukaaba n'okaaba n'osinga n'oyo atamanyi Yesu nga bwe bayita abalina ennaku gw'osooka ku layini so nga ate ekyo si bwe kyandibadde bwe bayita abayinike gw'osooka ku layini bwe bayita kwegamba buli mbeera yonna kakati olw'ekigendererwa kiba kyali kye abajja bakubulira Kristo bakugamba nti mirembe myereere era nzijjukidde akayimba ka batugambanga mulokola aliwangula ensi eno waggulu eyo mirembe myereere naye nange njagala okugamba nti ensi tugiwangula tuli kuno ate ne tugirya ne tugyeyagaliramu n'obulamu obujja ne tubutwala mu bujjuvu kale tuleme okubeera wano nga tudaagana nga tukaaba nga tulumwa ate nga tulina bye tulina ebisobola tulina kye tulina ekisobola okutuggya mu mbeera eyo eyokaaba ekyo nkigeraageranya ku muntu ngolina ekintu kyonna kyotwala okubeera eky'omuwendo kansa okengereze ku simu kubanga abantu abasinga kumpi buli muntu abeera alina essimu mu ngalo za njawulo era ziyina ebintu eby'enjawulo naye omuntu osobola okuwulira erinnya ly'essimu emu saagala kumenya emu kubanga agikubira kalango naye n'owulira ekika ky'essimu oba latest gye baakoze eyakabi ng'erina features ezitayogerekeka erina kano erina kali abagirinawo olaba balina eswaga abagyeyo oluusi obupeeni bawandiika balina bu notebook bwabwe balina n'ebintu eby'enjawulo byonna byonna ebikolebwa kusimu n'ebisinga kaawo kati olw'okuba nti naawe olina ssente n'obusobozi obuyinoga naye essimu eyo gye bagamba nange nja gikwatako essimu eyo kituufu n'ogigula nga byonna byonna by'owulira byekola ebikola era abagirina babikozesa naye ggwe tobinoonyezza tobikozesezza tomanyi bwe bikola era ng'essimu yo bw'evuga noonyiga akansali nga n'ogikwata essimu yo bw'oyagala okkuba ng'ogigyeyo ng'ogiragira ekyokkola ng'ekuba essimu eyo tekitegeeza nti terina biri abalala bye bagikozesa naye ggwe tobinyumiddwe tobyeyagaliddeemu kubanga obirina mu ngalo zo naye tobitadde news olina essimu ekwanguire esobola n'okuwandika erina notebook ekuteeramu notizo zoyagala naye lwotamala ne ka notebook ko ne peni akapeni bwe kakubulako n'ogamba aliawo nti mpako ku kapeni ko naye nga n'essimu gy'olina byonna ebikola kati emiganyulo gino togifunye newankubadde ng'essimu eyo mu ngalo ogirina kati be ekityo bwe kifaananako n'omuntu eyakkiriza Kristo naye ate n'otategera mazima kweyagalira mu mazima ago obulokozi bwe gajja nabwo ŋŋenda nemba njogerako ne bannanga oluusi nga n'emirimu egy'enjawulo gyenkola egitalina wano naye nga twogande nga nakola n'emirimu naye nno sipangayo nakumanya oba bansasula abantu abandi okumpi batrokonzera mugwe prosa oli mugagga naye ate nga sinze mbasinga obugagga mbaga nedda ndi mumativu mu mutima nti sibeyanga mpejjawejja buli kaseera nti akati kano kaguddewo oba kaliwo nedda mba mukakka mumativu mutima nti nkoze era nga nkimanyi nti nja kuwebwa empeera yange oluusi ne gyenkoze empeera eyo neetajja olwo obulamu tebuvaawo sigala otambula ate nga Katonda yatuwa amaanyi okukola obugagga kale ekyo bw'okitegeera manya nti Katonda atuwa amaanyi okukola obugagga saagala ozembwa butugonnomolako otandika okuwanika emikono omoteza emikono nkitwala atuuye Katonda atuwa amaanyi okukola obugagga kale nja kukomawo nga nnyongera okukatiriza ku kigambo ekyo bw'aba ng'atuwa amaanyi okukola obugagga ng'akuwadde emikono akuwadde obulamu akuwadde amaanyi olina ky'osobola okukola lwaki tokola bugagga ogagga bakola bukola emikwano gyange tebalindirira bulindirire nina baganda bange abamu be nalabye bali ku lusozi oluliko amayinja abamu beegolodde ku mayinja abalala beezinze balinganga omusota nga naye bonnambu kye beegayirira kimu babadde okusinga nga bakyala mbeegayirira Katonda bawa abaami abalungi nga yayi Mukama Katonda wange kale ebigambo bino tubyogera singa wakiri wabeerawo chansi yonna ebituusa mu matu gaabwe ne bategeera nti okugenda ne weegololera ku jjinja n'ogaana okulya emmere n'omala omwezi ng'oleekaana okaaba nti Katonda akulabe nedda Katonda akumanyi era nga n'ebyawandiikibwa bigamba nti amannya gaffe yagawoola mu bibatu bye kati bw'abeera ng'atumanyi ate lwaki tugenda tumunoye ate tunoonya waaki ye yatunoonya n'atuzuula ndudde n'okuba ku bubaka obwo buli ne mukayimba ka baganda baffe ababe mubende mu kilaasi yaffe ey'ebukuya nga bagamba nti lwaki omunoonya ng'ate yakuzuula, omuntu ye yakunoonya n'akuzuula muli mwenna, kati ate gwe omuleka wano ye waakuzuulidde ate otandika okumunoonya? Ebintu bino byetaaga kutegeera mazima, naye ng'ebigambo ebisingakaawo mba nkugamba nti ebigambo ebisingakaawo sigala mu kiraasi, beera ku Sunday Gospel Show. Gobera n'omukutu gwaffe ogwa WhatsApp kwe tuteeka obubaka obwo obuba bubadde wano mu programu eno. Essimu eyo ojja kuweereza ku 07772 obubaka bwa WhatsApp bwokka. Tokuba weereza bubaka nga butonotono bumpimpi kugatta ku mukutu ogwo, bw'obeera ng'okyagala bajja kuweereza link gwe wennyini okkirize okugenda ku mukutu ogwo, kuba tetuteekako muntu tamaze kweyagalira. Ina kubanga weyagalidde n'obeera ku mukutu ogwo, n'ebigendererwa byagwo n'ebigobererwa tubikuweereza bwe bibanga bijja mu nteekateekayo, ne tusobola okutambula ffenna. 07792 9762 9762 9762 ntajikubako weereza buweereza bubaka. Kale kanzije bubaka buno ate tutambule.
1: Oli wakati mu programu Sunday Gospel Show ne Prosy Cheswa, ng'aliikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda buli lwa Sunday.
2: Tinta tinta!
3: Embuzi ennume tetinta nga mugongo.
2: Bwe tinta!
3: Ng'eri mu kafuuyi.
2: Kafuuyi ki?
3: Ak'omwayi.
2: Mwayi ki?
3: Ogwa kojja.
2: Kojja ki?
3: Kojja w'olulimi.
2: Lulimi ki?
3: Oluganda.
2: Luganda ki?
3: Olwengule.
2: Ngule ki?
3: World Cup y'olulimi.
2: Olulimi?
3: Eya Simba.
2: Okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kutandika ku Mande nga 10 August wano ku Simba. Kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta. Tinta tinta tinta. Gojo kwewandisa mungule. Tewaba kunafuya. Bagambe mundeka tinte. Gengule tinta.
4: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
5: Chandala neke sibi banka. Ekomi ya wamu manyi. Gwekula wa akaunti yo. Wabateka yo senti. Okusawolo kujizo obuja. Ofunuwa mkisa. Okwe wangulida mida wonga. Hey,

0: Kali, twagala okuba kulisayo mu kanyumero kafe ak'omugogo omusumba n'omutume Apostle David Walusimbi. Nga bulijjo ebimu ku bisembayo mu pulogulaamu yaffe ya Sunday Gospel Show, kanisa yaffe y'ewaka, ke kanyumero ak'ebyafaayo by'abatume. Bwe tuva mu kanyumero ka Apostle David Walusimbi n'omugogo omusumba, ate tuddayo ne tutunuulira akanyumero kaffe akamu ku ebyo ebisembayo mu pulogulaamu yaffe eno k'ebyafaayo by'abatume. Twagala okubeebaza abatufollowinga ku platform zaffe ez'enjawulo, abagoberera ekitabo kya Yakobo, kubanga tuzenga tukimegulako mpola mpola. Odi ezo zibeerayo ku WhatsApp group yaffe, bw'obanga ozeetaaza osobola joininga kasita obanga ogoberera empisa gy'osanze ku platformu eyo. So bw'obanga tokkirizibwa toyina ddembe eryo, nga tolina bugumiikiriza obwo bugoberera by'osanze mu nnyumba mu hawusi, wayinza obutakubeerera wangu. Naye bw'obanga osobola okugoberera by'osanzeeyo, ojja kuba nga ofunamu bulungi. Platform eyo eriwo okufuna, sikuteekako.
1: Sikutuwa.
0: Oba wakkiriza tukuwe kyetulina. Era gwe omanya waliwo kye ntaddeyo, bw'okijjayo ng'oggalawo. Okkirizibwa ne gurupu ogibulookinga ng'ogiggulawo bataddeyo. Gwe no downloading aka audio ke bataddeyo, gwe no galao. Kyekyo kyokka kyekola, tekuliko kirala. So Madam Post omundi gwaffe ogwasembayo, twali tutunuulira Dr. Luke omutume, atali ku bayigirizo 12 ebimu kwe twamulabako, atali ku Bayudaaya, yali munnamawanga omu, yali privileged okubanga alina kye yawandiika. Era ndowooza lwaki yaweebwa omukisa ogwo? Omanyi waliwo endowooza erowooza nti bannamawanga tebaasoma, niteri kalungi kabavaamu. Era nga bwe kyatandikawo nga kyali mu kanisa z'ebiwempe, nga kimanyiddwa nti buli muntu yenna alina ennaku asangibwa mu kanisa omwo, nga tebasuubira bantu baasoma, abantu babuvunaanyizibwa kuba nti watandise kanisa. Era nfakiti omulembe ogwo nga bw'olokoka bagamba naawe oyonoonese, kubanga ekifaananyi ekyo kye kyali kisiigiddwawo. Naye ne Luka ye olw'okuba yali yateekateeka obulamu bwe, yasobozesa okulowoozesa abantu bano era nabo bennyini okuba n'obusobozi obulaba values ze zayimirirako ng'omuntu, ng'akozesa obukugu bwe yajja mu magezi gano ag'ensi, ate ne handolinga gye yehandolinga. Kale ye yasobola n'atuula n'awandiika ebintu bye tusomako kati. Ebimu ku bikulu omukulu ono bye tumulabako nti teyalokoka, era abawandiisi abasinga nze mbyetegeeza nga bakkaanya nti yalokoka luvannyuma lwa njiri y'abayigirizwa. Enjiri yazongangamu Antiyoko omwo yali awuliriza era n'asalawo n'akkiriza Mukama waffe Yesu n'alokoka. Waliwo bye nabadde ntunuulira nga ojja kkakasa bw'oba weetegereza ebitabo bino ebibiri nti ono yali convert, muzungu bakiyita convert oba omuyigirizwa. Infact basilosofa abamu bamuyita omuyigirizwa w'abatume, then abawundi bamaniriza nga bamuyita omuyigirizwa w'omutume. Yes, nti Luka ono yeetegereza nnyo era yawuliriza nnyo Apostle Paul ng'asomesa. Era nasanyuse nnyo nti bwe weetegereza ekitabo kino ekya Luka ng'okyetegereza nga topapa, ogenda kuzuula nti bye yawandiika ate Apostle Paul yali yabisomesa, kati n'abikwataganya ne eye witnesses, ye n'addamu omulamwa gw'olaba nti gutuukana ddala n'ekyo Apostle Paul kyeyali asomesa. Okusookera ddala, ebitabo bya ekitabo kya Luka n'ekitabo kya Bikolwa tumbi ebimu ku bitabo ebyasemberayo ddala okuwandiikibwa. Era abanoonyereza balaga nti ebbaluwa za Apostle Paul naddala okusingira ddala Abasosolonika ekisooka, Abagalatiya, Abakolinso ekisooka n'ebiralala byawandiikibwa mu 48 AD, between 48 and 60, ate ye Luka awandiika mu 60-85 AD oba mu mwaka gw'enkaaga. Bagi AD kiba kitegeeza ki?
1: After death.
0: After death,
1: Christ nga amaze okufa, Kristo nga amaze okufa,
0: singa wakaze ebitabo
1: otegedde
0: mama
1: ero ebo tiksi nja kuno ko nja kuwanulayo nkuze kufoya
0: tayi tumanye okusoma kwa Bible school wali Joshua ngogena mpola one step and seven step emabega naye wali mutata mukirasi wali steady nyo. So balaganti Lukono kino kikwatagana ne statement ye gyeyakola nga annyonnyola ekitabo kye nti oluvannyuma lw'okunoonyereza n'okwetegereza ba eye witness bye baawandiika, nsazeewo nkuwandiikire obeere n'obukakafu ku mazima agakwatagana ku ebyo bye baawandiika. Kitegeeza ye yasooka n'alinda abalala bonna ne bawandiika, nga yeetegereza, ng'asoma, ng'akola research ng'omuntu, then oluvannyuma naye n'alyoka ajja n'atandika ate okukola ki? Okuwandiika. Luka batula ganti ye mpandika ya ukana kukubalala kubanga ye Matayo bobo tunuridi ya concentrate nga nyoku story mpamvu Yesu ze yakola anga samu ndi yakola nganga mpamvu Luka atiyeti ya bitunuridi nyo Matayo nabala batu nya nyengerechi Yesu jatu kiliza mama teka genda gane nkade Luka yeti ya chitunuridi nyecho teyachua nyosira era nensomesa za Yesu ze yakola nga ngengero eze mpamvu maka ze ya wandika ye Luka ati ya zitunuridi wabula ye ya tunuridi ebintu bibiri ekisoka okukakasa n'okujjayo obukakafu nti Yesu w'abantu bonna ngataliko munnamawanga oba mu Yudaaya interest ye yali nyawo ekyokubiri n'alaga nti buli muntu yenna alina omukisa era alina luumu mu bulamu obwa Yesu nti asobola okujja eri Yesu wonna w'akoze eki w'ayagalidde ekyo tubirabira mu ngero ze yawandiika alina engero ze yawandiika ttaano ndoza ziringa nga mukaaga oba ttaano abalala bonna ze batawandiika era nga engero zino zijjayo ekyo nti ekisoka Yesu w'abantu bonna mujjukira lukono yawandiika mu Luka essula y'ekkumi n'ozova ku nnyiningo olwasatu olugero lwe bayita olwa Good Samaritan omusamaliya omulungi abantu balwagala nnyo nga balaga nti omuntu yajja agudde abala nga bamuyitako abantu abenjalo nga bamuyitako mpaka omusamaliya omutu omulungi ye bwe yajja n'akola ki n'amulondawo n'amuwa buli kyetaagisa
1: n'amunyiga ebiwundu n'amutwala mu ddwaliro
0: n'amusasulayo ensimbi so omuntu oyo ng'alaga nti Yesu talina muntu yenna gw'asobola kuyitako newankubadde ng'afaanana atya kati ekyo Luka yakiwandiika ati bwe tujja mu bitabo bya Apostle Paul tukirabira ddala Paul yawandiikira mutabani Timoseo n'amugamba nti Yesu ono teyafiirira ffeffekka wabula yafiirira abantu bonna kitegeeza regardless omuntu afaanana atya ye Luka ekyo yali yakitegeerera kijjayo mu lugero olwa Good Samaritan abasinga lwe mumanyi waliwo olugero lwe bayita embaga oba kye bayita mu luzungu bakiyita The Great Banquet mujjukira omugaga yategeka embaga n'atuma bayita abakungu be yali asuubira nti bebakwalifying okubeera ku mukolo ogwo buli omu ne yeekwasa nti munnange embuzi yange yazadde
1: nogendo kiryalinga omusolo mwanange yalwadde ndi
0: mugugu gwange ogwa perfume muguva China bangambi bagukwatidde nakawa omulala n'agamba nti embuzi yange yazadde enduusi yazadde no embuzi ezaali nnongo oba ezaala nnyingi yazadde embuzi nga nyingi n'olwekyo
1: ngenda kuba yes
0: kubanga ba corporate people always baba busy programu zaabwe ziba fixed sigenda kusobola kujja ku chachi kubanga nzizayo omwana wange ku ssomero olwonaku tusobola kulipootinga nga wayiseewo olunaku kati abantu be bato ye lukalaga nti oyayita embaga n'amala n'agamba nti kati genda ku street olonde buli muntu yenna omuli abazibe abalema abatategerekeka bonna baleeti era omuddu n'akikola
1: nebabegas
0: n'akikola omuddu n'amugamba nti ne mu kisenge wakyaliyo ebifo nagaddayo ne mu bukubo obutonotono oyoole buli muntu yenna gw'osanze omuleete ku mbaga ekyo Luka yakiwandiika lwaki awandiika ekyo okulaga nti abantu bonna mu Kristu basobola okuyingira ekyo Apostle Paul yali yakiwandiika dde n'agamba nti tewakyaliwo munnamawanga oba mu Yudaaya naye mwenna muli kimu mu Kristo so kitukakasa ki kino nti Luka ono muyigirizwa wa Apostle Paul gwe yajjanjabanga kubanga Samoni ezo yazikolanga alaba era waayitawo emyaka mingi naye n'akuŋŋaanya obubaka obwo n'abuleetera mu ngero wedde Yesu ze yali yayogera edda kubanga Yesu bye yakweka mu ngero ate bw'amala okuzuukira abantu bye bakola ki bye banyonnyola abazze nga mugoberera ensomesa Apostle yayogerako kye bayita enzivuunula ya Bayibuli omuli dispensation y'omulembe n'ebifaanagana bwe bityo ojja kulaba nti Yesu bwe yali asomesa ebintu yabireeteranga mu ngero so bano abayigirizwa bwe bajja oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Kristo ne ba unveiling ebyali mu ngero ebyo n'amakulu gaabyo so Luka akigyeyo bulungi nti asigala ayimiridde ku ngero kubanga yawandiika byalaba then Apostle Paul ate n'annyonnyola amakulu agaali mu ngero ezo mujjukira olugero olulala olwa lwebayita is it prodigal son
1: yes
0: omwana eyabula
1: ndowooza
0: madamu posenga ezo zaa nti zikwatagana zijyawo obubaka bumu nti Yesu w'abantu bonna mujjukira omwana eyazaawa mu Luka essula ekkumi
1: n'etaano
0: n'amala n'azaawa
1: eyasaba ebyobugagga bye byange n'ayonoona ensimbi n'atukayo ne zimuggwako n'afuuka omupakasi eyo mu mawanga amalala n'alya n'embizzi
0: n'alyanga ebiseseme by'embizzi
1: yamaliriza n'agamba naye kimbonyabonya nti nga waliyo n'abaddu mu nyumba ya kitange abali obulungi kaŋŋende waakiri yadde sinyinza obutayitibwa mwana n'abeera waakiri omupakasi
0: era ekisinga tunyuma ennyo ng'abalokola ababulizi b'enjiri mu kitabo ekyo nti buyali akomawo tatawe amaaso gamuli mukubo na Bible gamanti namulengera from a distance na asanyuka nnyo okumulaba ekitegeeza nti
1: omutima bategeke
0: embaga eyamaanyi era bamujemba musalire ente esinga okuba eyasava era nga lukechu akulaga nti abantu bonna ne bwabuulira wa bwasalawo okukomawo eri Mukama waffe Yesu omutima gwa Mukama guba mugufu okumuli sivinga era apostoli yagamba nti buli muntu yenna alikoola erinnya lya Mukama waffe Yesu
1: alirokolebwa.
0: So Luka alaga nti muyigirizwa wa Mukama waffe Yesu. Mujjukira olugero olwali yawandiika olwa Rich Man and Lazarus. Lazaro omugagga ne Lazaro muluka essula ekuminomukaaga. So zijja zifollowinga nga zonna zikabinga obubaka bwe bumu ng'alaga omugagga ono tinibo aba akoze ebintu byonna ku nsi wano nga takkiriza Mukama waffe Yesu byonna ebyo biggwera apostoli kyabadde asomesaako wano byonna bimaliriza nga nfuufu bimaliriza nga tebirina makulu. Kyokka oli yali talina bya bugagga bya ku nsi wano byokwatako byolaba nti oyo tumugulumiza yina kyalina ate nga yakkiriza Mukama waffe Yesu. Luka mpresentinga ng'alaga nti omuntu oyo asinga nnyo omugagga eyalina buli kyabugagga kyonna ku nsi wano naye nga tiyateekateeka bulamu bwe. Olugero olusembayo olwokutaano Luka lwe yawandiika lwe bayitibwa Pharisees ne tax collector. Mulujjukira bulungi
1: tulwagala
0: nnyo nnyo ababulizi b'enjiri
1: ne yewaana n'agamba nti nze nsiiba emirundi etaano mu wiiki mpaayo ekimu
0: ekyekkumi
1: byonna byonna byonna mbikola neesiimye munange kuba siringa munange oli mu nsonda.
0: Olugero tulwagala nnyo. So engero ziraba nti ziri very interesting bwe tujja ku bubaka buno obw'enjiri. Olinga alaga nti nze ebyakatonda byonna bya mmanja mbikoze sabbaato njikwata ekimu ekyekkumi nkiwa mu budde nsiiba emirundi ebiri mu wiiki newankubadde nga baasiibanga lumu oluvannyuma lw'ebbanga epanvu kuganga alaga Katonda nze toyina kyo mmanja sifaana ngaoli omusooza w'omusolo
1: nensinga nawo
0: nkisusizza naye ate Mukama waffe Yesu n'agamba nti ate oli eyajja nga alina omutima ogumenyefu yo omutooza w'omusolo n'agamba nti Mukama wange byonna byayogedde bituufu nze nsaasira busaasizi olabe bwenva wano kitegedde. Naye Mukama waffe n'agamba nti yajja nga musolooza wa musolo ate yaddayo ng'alina obutuukirivu obuwe bwa Katonda kyokka ate oli eyali akola biri byonna n'aba nga tasukowalinze kantu konna ekitegeeza nti si tekikwatagana na bikolwa by'okoledde Katonda ekikulu kyakutegeera nsobi zo n'okyuka nodda eri Katonda. So yeruka olaba nti obubaka bwe bwekukuutiriza kwekyo apostoli Paul yali amaze okusomesa kubanga ye yawandiika luvannyuma ng'amaze okwetegereza. Omundi ogunajja tujja kuba tutunuulira challenge ze yasanga ng'omuntu mu kukola omulimu gwe. Muli ba mukisa, muyongere tutambira mukisa Kristo gwe yatuwa. Shalom.

0: 좋아 갑이야. 물어봐라.
1: 오리무루와 데이 오리노무루와 도보구루마 내인가 도보테게라 오보부 장자비 오보두프 고프나 kati wabocha atanka na choku damu lubogola simba ekwado mkiso kuri ziganya naba kugu omusawo nechidibuamu mwilwa sande wakati wesawe setu nenyezo kumacha munu wili zangaba sawa abinja ulaba kugu ngaba kutotolera ngeri chito inzo kwa wala mwendwa dezenja ulo ngabiyo nabi kwa njulibuwa kajimu Moses mwilya kumu
2: nge kususi wako konfo edagale ni gobo bulumi okulumi zibu wa mutwe nyingo senyiga nena kanyama ngari sasa njizibuwa Davimed Pharma Limited William Street bakubire kunoti musamutane mu nkaga mwemu nsambu munana

0: amatoka agalabika obulungi kanga jemangu ku kiwago ntandike okuwata mulyoke mulye mu bwangu ngembuto za mwetezina bakusosa otoka chigudde Wilson Williams gegonno amanya ganga omutestesero mwanjuza program eno cheunyisa natagwa buwome kibyagulo bwekito bwekigenze bwo bwango inabwo obodze muko awo kirungi nnyo kubanga nkubulidde amakulu g'ebigambo ebyo. Program cheunyisa ebeera mu ebintu bingi nnyo, tandika n'akanyomera ak'okuniga era nga tugenda ku lukalu eryo olwa North America gye tugenda okuba ngeyo nno yewali kampuni bwetyo nno ekoze t-shirt kanchatule nga bwe balino kyatula sijja gama t-shirt mwatu omuntu nga ajambalira omwezi gumu nga tajozeza kakati tandika okubanga obinu kama sejire gwabadde tayagala kuozo olimu uru olimu ule ebyo kuoza ibadde bikutami gweli India t-shirt eno ya sente meka lwachi ino kumalo omwezi mulamba nga tojozeza kale byobyo na byoboli India tunaba tumaliriza tujagenda ku mukanyomero ate aka wuka abafiri mumanyi abafiri bama amidense eno wanga lwite tuwaka kula te dimanse joli ndiobu nyomero obuddako nenga tutandika naka nyomero aka choba deto subira choka nga chituofu ngabwe mmaze okulo zako bwentyo lindirira ekinogezi kijja oluvanyuma lwabino.
1: Tinta tinta
2: embuze nume tetinta nga mugongo
1: bwe tinta
2: ngeri mukafui
1: kafui chi
2: ako mwai
1: mwai chi
2: ogwa koja
1: koja chi
2: koja olulimi
1: lulimi chi
2: oluganda
1: luganda chi
2: olwengule
1: ngule chi
2: World Cup yolulimi
1: olulimi
2: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kutandika ku mande nga kumi ogwo munana wano kusimba kati mwenabe ulilo ulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafuya bakambe mundeka tinte gengule tinta
3: wesala na we mkulo mudo
4: tokuka mudo mwami mkula na yende enda lo zimba vili dense nala vama kwa mungano
3: kula kuneri yuna kula
4: nenda la zimbu demuru wa kula mudo tukudo mudo kuva kumacha nenjuba yiye gwera yukati kunogo no musirigwe mwanyi tunagumala yodi
3: kula
4: nero atite tukoze sadagala lita mudo
3: hizo sente za sisi azina ofu ilo mudo negujimuka bujimusi
2: chechiba kuzo mudo ngansanji yale nse glaima itabuli chikachi ya mdo cheliko nako mubu nambiro okulika saramamba chuchu orumbugu kalanda rugo lito mudo mbili mebi ya mabanga magazi nge mwanyi ebitoke koko emiti elanga lita no mudo mnimile zitekewa tekewa okusigibwa mu nabula miruzi wakati wechi kumi nebisatu ngo sinzi la kumutendiri wa mudo kweguli okuongereza kubipi mebi badeo kati atetu kuongedeke chipi mocha half liter ateno kubeye ya promotion bisange Monsanja Agrochemicals Limited nemaduka guna gatundi dagali hivyo bulimi.
5: Okuduka jesomero, jinja nevietago vinji, ere somero, libali etaga mnyuanyu wario wa bank, ategero lugendo runo, kakube kuzimba bibiina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubera ona nsimbi ezitambuze emirimu, KCB Bank Uganda, ekuo weyamu, okukuyambo kuze somero lio, nengule ya KCB Bank Uganda, etekedwa kuyamba, ya school bridge financing, esomero liso wolo kufuna unsecured loan, okutukira dala kubuka debitano, okusobozi soditambuza, okuligazia, wamune asset financing awatali akuba ku mukono kyali de tabi ya KCB lero oba kuba ku noti munana noti asatu mwemu 14 11 KCB Bank Uganda for people for better.
6: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekulete de kasoli okuve Kenya, hodari neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumi ya satu mwetano, isigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune isigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga owe noti msambu noti nya habili mbili asatu musatu noti satu.
7: Ebili museno, tibi gomo komeka, tusena komisene, chinu chitufu, gandibali ante, wadoba neto chisubida.
0: Nti akanyonyi kakonkona muti mulungereza kaite woodpecker niwe kakonkona omuti okumala wiki nabanga tekasirikirizaamu tekasobola kuunga wadde okufuna ekikyamu ku mutwe gwako olwo olulimi lwako oluwanvu ennyo lwe kalina oluva mu kamwa ne lugenda lwebungulula obwongo bwako bwonna ne lutangira amaloboozi ago okukatabula omutwe agava mu kukonkona ennyo omuti.
7: Echo kati nacho kitegedde. Lindiri ebirala ng'omugenyi w'omwaka. Bumwe ensunga atuuke. Ntaddeyo.
8: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsaino tebiggwaayo? Bw'oba okyagenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neiba olw'okulemwa okufunyisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi? Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro? King wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita? Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniga n'omunizi ng'akusunsulira kino leero.
0: Kale nga omunizi akusunsulira kino leero ku 9:07 akasirisa 3 FM mwefe Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe. Program kyewuunyisa nantaggwa buwoomi ensulo y'okumanya ky'obadde tosuubira kyokka nga kituufu akukawedde. Tugenze mu katundu ak'okuniga naye nga ekiri ku mimwa gy'abantu okwetooloola ensi yonna kubanga eno programu yo mu butuufu nantaggwa buwoomi. Ne bonna abadde bawuliriza emikutu basenguka ne balyoka bamaamira Radio Simba. Yengule ya Radio Simba. Bwetyo nno lunaku olw'enkya okwewandiisa kuggyibwako akawuuwo saawa nnya mubenga mutuuse wano abagenda okubanga mwewandiisa n'endukusaazammwe. Bw'oba endukusa tosobodde kujja nayo leeta ebijikwatako bajja kuba bakuwandiika kuva ku saawa nnya okutuuka ku saawa 10. Bajja kwano mu tenti bakuwandiike bulungi nnyo osobole okubanga weetaba mu ngule oleme kugamba mbu nate banaye nga saamanya. Okwewandiisa kwa bwereere oli agenda ku y'okwewandiisa kwa mmeka n'omugana naye ggwe Simba ogiwulirize emye naye okagamba Simba njiwuliriza emyaka egisoba mu 19 n'omugana wali owuliddeko nga basasuza ab'engule nti mujje mwewandiise oyi bigere ebyo byojja ate ovaamu ng'okalakala n'ekkutiya y'essente kale. Yawe wandise endukusa tena kubanga esukka myaka 12 ya kikula kyonna ya muziro gwonna. Wabula kebaleese mwaka kwa kulizo nti gwo mukonda nyona leta endukusa ate endukusa nga ya primary ng'endukusa eyo nkulu ate nga yayingira dane secondary mwenna mugenda kugobwa. Kale ekyo kyomu kyegendereze baagala baana bato bokka n'olw'ensonga eyo temugezaako okuleeta ebyo ng'ebirabika wano mu Uganda laini uliya sinza tebalangiridde mulala ebyo tetubyagala mu ngule. Engule ekyali y'amazima era abantu baagamba singa yetegeka ebibuuzo neetegeka okulonda muyinza okulaba mu butuufu ebintu nga by'amazima eitambulidde ekyali y'amazima myaka 25 temubanga mukiwunjukira kyonna. Kale naye nabala mujje mutwebuuzeeko bintu byaffe tubikola tutya n'abamu laini inulaba kagumba kamale kankeje yasesezza ali abamunani kalukomera iniye ye yali esinga obuwanvu babalako baana ne bagamba ono yawa kale mami musajja watu naviira mwaongogwe ne kagumba kankeje guma ebyo bibaawo ne katonda bwati ababbi ayinenge gy'abasasula kubaalwawo sasula gwe mulindirire ekijja okugwawo. Kale programu kyewunyisa nantaggwa buwoomi omulangira galabuzi kironde kasitayogera mu Nabugerere webale nnyo omuti ogwemala ogwesigamikika mutima gwa zaabu tojanga okwo mutanyiga tugabane agogonna nno manya walo yanga yinga ina amannya mangi nnyo ate ne ku TikTok kwali ayina obuntu obwo obwabuweereza obw'amagezi ennyo ye teweyimba muguwa genda owuliriza oyina ebizibu wuliriza bigambo ebyo aga musajja oyo afaanana atya gwe wuliriza bigambo tofa ku kifaananyi kye wanaba ayagadde okweyoleka ensi mujja kuba mu mulaba nireka kuddaawo neweebale nnyo mulangira galabuzi kironi bigabo by'amagezi ate olugira simu n'agizitoya kwegamba byonna bantu abo singa bebawangaala mu nsi weebale nnyo webali eddala muzzukulu wa Katongole Kakooza Abbott UK weebale okuwuliriza era obaka bwange butuuse tojjanga oku mukama akuongere nawo omukisa owangale mu nsi eno batuuke n'okwalulira ku kaliba abalabe bo bonna abawugule bagwe wali webale nnyo Kakooza Abbott n'abalala mwenna omwana wa Edinburgh Scotland omwana wa Maria webale nnyo okuwuliriza waliwo omusomesa munnange Kirabira John Bosco nenamwamwanyinaze Namala Susan yoichi ekisheekye kye twajjeye embalala webale okuwuliriza naye kati enkoko yaggwawo leeta endala sibu kubanga enkoko n'ente kati njagala n'ente kubaca buli mwana gwazala nga tuyongera wano kale mwebale nnyo mwebale eddala okuwuliriza ate n'abasomesa ba Emmanuel College Kazo Demaster Kiguba Nantumbwe Deputy Suna waliyo omusomesa w'Oluganda Maria webale okuba nga owuliriza naye ng'ennaku z'omwezi 15 wiki eno gye tugenda okutandika abazadde mwenna tugenda kubaawo ku Emmanuel College Kazo ng'abaana boolesa ebitone ate ne ripoota tusobole okuziggyayo kale temusubwa 15 abaana ate ebyokulya Dimasa yangambye abaana bagenda okubanga babikola mulaba abaana bye bakola biki biki nyuka lukyula mbagigondeza ddala mwenna 15 tujja kuba ku Emmanuel College Kazo nange njja kubaawo sijja kulutumirwa mwana nanti tujja kuba lunaku lwa mukaaga mba sirina kyenkola program tamukute ku BBS Telefine kweri nnyo jiwulirize ebeerako abalungamya b'oku mikolo abakugu era abo bwe mba muwe emikolo kubanga bamanyi kye bakola bazze okuvuganya mu mpaka ate nammwe abalabye ebintu ebyo twabireeta mulabe abo abakola enso mugabe naye nga mu pulogulaamu atamukute ekyo bakivumirira kale mubeereko sawa bbiri ez'ekiro eba etandise nange nja kubaako ngina kubaawo kale mubeereko mulabe engeri gye basonamu ebikwatagana ku kwanjula kale program kyewunyisa nantagwa buwomi kambuubuule kubanga akadde kaatuliridde edda owejjokolera muno musajja tamwakantu musajja tamwakantu wampeereza wano obubaka naye n'olowooza neggu musajja tamwakantu obubaka nga sibulaba kale ogambye waliwawo musiraamu awo ku laibulale netuyugidde wali ennammere ku kyakyo okulinaana kampuni ey'obucupa atumbudde ekizindaalo naye omusajja tamwakantu ali awo naye bani n'omusajja tamwakantu mumuwe kubanga bwakatumwa abukolera ddala bulungi nnyo webale nnyo musiraamu ku laibulale webale nnyo okubanga naawe otumbudde ekizindaalo n'okwagala Luboggola Simba program kyewunyisa omunyankole wangalye ettoke Japani angambye ebbugu mupitirivu nnyo kati nno gira muddala essaati usigale mu ntanyo omwa balina omugisha muzira Benoni webale nnyo okuwuliriza waliwo n'ekijuujulwawo nalulungi weggayaaza naluwoga Jennifer kiri awo kyangamba kyakomawo dda okuva e Dubai kibeerawo ku yugati migaati niŋŋana ekyana ekyo kyeyagala naye tekiraga musajja waakyo ne mukama wange Emma Okera kwoli owuliriza oli ku kyayo otaddemu akalimaawo entangawuzi eno bw'oluma ku Juni bw'oluma ku kakopa naye baaba kwaza abakulu balya bulungi yagwa n'olusubu naye baaba mukyalawo mutulabi kakati nno tugenze ku kampuni bwetyo nno nga kampuni eno mwattu ekoze t-shirt nga omuntu ajambalira omwezi mulamba nga tajyozezza kakati oyinza okuba oli muwulu oli muwule omukazi atalina musajja ali awo okola emirimu egy'amaanyi okwoza engoyo zitwale waba dobbi sente basaba nnyingi kakati ebyo byonna biringa ebivuddewo oli musomesa tweyagala nnyo okwoza zizino t-shirt yineze era nga kampuni bwetyo emaze okugikola nga kampuni neno eyitibwa Akron ng'eri mu ggwanga erya America mu ssaza lya Minnesota bwetyo nno nga t-shirt gye bakoze eyitibwa hashat kakati gwe gendayo naye wano tennaba kutuuka tebannaba zifulumya hashat nga v5.0 we bagiyita nga nno bagitaddemu ebirungo ebyamaanyi yerongoosa yokka ebirungo nno byerimu mulimu copper silver zinc zaabu evu bye bajje ku gasozi agaagabwatuka gavaamu omuliro ebyo nnamu ebiri t-shirt eno yerongoosa yokka atera neyeja mweko nechisu nebo wango lina akagugiri ngake mese duwano lusuru kamburu noja ambala t-shirt ene jadu jamu ira ujaja ambalo mwezi mulamba ngate unya tedugala nebo wabu kubabuloka gwe makanika atemera mu asikira mu mputa omuchinjaji atemera mu ebikata omusomesa teja kuunya yekolako yokoba yerongosa yokka ekolyo na nilivamu na amasanda nechisu gwe joyamba la yokka okumala omwezi mulamba ngatoyuza ngatoyidabye kwadde ku sabuni netondo lya amazzi ngagoyamba la ate ngenyuma eyubo nyuma bulungi nyo t-shirt yeyo Amerika bajikoze gugenda muduka nete naba kutoenda kula ya sente meka egula muddu na mwana yenyini chintegeza ya beyi nyo kakati toinza gamba ndio jagenda wali no mutwalo gongo oguba muduka ha kakati esente zegula dola nsanvu mu mwenda muza Uganda ngenzo kuzizza mu je mitwala abiri mu mwenda mwenkumi satu mubi na mukumi kakati tujitwale mbu ya mitwala asatu kubanga nana ajireta aino kujake zizi mitwala asatu ujagula yonga asatu sije mitwala unkaga mwezi mulamba toyoza goyamba labu ambazi yekola atenye lido kamala mulangira grauzi chironde ya ngambi teina buzi kadirebe ino buzi inzo kuba habasaje muna ajambala mwemuna amanya na ye tebanda babiraga ne inga ya bei mwezi mulamba nga terabye wadde kutondo ya mazi kale byebyo nno elimulanji eziwerera ddala waliwo kapapali neve bulu oba bululu lanji enzirugavu oba giyite ya walumbe ya kasuga daka green olio mukwafu ennyo mwegendo okufulumira nenga abamerica kampuni eyo ya Acrayon egambye nti egena taniko kuzifulumya mu mwezi ogwe 10 n'ogumu wano gwe tukwatira mu ensenene obagendo taniko kuziti kazigene mawanga abantu balekerawo okwolereza mbwe zibadde zivaamu kala biki biki eno mwezi mulamanga weya mbalira kagumba kanke jendo wozulaba jagule ezo si egwali memwa tujja kudugala genda ku mukutu guno fashiontimes.uk ujja kuwo bisomako ka kasenti sikutemye butemi magemba abanga akadde kandiri dowe jokule na wawo ulacho ino kumanya nchobula mutoke bugenda na kula bidira kenta agwa weka msaji anga tulia bulu nchachiro ya katono gweri nge nkwale jawefu ni ya kenta agwa anga bajia jafebali anga kayuya mbogo na akali jankwale mtule mita mula bulu njinyo kenta agwa weka li ulime kudawo muna nyiga kutunye chimbali mbali mpulo kuma chetu ni ya menvu ne wabula buli womu chalira kusime busimi ngalu bende gude mchigeme ntuli wadala ila akutene ntino mubutufu ono nagwano wa musajja olimpala ddali nkuluba jjo olw'oku mukekemya obukoko n'atuuka n'okuyo ensuliko ya malume n'agamba wa ono musajja wa ddala era ogenda okuva mulambu enseno ng'ebijjujulu n'abakyala b'okyalidde bonna mu butuufu basigala bakunyeenyeza mutwe nga nakabega etenda enkuba era nga mu butuufu amadinda g'ekyensiira ogaleka gakunkumuse gali gawandagadde ku ttaka ng'agembogo omwattu nga gaddala kale 0782 95 1 nkaga musamu 0782 95 1 kaga musamu jja kubanga oyita kweyo omusajja wefunira agenta gwe mitu kutambulye bulungi nyo n'omukyala agekitembe obere waddala 0782 95 1 kaga musamu 0782 95 1 kaga musamu ojja kuba kweyo nawe ayagala okuga emikolo gy'okwanjula n'okufuna abogeza bulungi n'okubatendeka muyigengera ebigambo gye babisonamu nga biwooma oleme kukopa bya TikTok na bya YouTube ogatirire oyo ono n'omukolo gw'abanno ojja kufune obukugu ku bakugu kubanga babimanyi tusigadde batono 0782 95 1 kaga musanvu 0782 95 1 nkaga musanvu kale musajja wefu ni agenta agwa baleme kusekerera nti oyo kuwuba makooti naye kiri awo naye obere musajja wa ddala 0782 95 1 kaga musamu binono mbituusizza ku nzivu unuko oba olusozi gye lugwera era nina okusola kuyaba lugu nkome wano kubanga ne biba birungi bityo oyina okubyerekereza nga maguja bwe yerekereza enseko yewe bakutenda okuzina ate otandika kuleetagana ag'abasezi ge bayita gaggu noga ya lumonde la mira wa mukisa. Kale no biemba waddeko byebyo muina okugenderawo gwe tokimanyi nti nno nti enyama enkapa esingamva enkalubo ekira amaluma ekijungu tenno bwolaba nga kigamba nti nno kikekenke kikekenke yonne nkofu ate nowulira mawe ejube kazi nti kuku yagwesese kuku olowooza ani aba yagwa kale no eryampita eyitete liba kubo nze mpitiddawo.
8: Alie kuchirunja achimala buwomero wa mzinya mese tusula kuchibanyinga nyenje kati omunizi mwesunge kusandeja ngani guwa mubunde buwebu mu owange bali bakufezeko owate banaba kati wesuneko elabu kila dalawa fere ulidono bambi ya gombi kono java fere
9: amanya gangeze Yusufu Mtuga Asad mbeda wanozidogwe kakati munange omusajja yansira nga antwala ku mulimu kukola naye nakuuka ku mulimu naye malayo omwezi ogusooka mugambo waaye muzeyi wanyi omulimu ogwo gwali mudaala nga gwegenda okutunda matooke nnyaanya eta mukono kati munaye nkola omwezi agenda kutunda matooke nnyaanya fene omudaala gwali munene ngenda kuba nga nsuubuzaako n'abalala kati munnaaye nkola omwezi ogwaso yansuubiza 15,000 nkola omwezi ogwaso kamugamuzeeyo omwezi guweddeko bansasule aŋŋamba munnaaye leero sirinaawo ogira okola nga nkola omwezi ogwokugamuzeeyo akasente ŋŋamba munnaaye binkutte mulindako kati nkola omwezi ogwokusatu ntuuka mu nnaku z'omwezi 15 mugamba muzeeyi emyezi giigi no giri egyo guno gwakusatu ate nina abantu bange njagala genda kulya nabo kulisikanti 2025 ng'ogwakaggwa mugamba muzeeyi abantu bange njagala genda kulya nabo kulisimanti omusajja nga ŋŋamba sokoliddemu nga mulinda nga ziwera ennaku z'omwezi 18 omusajja yeefuula agenze embalala okusuubula bwe yagenda yampendulira abasajja baali babiri nga kuliko n'omukazi yali wakusatu nga bankubira simu nga mbakwata nga togeranga baŋŋamba olinawo amatooke bikibiki nga mugamba yeninawo kaakati abasajja nga bajja ku mudaala bwe nali nkolera bwe bajja bankwata bukwasi ne bankasuka mu kamotoka ne bansiba empingu ntuuka mu kamotoka abasajja banzikirayo emundu bantunuzaamu mbabuuza bannaaye munkutte naye nkoze musango ki abasajja nga baŋŋamba ebyo bireke bwe tugende gye tukutwala ogenda bimalira eyo amugamba nambagamba omusango gw'omuntwalako sigutegedde naye mbadde nsaba muntwale ku poliisi y'esteeta baŋŋamba poliisi egenda kubimala ne mbagamba bannaaye siina musango gwe nkoze muntwala ne bankuba omuggo ne baŋŋamba sitta nensirika ne mbatunuulira ne bakola byonna byonna bye baagala ne tutuuka ne bantwala mu kafo mu malira fole wange mukama wange ye Emmanuel Baguma musajja munyankole ne bankola byonna ne bantwala ne bapakika akamotoka mu malira ne banzigirayo ekifaananyi ne bambuuza ono omumanyi ne mbagamba yesebo ye bassebo oyo mumanyi ne bambuuza omuzitoota ne mbagamba mukama wange ne bambuuza wange ye Emmanuel Baguma ne bambuuza ali ludda wa ne mbagamba yagenze kusuubula matooke naye agenda kudda ekiro ne baŋŋamba singa akomawo osobola otutwala waali mbagamba bannaye nsobola obbatwala waali ne baŋŋamba naye tobaako n'omugwoigamba byonna byonna bye tukukoze tewabaawo muntu n'omugwoogamba bankuba emikko ne bankomyawo ne bansulawo wenyirigine we banzija kasitaba mu n'omukazi kati kakasa bansulawo wenyininyini we banja ekirungi mu nsawo nali ninamu sente nali ninawo emitwalo etaano nga endala ze mbadde nkozeewo nali nsindiseeko 15,000 nga nsigazaawo 5,000 munnaye kasita bansulawo nagamba hoho wano wafiira mulobye nali nyirawo nenva esteeta nenkomawo ewa tewafiizira ogwo bwe nakomawo munnaaye wa kati omusajja teyankubira na ku simu wabula nze namukubira nga wayitewe omugamba muzee lwaki omudaala nagusibako bulungi siina na kimu kye najjawo naye nze namukubira essimu emugamba muzee nakugamba okunsasula wansindikira basajja abasajja ne bankuba omanya omusajja kye yaddamu kye yangamba yangamba nkulaga Kampala nengamuzeeyo gambye ki nangamba nkulaga Kampala omutima ne guggwamu nemba taata wange omuto gwe nanyumizaako taata wange omuto looya ne munyumiza nangamba tugendeyo ne mugamba ne taata sisobola kuddayo konza ebintu bye bankola bankuba bantuguzaamu emmundu sisobola kale nno nakuddayo nangambampa ennamba y'oyo omusajja nenkwata ennamba nengimuwa bwe yamukubira yamukubira tuliwo fembi yamukubira tuli fembi omusajja yamugamba oyo namutwala ku mulimu n'akola ati kumaliriza nsaba sente namubuuza yenze kitaawe namugamba ne bwogenda wa toyisobola kunkwatira namugamba soko bize akumpereze namba yenzaani nambuuza namugamba mubuuze gyosaba sente yaani navaayo nga mubanja emitwalo ana mu etaano yesebu
0: kale beba abakozesa mulina okwegendereza kati ababatwala okukola mumuwulidde musajja watte kifo kyomusasula aleeta oluba kumuwamba ne bamutunuzaamu emmundu mbuwano wafiira muloge kale byebyo naawe buuka abafere bwe batyo wegendereze naawe ojja kuoyita ku 0752 51 657 0752 51 657 podungwe UK webala okubanga owuliriza ndowooza akanyumira ako kakunywedde bulungi kale 0752 951 657 nga baakufeerako oba wava mu bufere ojja kuyita ku eyo ennamba tube nga tuwayamu owa Rainbow yatuuse dda awo siyinza kuzzaako kirala wabula okubanga mweteekateeka okuwulira emboozi ye
10: ennimiro ssente ennimiro ssente ng'akanyomero kano kakutuusibwako Rainbow Agro abakugu mu kukulungamya ensonga z'obulimi n'okuguza eddagala ly'ebirime ly'enjawulo ate nga lyesigika
0: okyali ku 9:73 fmmfe Radio Simba empologoma ey'eddembe wa Rainbow waali nnimiro ssente gy'osobola okugula eddagala eryesigika n'obeera nga tofiirizibwa sebo otuuse sizoni gye tulimu yakukandula
11: sizoni gye tulimu amanya gange yeze Nasima Joseph Isaac omulimisa mu Rainbow Agro tambuddeko nono kayenja eyanjireko katono tandike just a brief introduction
0: tamanyi Luganda
12: good morning my dear listeners my name is Godwill Komakech. I work with Rainbow Agro Mukono, Kampala. Thank you.
0: As who?
12: I'm volunteering.
0: Okay.
11: All right. Kakati, season ya fe, tugenda ku tusomesa abantu according to seasons.
0: Yes, sir.
11: Nti mu season, kati season yenu nga gye tulimu, kati umuntu ana need, nti alimu ku preparing enimiro, alimu ku preparing enimiro, asige, asimbe binene season 2. Kakati mu season 2 nti fenga ba Rainbow tulikola solution zizonna mu nnimiro n'amagezi okuwa nnimiro yo preparing zotya okubeera nga osobola okufuna amakungula amalungi mu season yo mu season eno oji planning dotya kakati tulinawo eddagala nti tu nga tubayisaamu ku ddagala nti omuntu ali yali mu ku planning okulima ali mu ku planning okuclearing enimiro ye ondi mu ku planning ogiclearinga naki kakati tulinamu eddagala nti eddagala lya bika bingi kakati nga mu Rainbow tulinamu eddagala lya bayita Fantastic 5 ti mu Fantastic 5 muno tulinamu kye bayita Read Out ddagala lya muddo Read Out ono omuntu ngatana bakulima kale katugeze ensiko oline ensike iyo naye toyagala ku kisawa toyagala ku jukolachi toyagala ku kulima mu leba yoyo abira somehow expensive nga kakati chupe muyari doubt ogenda jifunila ku gumuchitundu gumunya depending where you are nti chupa yari doubt eno ogenda kubango ojikozisa nti eto omuddo mpola atene gutira dala kuva mu mirandira teko sadda teko sattaka read doubt ato omuddo naye tata nanda read doubt ono ato omuddo naye tata nanda kakati read doubt mulungi nyo ku preparing enimiro yo kakati nofunanga nti read doubt bwobo kosiza dagali ya read doubt okufuira Bearland kutilan enimireri yao nga onatelo kupreparing yao preparing olimu kupreparing okuteka mwe chintu
0: oteka teka
11: kakati osoko sako kuread out wafe read out ato omudo mpoda nakuwa nawe time yoku preparing enimiro yi
0: okay.
11: Kakati ngono wenya we mwanyi nti oyagala kusima ebinya naye omuddo kukulibu bi
0: omuddo muyitirivu
11: kuva mu read out ona agenda kukola omuddo gufuko gwa chenvu yellow
0: chenvu
11: muikemu kakati muiki munaku 14 munaku 14 olabenga kutandisa okuwotoka kakati kiba kitegeeza mu period y'omwezi akuwamu omwezi plus ngo omuddo teguliwo mu nnimiro kakati completely gwe aba akuyambye nnyo ku preparing ennimiro yo nti akuyambye nnyo ku preparing ennimiro yo okusima ebinya bya mwanyi okusima ebinya bya kasooli wonaafulumayo bulungi nga tatawanyiziddwa nti ebijanja yo nabifulumayo bulungi nga tabitawanyiziddwa nti read out kye lyeddagala eddungi nnyo nga onaatera okusimba kubanga tapapa kutta muddo nti waliwo eddagala ebika ebibingi nnyo byemukozesa n'okozesa eddagala n'osiga ebintu nabimerera kumu nti ensigo ebimera bimera n'ensigo nazo n'omuddo nakukolaki gumereddewo kakati nabeerawo nga biri so competitive kati nti no omuddo gukuze omuddo gukulira kumu neki n'ebirime kati ng'okukoolaawo oyo okukoolaawo competition abeerawo nti mungi nti bw'oba okozeza read out waffe read out ajja kuwa ebimera byo time omuddo guba kukyafa ngegwe kasooli alimu kukula
0: avuddeyo
11: doored kakati omuddo
0: guno read out ye kagwo ofuiramu
11: read out ono
0: waliwo biri ebiti ebinene sebo
11: nti kakati
0: waliwo ngebi ebikookooma waliwo aga agatiitiriri ago banakyo tubyolya mu muddo nabyo bifa
11: kakati oyo naye eddagala eddala kakati mbadde njogera ku read out nti read out bw'oba omukozeseza yeka ng'alinamu omuddo guno sere omuddo gutali stable nandanga teriimu
0: nenandanga teriimu n'olumbugu
11: oyo master w'olumbugu nti read out ye master w'olumbugu alukubira ddala bulungi nnyo gwentagula miles 15 ojja kulaba bbeya nti olumbugu telujja kubeerawo
0: kale
11: kakati
0: so kwatiryamu awo obalagirire obawene ku namba z'essimu
11: kakati enamba z'essimu ojja kuyita ku 074 72 575 653
0: jiddemu
11: ojja kuyita ku 074 72 575 653
0: n'okumusa
11: 074 13 243
0: jiddem
11: 074 13 243 nti
0: obo ate maduka mwali
11: maduka kati ona yagala okusubula read out mu container osobo mufuna wa mavuno oba ku Rainbow Agro tuna we duka ona aliye mukono osobo mufuna wansanvu agro ono aliye kisogo osobo mufuna wa S&A Kisoga osobo mufuna wa KTD osobo mufuna wa Shine osobo mufuna wa Jole nti mu maduka gonna read out mwali
0: kale katukomao
13: Abange, abange.
2: Engule, engule, engule. World Cup yolimino kumanya.
14: Omwaka guno guno. Engule ya Radio Simba weze miaka 25. Ngetinta kumpewo. Ulilo buwanguzo obo.
2: Mu miaka 25 ejengule ya Simba. Ebibuzo emitwalo etano. Mulu kumi, muchinana, muana, bibuzidwa, mungule.
14: Abantu abakulu lukumi mulu kaga muchinana. Na abana abatendu kusalu sanvu munsanvu. Beta bie mungule ya Radio Simba. Ulilo bujumbizo obo.
2: Nga tukuze miaka 25 ejengule. Tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
14: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanukuredio Simba
2: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula muanirizwa mwewandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
14: okwe waandisa kwa abwelele tosasula sente yona kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi na emwezo olweguro
2: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu
15: Tebale kwa mwami, na hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi Yona ya chiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako
16: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebiri Obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula Tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwama taa
15: Jine misoli ja bazoka Minene nyo atenga nensa ulinzi tonyo. Efulu miaka wunga kasingo obulunji atenga kawomu.
16: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazooka.
17: Okufuna makungu na gamani, simba nsigo ya kasuli ya bazooka. Esinga ya amani, yabali meba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi obulimi, age nsigika, aga kulio kumpi.
18: Chandala, chandala, chandala neke simbi.
19: Chandala neke simbi banka, eko miya wa mumani. Gwekula wa akaunti yo, wabateka yo senti, okusolo kujizobu, jia, ofuno wa mkisa, okwe wangulida vila wonga, eya time, data bundles, okuteka yo mpujia yo senti.

Bagende be digidirenga ko kirungi nyo kati mpa kunyama ya walumbe kale kale kaka nukaka nuka ina ko bizibu skaina ko bizibu kaka

0: tukwaniriza mu kitundu kino abalimi babiri nga bakubaganya ebirowoozo ku kuteeka amabanga mu nnimiro wakati w'ebirime Musa ne Kato buli omu ng'ategeka ennimiro ye.
1: Kati Kato, kwata wano omuguwa deri. Bw'oba okozesezza omuguwa guno gugenda kuwa ekipimo ekituufu amabanga gabeere nga ge matuufu ddala.
2: Naye nammwe mutuleke.
3: Bino mwekooya, nze nsimba buli omukono gwange yegukomye winsuula ensigo.
2: Nimye kasooli ebbanga obulamu bwange bonna sipimangako we ngenda kulima. Kitange samulabako ng'akozesa omuguwa. Kaabe jjajjange samulabako na tape measure mu nnimiro. Ffe twasimbanga busimbi buli w'olaba ebbanga. Kasawalabanga ekinyu ekimu kiringa ekikalu ng'oyongeramu ensigo. Bwe walabanga ebbanga ng'oddamu ng'osimba. Nze kye mmanyi gy'okoma okuteekamu ensigo mu kinnya n'omuwendo gwa kasooli gw'ogenda okkungula. Mpozi nga mugamba mbadde nga ntebeeza butebeeza emyaka gino gyonna. Nze Kato,
4: abalimi bangi bakola ensobi yeemu nga Kato. Tulowooza nti buli w'olaba omwagaanya obeera olina omusooli gw'ofiiriddwa, naye tosooka kuyimirira mu kwebuuza. Ensigo zino zenfuutiise, zinaasobola okweyagala okukula obulungi?
2: Namatovu, tomanyi ssanyu lye mpulira.
3: Nga buli wentunula ndaba kinnya. Nze mbadde mmanyi nti okuba n'ebinnya ebingi ngo bifuukise mu musiri mba nina amakungula agatagambika.
4: Obwo bwe buzibu Kato, gwe ly'olabanga essanyu ng'omusiri gwe gujjudde ebinnya ge makungula ago aga

0: kuchenna musanva kasasa tufeme mwefe Radio Simba mplogome nunji edembe nkubuza kogo mnunji auliriza na nkwe wazo kubango chie kumide klubo gola Simba edachika mnanezi sekusa kuminemu nkwaniriza ako mprogram obutonde bwensi nebano nge kutusi wako klubo gola Simba nobi yambi okuva mfam Radio International nge yambi wako government ya Canada noruna kuruwa lero tuko miyomu program ya fenu tuberenga tutunulida ensongeze kusa kubutonde bwensi eranga tuchata mula neba nafe abo kuchalo mbazi nga webatyo batu nyonyola bichi abibate kamunteka teko kulaba antibazao obutonde bwensi nako lwalero ngina kubera ni mchala Goretti Amriat onono mkugu mbikuwa atagana ne chikula chabantu eranga tubigenda kuba tuogera ku nsonga ezikuwa atagana na obutonde bwensi engeri jeziko samu abachala abana abantu abaliko obulemu abakuze emyaka na butia bwe basobola okwenyigiramu mu kulaba nti bazzaawo obutonde bwensi wabula nga tetunatuuka weyo ngenda bazanyira akatundu ku mbozi yaffe jitwalina wiki ewedde ate bwe tubeere nga tugenda maaso ne program y'olunaku olwaleero uliriza bulungi
1: Nabano bagamba tibainamu abantu ab'emitima emibi bwe bali batandikiriza okuzzaawo ekibira abagendanga n'amazzi agookya ne bagayiwa ku ndokwa ne zifa
2: kaakati ekizibu ekyajjira nti bannaffe abamu baali tebatwegasseeko nga bo baagala kubeera ku lwabwe kaakati ate nga baba ebitundu babituwadde kirowoozo abawupa bano batuletedde n'emiti batuletedde emisomo batusomesezza tumanyiza empewo bwenejja ennungi ebyetya nebyetya katugenze tusimbye twalina kifo kya femanga wetukubira obukopo tumezesezza endokwa zaffe tuzifukiridde zikuze tutandise okukola ki okusimba kati bannaffe abamu baali baagala abamu tebakola ki abamu baagala mmere kati atayagala mmere ayagala emmere kitegeeza omuti guno bw'anaagusimba abamu nga ajja n'ekyayi ng'ayina ennyonta agenda okunywerayo mwe ku lulimbi kati ng'omuti guno agufukirira
3: amaze agookya
2: kati bw'agufukirira gukutama ogamba yiyi omuti guno gwakutamye eki ogukuulayo si nkuyege nti
3: yekozeekiulwali
2: lutalo si nkuyege nti yeekoze eki yegukuddeyo kati ate bwe badde ettale nti aa

0: Salingo di Fresalongo agamba nti ekyaba tandisawo nasale bedi bakizuula nti bali tebajja kusobola kufuna nsimbi zigulando kwa kubazaali za bay n'ebibiina ebyali bibasomesa byabategeeza nti bali tebajja kumalako nga tebeekoledde nasale bedi.
1: Twagenda okulaba nga tetujja kusobola kugula miti butindo kwa n'ebibiina biri ebyali bitukulamu NGOs ne bigamba temujja kumalako nga temukoledde miti gyammwe kugyemezeseza. Ne tugamba tukoze tutya? Tunatuka kumutendera gwabali abameze sendo kwa zino ababadde bazituwa obwoku zigula banga mubudde obali batuwadde ekita ya 10 zeyika 2.5 mukusoka ezekibira niyo kugisimbamu emiti banafu abantu yamba kutuwa obuti bwali tebusimba kuna ekita ya ziwera 3.
0: Ono agamba nti okusomoozebwa okulala kwe baali bayina kwe kwemirimu okubanga gyali gyetaaga amaanyi nga tewali kusasulwa era bangi ku bannaabwe badduka mu kibiina kino. Ono agamba nti batandika abantu 12,000 naye gye bafundiikirira nga basigaddana mu 3.
1: Emirimu gyalinga gy'amaanyi bannaffe abamu tebaayagalanga kukola y'ensonga lwaki twateekawo etteeka liri nga twawonya ebitusoomooza nti etteeka liri bw'oba tozze nga tewasayininga okuba naffe mu kibiina okusooka twali 12,000 then ate olwaddako ne tusigala nga tuli 4-3 abakkiriziganya.
0: Omulangira Kanankulya Anselem agamba nti ekirowoozo ky'okuzzaawo obutonde bw'ensi tekyali kyangu kumatiza bantu kuba ye agamba nti mukadde ako kyali kizibu okukifunamu era ye ng'atunuulira kalitunsi ng'emiti egyali gisaana okusimbibwa era ng'agamba bannaabwe bangi baavaamu kuba baali tebalabawo okufuna mangu.
2: Ekyokuzzaawo obutonde kyali kizibu nnyo nga ndaba okukifunamu nga ndaba kizibu nnyo okukifunamu ku by'ensimbi ng'emiti gye basimba sijja kukula ki mu bwangu sijja tuwa ssente kati bwe ba ndaba nga kalitusi yali asaana okukola ki okusimbwa nga bino bye baliko eby'emiti gya myaka miwanvu ate mumala kufuna lukusa okujja okugyawo ogukuze nga ndaba nga fena bwe butwali obungi mu kibiina nga ndaba tetuyinza kikola ki kifunamu kwe kusalawo okugamba nti mulimu gwe tuliko si mwangu era ne banaffe abangi era baavaamu lwekyo nga balaba kiri kitukola tukoze nasale bedi emiti gigabwa bugabwa teri gwe tuwa miti nti atuwa ku kasente nga banaffe batusomesa ekintu batusindikira ebibiina batusindikira amasomero ng'emiti tukola ki tugabugabi luli nebajja ne batwala emiti 12,000 15,000 nga ate ffe twamenyesa n'obukopo kubedi ng'emiti nga tetufuniramu ddala kyatukala ekisaane kijjamu abamu mu kibiina.
0: Kanankulya agamba nti ate gye bweyongedde mu maaso yakizuula nti kino kya mugaso wadde nga kyalimu okukoowa kungi.
2: Kyatuuka ekiseera n'ekiraba nga kirimu omugaso ate ku mbeera y'embeera y'obudde ne mumaka gaffe nga kituyamba nga tugenda mu kibira nga lugira nsolo suula enku ate oluvannyuma nange n'ekiraba ate nga kiki kituufu nga bwe ntambula bwe nti mu kibira sangayo oluku olugudde naye lwetika neleeta awaka ne lufumba ate awo omutima ne gukola ki ne gutandika okufuna ekirowoozo ekiddamu okukola ki ku by'okusimba emiti egyo kubanga ono kalitusi tasula nku naye gino egyaffe nga ngenku n'abasimbya kalitusi nga bajja mu kyaffe mubalonde enku.
0: Mbozi ya kyalombazzi tekwata ku kusimba miti kyokka wabula n'okuzzaawo essuubi ekwata ku baliraano abaasalawo okukolera awamu wakati mu kusoberwa ekwata ku bakyala abaami abakadde abaliko obulemu wamu n'abavubuka ku kusalawo okulabirira obutonde bw'ensi kubeera kitegeeza okwerabirira bonna wamu ekibira kizzeemu okukula naye ekibuuzo kiri nti obutonde bw'ensi bugenze butereera bino n'ebirala by'oba olinda mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Ogutateganya nga bwe gutazza nvuma era nga n'addiŋŋana amawolu yagaggyamu omukkuto bannaffe ab'ekyalombazzi batandise okulaba ku birungi era nga babirojja. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo, lindirira ekitundu ekyokusatu nga bannambazzi Farmers Association batunnyonnyola ebirungi bye batuuseeko oluvannyuma lw'okuzzaawo ekibira lwa munda. Emboozi eno ekuŋŋaanyiziddwa Matinya Michael Kigongo, Ason Joy Lwanga n'enjirombojja, producer Ali Mubiru n'akiteekateeka okuva mu documentary ejjudde. Tusiima nnyo abantu b'Embazzi, Farm Radio International ne Radio Simba.
3: kuchenda musamba kasa sato feme mwefe Radio Simba emplogome nungi edema mulunji auliriza ndoze embozi yeyo ojulide mulunji chitundu echo kakati ngenda kubanga nega takumu nange amchala Amriat Goretti omukugu munsongezi kuatagana buwetyo na abantu hale nyabo
4: wangisi
3: olibu telefu kumpeo za alibu gola Simba
4: ngasa iso kubeira ko
3: Kusaba ola musu kwa uliriza omubulire gwani eroko lachi
4: ne anzo kubeira ku programu eno amanya gange vampita mchara great amriya ting kola na abachala era nondola nyo ebintu ebikwata ku kola cha abachala mbade na abachala kuza na abachala banji mugana issue nyingi
3: enyo
4: mulimo gwange gogo mbogerera ngeza kwa kubasumesa okutegera ku mbeera zaabwe n'entera bagenda basingana
3: okukola
4: emirimu gyebyenkola nyanzi okubeera ku programu
3: aha akatundu ku mbozi yaffe ey'abantu b'embazi ogiwulidde gwe ensonga ki enkulu z'owuliddemu z'oyinza okwogerako
4: obutaagala yaani si abantu okubanga
3: bajiwaka amazzi agookya
4: ekisoose kunkwatako nnyo ngandaba nti si kirungi okuyiwako amazzi agookya kuba nti abantu tebagala kintu kya miti era nga abakyala engeri ekisinga okuleetera ekiga abakyala abasinga tebagala kuba balina emirimu mingi so osanga nti omulimu ngogwo gwemiti tegubanyumira kuba ojja kusanga byebafunamu ebingi ebivaayo gandigambye ngaokufunamu tebafunamu ate bwogattako ku mirimu gyabwe egya bulijjo mingi nti bwebongerezaako emirimu gy'okuzaawo ekibira osanga nga biba bingi nnyo biba bikontana n'emirimu gyabwe kati nekireetera nti abamu tebandyagadde kwegatta mirimu ng'egyo ate ekirala ekirala abakyala ekibamalamu amaanyi osanga nti tebalina bwannannyini bw'ettaka bwannannyini bwa pulojekiti ng'eyo osanga bagamba kati nkolera ki nkolera bwereere oba bala abantu bantawaanya kati bwannannyini kuba abakyala tebamanyi nti tebalina mataka abakyala tebalina mataka agasinga gabaani kati pulojekiti ng'eyo webezze ng'abakyala mubakunganyiza mu kibiina naye nga bamanyi nti ettaka siryabwe oba bwo tebalina ttaka lya bwannannyini ekyo nakyo kijja kukola ki kijja kubasumbuula kijja kubatawaanya nnyo ekyo nga bwe nagamba emirimu emingi egyo nagyo gibatawaanya ekirala waliwo okubanga waliwo ng'akagendo gye bagenda okukolera omulimu ogwo n'osanga nti batambulawo awantu awanvu ekyo nakyo nakyo kibasumbwa kibatawaanya kanjogere oluganda kibakola ki kibatawaanya kati ate ekirala n'ekirala ebiseera byabwe bisinga tebiriiwo tebalina biseera bingi abakyala balabira awaka balabira abaana ate bwebajja mu nnimiro gye balimira akamere ati n'obaleeta obateeke mu pulogulaamu zino ez'emiti osanga otwala ebiseera byabwe ebiseera byabwe bitono nnyo so n'osanga ekyo kibamalamu amaanyi tebasobola kukolaki kwegata bakwenyigiramu ensonga ebyo n'ekirala kyenkuse mu mboozi eyo be bano ba youth nabo bansanyusiza nnyo nti begatta ne bakola ekibiina kuba abaana ba youth abasinga okujjako ennaku zino nti bakubiziddwa gavumenti naye tebateranye okwegatta mu bintu byebyo batera okwegatta mu bintu ebivaamu sente ez'amangu naye ba youth bano ab'ennaku zino oba olw'omulamwa guno okukyukakyuka kw'embeera tulabye nti bagenda mu kusimba ebira bino be basinga okuwaayo amaanyi gaabo amangi kuba we balina amaanyi amangi kuba mpulize mu programu kujovo nti programu yali abaka programu yabakade yabachala yabavuka yabantu bali mu bulimi aba youth bo babera mu naye kingo okubanyiza mu bintu ebikwatagana n'okusala wo babera mu muba wali manyi gabo ne bali mane bakola kati n'osanga nti ate ngu wabada gamba nti omala okukola n'otwala kaseera ko kanji ate ebintu emisinji osinge ne bagigabira abantu abaki abalala kati ekinakyo nekibakwatako nnyo nti ate kati ntaddemu amaanyi gona ge ntaddemu nze sina kyenfunyeemu
3: abantu awo wennyini wendetera ekibuuzo abakyala gw'oba olaba balina obusobozi obw'okukola okusalawo okwabwe ku bwabwe nga kukwatagana n'okusimba emiti ku ttaka lya famire
4: abakyala tebalina busobozi bwonna tebalina busobozi bwa kusalawo bwebanga ttaka lya famire abakyala tebalina abakyala bannaani abakyala nga bawulira ekigambo omukyala abakyala baba bakyala gye bafumbirwa so obwannannyini tebuliyi tebabuyina
3: Yes, mbade manye nti tukoze byaffe
4: mukola byamwe naye ate betutuuka mu ngabana tebanzijukira engabana ebeera y'amaanyi kati nze mba nakyala obwannannyini bwennina ku kibanja ekyo oba ku ttaka eryo tulikozesa ndikozesa nemala ne tulikozesa
3: tengambekwatako
4: n'olikozesa na n'okulimirako n'emimirako emmere gyengenda okuwa abaana bange n'ebintu ebikwata ku kavaamu bwe kaweera kabaka ssente oba ebintu nga tulimu ebyokutunda ebisinga abakyala tebafunamu kati n'osanga ffe tukozesa bukozesa ate tuli bananyini abasinga abakyala tebalina ttaka kati owosanga nti ekyo kiremesa nnyo abakyala okwenyigira nnyo mugundi mu projekiti zino ez'emiti kuba omuntu bwaba talina bwananyini tasobola tebamuyita na kusalawo tetugambe nti asalirawo projekiti oba emiti ng'ekyo tosobola kusalawo kuba kati tolina obwananyini ate osalawo otya so abasinga abakyala babalekayo emmanga babalekayo emmanju tebabayita ebisigalo ebisinga abaami ababalina amataka n'abo abalina ssente abateekamu ensigo ezisimba emiti bewosanga nga bali ku mwanjo nga basalirawo abaki abakyala ekyo kireeta okumalamu amaanyi amaki abakyala
3: ekibuuzo kyange ekirala golowooza nti mu kugabana kw'ebyo ebiva mu kibira ng'ensimbi n'ebintu ebirala ebiyinza okukungulwayo abakyala bafunako kyenkanyi
4: ate tebakifuna kyenkanyi tofuna kyenkanyi katugambe ettaka tulikutte oba ettaka tuliwaddeyo omwami aliwaddeyoku omwami alina ettaka waka aliwaddeyo asimbye emiti egy'okuggyamu embaawo bamala okutunda embaawo ze abaami abasinga tebakomawo kubuuza bakyala baabwe
3: bamala okusimba emiti gyaffe ffenna wadde yasimbye
4: kangambe bwenti nti bwe tuba tukola ebintu byo byaffe bwe tuba tukola waka omwami n'omukyala tugaba omwami n'omukyala byaffe naye mu ngabana wano nga tutuuse okugyayo kitwandigambye ebibala emirundi egisinga ebintu b'abaami abaami babasalawo essente ezibuddemu agenda kuzikozesa atya yatumala n'ekibatunda kuba yamanyi jjukira gwe omukyala obeera waka okuuma waka tolina biseera bitambula tomanyi kigenda mumaaso jjukira teyakuteeka namu kusalawo ekigenda mu maaso kati ebisinga tobimanyi naye gwe kati omuyambye omuwadde emikono gyo n'engalo okumukolera olide omuwadde amaanyi go awo woba okola bibeera byammwe naye mukutunda mukugabana tofuna
3: olowooza omukyala ayinza kuyambibwa atya okufunamu ate ne watabeerawo obutabanguko oba bukuubagano mu maka
4: omukyala okuyamba okufuna mu bintu bino ekisoboka kansoke engambe nga bwe tuba nga tukoze polisi oba ngambe babiragiro oba gavumenti egezezaako okukola ebiragiro byayo negamba nti abakyala nabo bawebwa omukisa ogw'okufuna ettaka eryabo nga simba ebira nga bamanyi nti ettaka lye basimba oli ati lyabwe katuvamala ekyo abo babatunze abamanyi kivudde mu ttaka lyange ekyo kimu ekirala kugezaako kubuulira abasajja bano amesa abasajja nti ebintu byetukola bya famire bwe tuba nga tukola famire fenna tulina okuba ng'oleeta ku mwanjo netukola ki netusalawo katugambe nti tutuze emiti gyaffe embawo bweziki sente zaffe emiriyoni zaffe satu zigenda wa awo netutuula wansi netukola ki netusalawo nejjukira nti ebyobuwangwa twabakyala tebitukkiriza kwetaba mu bukiiko obwo busalawo ebintu ebikulu ete emirundi egisinga batuleka emabega kati tulina okukola nnyo okulaba nga tusomesa okusomesa abaami naye n'okusomesa abantu bonna abo betuyita abakulembeze b'obuwangwa okulaba nti bino ebintu by'obuwangwa tugenda tubiseeteeza tubijjawo waliyo byebisinga okusiba abaki abakyala lwaki omukazi tagenda ku mwanjo olide lwaki mukatikangambe mu buganda lwaki omukyala tebamuwataka olide kuba ojja kusanga wala omukazi bwabanga omwana waba azaalire omwana omuwala bamulekera ettaka taata bwafa nga amulekera ki ettaka lwaki omukyala ye tebamulekera ttaka ntono naye afuna ettaka kati ekyo tulina okusomesa n'abaana wetugamba abakulembeze b'obuwangwa nti abaana abawala nabo bali nkitenkanye n'abaki n'abalenzi nti ozaala omwana omuwala aba yenkana omuki n'omulenzi oli nti ekyo omulenzi kyasobola okukola n'omwana omuwala asobola okukola ki okukikola nibwetuba tufuna ebyobugagga n'omwana omuwala asobola okufuna ettaka n'alikozesa bulungi n'omulenzi alikozesa bulungi kati bwetukola ekyo nga tutandikidde awo nga tusomeseza abantu ne bakyuka bajja kutuwa abaana bwe bajja kufuna ettaka abawala n'abaki n'abalenzi then gavumenti tujja kukosako n'ebibiina obukosi twogere kati nga sonde ne mukyala njogere abakyala nsobola ogenda amaaso njogere ngambe nti bannange mukoleyo ate nga polisi ezigabana ettaka ezikiriza abakyala okubeera ku mwanjo ezikiriza abakyala okubeera mu kusalawo ezikiriza abakyala okubeera kakiiko ne mu bukiiko bw'abataka tebabuti baliimu so abakyala bo betaaga kukwata mangi twandigambe nti eno yetugamba bino butonde by'obuwangwa tulina okubisomeseza ddala kuba bituzanye emabegaafe abaki abakyala
3: mukyala Goretti biki ebiremesa abavubuka okwenyigira mu kuzzaawo ebibira
4: abavubuka bano nga bwe nakugambye abavubuka balina amaani abavubuka bano balimi infact abavubuka tibawo obulimu olimu bwogenda gyebalima okutandika ezira bebalima olide bebalimalima bebakola ki
3: naye biki ebitera okubalemesa
4: kati ekisinga okubalemesa ekisooka obutafunamu
3: enyewo
4: tebafunamu bibira
3: bakulembeza nnyo nfuniramu wa
4: aha tebafunamu ebibira bitwala emyaka kumi kati ngamansimba ekiro ekiro okutwala emyaka kumi n'etaano nga ndi oku n'afuna muddi ate n'ekirala abaana abavubuka b'ennaku zino twagala emirimu emirungi twagala egiri sikiriini olide wakikola jobs abaana b'ennaku zino bali digito oba okitegeera
3: balinamungalo
4: babeera ku mutimbagano all the time kati omutwale omugene omulimisa abeereyo engalo zo ziddugale takyagala ekyo ebyona bimalamu amaanyi okukola ki okukola so babeeraawo nga basicaly mu committees zonna kagambe mu meeting bona obutegekewa ku byalo kuyinza obutabasangamu nti mwebali kuba bamanyi nti egyo emirimu gy'abakadde bakola egyo ejudugala egy'emyaka emingi bobaagala bafuna esente ez'amangu bavuga amamotoka bamale bulungi olide banyirire olide so balabanga simirimo gyabo
3: olowooza nti abavubuka bakiikiriddwa bulungi ku bukiiko obwo obuteekebwawo okuzzaawo ebibira
4: nandigambye nti abavubuka ano tebakiikiriddwa bulungi
3: enyawo
4: afe tebaliiwo abavubuka ennaku bino gavumenti yaffe yakabalowoozaako tebaalingamu mu bukiiko buno erola ba nevola ba ku government eri central olaba nga abayusi abavubuka babasula nnyo n'osanga representinga ekitundu kino ne region namba
3: gamba n'osanga akiikirira abavubuka nga bamukuta asukka emyaka egy'obuvubuka
4: kiraba kati bwe kidda ku bukiiko bwaffe obwekyalo abavubuka osanga batono nnyo so representation kiramigambye nti okusikirira banne osanga nti babanga waali omu wawo wabawa waali nga musibise maybe nga tagenda kukola mulungi so tebasikiriddwa mulungi bukiiko bwonna
3: biki ebiyinza okukolebwa ogambye nti abavubuka bano batunuulira nnyo ensimbi ez'amangu obutaba ntaka kati biki ebiyinza okukolebwa okubasikiriza okwenyigira mu kusimba ebibira okubasikiriza okwenyigira mu kusimba emiti n'ebibira
4: ng'obasomeseza noba ekisooka okubasomesa
3: enyama
4: n'obagamba kuno okusimba ekibira kiri nayo bizinesi ng'endala bw'osobola obutukola n'ofuna kiri n'ofuna sente
3: enyama
4: ate kyala n'obagamba nti okusimba ekibira kizaawo obutonde bwaki obutonde bw'ensi nti bwetuba tuzizaawo obutonde bw'ensi n'ebirala tujja kubifuna kati kansubire nkugambe kasinga enkuba olidde bwetuzaawo ekibira of course obutonde bwona bujja kuzaawo byoyagala okukola byona bijja kubeera biki bijja kubeera birungi naye n'ekirala abavubuka bano twanitandiseyo obugurupu obw'okuterekanga sente oba n'okukontaktinganga banks ngaki abavubuka bano bambi ekirala kyesayogeddeko ekibaleetera obutenyigira mu bintu bino baavu tebalina sente za nsigo tebalina sente za mpumbi tebalina ebintu ngebyo tebakola ki tebabiina kati osanga kyandibadde kirungi nabo bandibadde nga bafuna obusente bwo okuva mu banka okuva mu biina bino byetwewolako naye nekyenandigambye n'okubasomesa okubasomesa okubawa amagezi okulaba nti basobola okukola tebakola ki bakola ki bakitegeera okubasikiriza ojjako okubasomesa n'okubasikiriza ng'obawadde sente n'okubateeka mu committees nti committees katugambe kati nga ku byalo ku district ku parish okubeerawo nti nabo basobola okuteekayo amalowoozi gaabwe ne baluma nti bisobola okuba nga basobola okukiikirira bannaabo ne boogera ebintu ebaluma ne babiyinza okukola ki kubanga bwe ŋŋambye mbadde mpulira muno
3: mukazanyo mu mboozi yaffe gye tubadde nayo
4: abamu baavaamu ne bakola ki ne bagenda era mwasigalamu abantu batono
3: kale badde nsaba nkuwummuzeemu katono tukomeewo katono kasooke nzigyewo bulango buno omulungi awuliriza
0: lwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kyakusasulira bw'okozesa momo apu empya osobola okuweereza sente ku bwereere eri omuntu yenna buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadi nga momo apu empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo
5: buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olwo nno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongo

0: ensonga ezo isegeza wabeerawo embeera y'okusavuwaza ate era abalimi kijja bakolera nnyo singa ogula ku muntu ogenda omuntu alina adresi nti ono alina edduuka bweriti ngenda gendawo singa wabaawo obuzibu bwonaasobola okuddayo naye owesanga nti ogula ku olusi ku mmotoka etambula ng'abatembeeyo obutungulu oba amatooke n'owulira nga bataddemu ekisavuwaza n'obuukira oyinza okwolekera nga oguze ekintu ekitali kya ku mutindo so kijja kukolera nnyo omulimi ali eyo okulaba nti ogenda ku dduuka eriri registered mu ministry ya agriculture libeera n'empapula yayinza obutazikulaga naye agenda okubeerawo emirundi egisinga abeera approved
1: ng'ate yatendekebwa
0: ekintu ekigenda okuyambako okubanga okendeeza okufiirwa ajja kukuwa ebikozesebwa nga biri ku mutindo mu bungi bw'obyetaaga ate n'okunnyonnyola kijja kukuyambako okunnyonnyuka tobuukira kusanga tawuneesi eyitaayitamu mu kyalo n'ogamba nti bayisa kasooli balanga ku kizindaalo babatwala ennyaanya kuba obuzibu tusinza okufuna mu balimi b'ennyaanya abagula ensigo encupule bazigula nnyo ku bantu abatembeeya kati ogenda okwesanga ng'ogenda okusimba nawe wennyini asuubula w'edduuka gezaako okugenda osoosinga ebintu mu bannaffe ababireeta si kusanga oli ng'ayisaamu mmotoka n'ogwira ng'ate teweekakasa biwandiiko oba nti avudde yennyini gy'alina okuva ogenda kwesanga abalimi ate obaguziza ebintu ebitali ku mutindo tukirabyemu nnyo mu nsigo zino ez'ennyaanya kyova atwogera kutakula omulimi wali woogulidde olina okutakula kuliko ka scratch card wakasente eyo ennamba ekuddiza obubaka nti ensigo ntuufu
1: nti oguze ennyaanya ate nga bakuwadde
0: yamboga kati tugenda mu sizoni ebijanjaalo bingi nnyo ebinyeebwa bingi kasooli mungi okirengera kati ojja kwesanga nti oli akugwikiriza oba naawe asuubula owulidde nti eno ensigo ya layisi nga tosobodde gyekebejja bulungi ate abalimi
1: otandikaokufunamaaso
0: kati tulina okuba nga tuli beegendereza nnyo nga tutunuulira sizoni eno gye twolekedde
1: kale kaakati ono abuuza agamba nti mwebale kuweereza mbuuza mu hekitaya neetaaga asira kyenkana ki ennimiro eriva njini nayo neetaaga okusimbisa maniwa
0: weewaawo wetutunuulira ekibangirizi ekya hekitaya zibeera square mita 1,000 mita 10 ku 10 okiika wano mbukiika 10 nembuwanvu 10 kigambibwa nti hekiteya ebeeramu eka 2.5 kitegeeza gwe oba otunuulidde asira ogenda kugula 2.5 ez'ensigo paka sizing erimu 2.5 yensigo egenda okukolera mu kibangirizi ekyo kyoyise hekiteya kakati ewantu waayise virgin ewantu wawaddeyo ekibira kubanga ewayogera ku asira tumulima ewantu nga wapya osaayo ekibira wabadde tewalimibwa tekigaana kuteekamu nakavundira kubanga asobola okuyambako conditioninga ettaka eryo okusinziira ku structure yaalyo oba oyinza okugenda n'okola soil test report n'ogenda ewamukulu Joseph Lukandwa n'akukebera obungi bwa nakavundira obuli mu ttaka eryo naye ng'emikisa minene nnyo ettaka liba lirina nakavundira libeera liiki libeera libadde teririmirwako ebikolo ebibadde bigwa ku ttaka bibadde bivunda nebyongera ku nakavundira ebibuka ebibadde bizanyirawo kubanga ebeera nakyo ecosystemu nakavundira omukisa ojja kugusanga nga 9.5/10 waali okusinziira ku kikula ky'ettaka esebo
1: ono agambye nti mwebale kuweereza munyambe kale oli abadde Martin Emityana kasooli ADV2308W biki ebimukwatako era ebimufuula ow'enjawulo
0: bwetunuulira kasooli wa ADV2308W ennaku zino kyekikanno ekyogerwako ekiri ku mutindo abalimi abasinga kye balimyeko ne bagaba bakiddemu bakirozeeko kasooli atuuka mangu ennaku zijja tujja tunuulira emyezi 3 ate ekyokubiri asookuwa eminwe 2 singa abafunye embeera ey'okumulabirira nga ya mulembe ajjuza omunwe kikongolyo kijjula bulungi nnyo nekibikka omunwe gonna talekaayo malibu waggulu kikongolyo tekiba kinene kulya sipeesi ya mpeke mpeke vaamu nga nnene ate kasooli azitowa kabonero akatulaga nti amakungula jatuwera ddala malungi nnyo tutunuulira ensawa 3-5 mu kibangiza ekyayiika bwe busobozi bwe ate nno nga asobola okugumiikiriza ekyeya ekikulu nnyo ekyo kubanga tuli mu kiseera ekya climate change kuba ejatonye etusindikiriza okuli okusiga ate wakati awo omusana gwakemu bw'oba olina ekika ekitasobola kugumiikiriza ogenda okwesanga kitandise mu butuufu okuva

0: wali omuka tewabula muliro nga tukubira doche mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwa wali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwa wali omuka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwa wali omuka peesa naffe wano ku lubogola Simbayo ne Pros Kyeswa Mama Mukono.
1: Mazima dala wali omukate wabula muliro nkwaniriza ku program so andajinde kanta andike program monsasira bali erudeyo kale musibye mtano wanafa watuliza dakika 3 zeziise ku sawa esatu eza kaongezo bekiro kya lero lunaku lwa sande nga buli jona kuzomweze ziri mwenda mwezo gwo munana mwaka 2026 nze Prosi Kyeswa nga tutunulira ebikulu ebibadde mu wiki na dala kumbeera tutunulidde ludda lwa byabufuzi biche bigenze maso mu gwanga ensonga nyingi era nga zitukwatako naye mwezo mwetujja entonotono zetusimba kesira oboli awe zinzo okuyambako nawe muna Uganda okutegeera ekigenda maaso n'okumanya ekiyinza okuvaamu ekirungi kyakyo n'ekibi n'engeri gye tuyinza okutangira embeera eziyinza okutuleetera embeera etali nnungi. Kale nyumba yo yajjudde dda nga tuli bwe twabalazeekawo ku mitimbagano gyaffe abagenyi baffe be tulina olwaleero muganda wange Honorable Nakwedde yatuuse dda Munnakayunga era alinaanaganye ne Munnakayunga bane Bannakayunga muyina engeri gye mwefugamu programu eno naye tekyewalika nti ate era n'ensonga ze muba muleese ziba nkulu nkulu Andrew Muwonge Ssentebe owa disitulikiti ye Kayunga mukwano gwange Senta Musewanda Giwali ate era ne mukulu Tomusanga Isaac omusomesa okuva Emityana yatuuse dda wamu ne mukwano gwange nkulu Fred Bamwine Commissioner DC. Ebintu ebyo era title zo zitera okukyuka naye n'ennemera awamu ojja kunyamba okugitereeza bwe mba sigitereezezza. Kale ebibadde mu wiiki eno biweraawerako naye nja kubulirawe tujja okusimba essira sooka okusaasira abafuniddemu obuzibu abafiiriddwa abafiirizibbwa naye ate n'abafunye ebirungi ne mbasanyukirako wiiki eno mwe mbadde okuttibwa oba okutemulwa kwa kapteeni wa ttiimu y'omupiira bannampiira era babadde nnyo mu kiyongobero ndala esivira omukulu David Owori gwe bakuba mpozi likalinga katayimbwa kati bupeva kalembeera y'obwekwerinda obutebenkevu neebeera nga kirabika tubulamu kuba ensonga za bupeva kati kumpi tewabulayo kitundu kirimu nsonga zifaanana bwe zityo muli lunaku ate era mu wiiki eno kooti mwe yalagirira abakugu abasawo mulaga okubaako ripooti gye baleeta ekwata ku kano Dr. Besigye awona ddi akomawo ddi bwaba bategeeza tasobodde kulabika mu kkooti mulwadde ne basaba alipoota tetujja kugendayo nnyo naye nkumenyera ku bimu ebibadde mawulire naye ate bugenze okutuuka leero nga mawulire gagamba nti omulwadde yayabadde tannaba kkuba ku matu ate mu ddwaliro yaggibwayo nazzibwayo eruzira eyo nayo nsonga eryawo pozi kisanyusa nti eggwanga ne lirangirwa okubanga terikyali mu kirwadde kya Ebola jukira embeera ne badde etadde eggwanga ku munkenke ku ludda lw'ebyobulambuzi n'abatambula abasuubuzi abasoma abayitaaga obujjanjabi mu mawanga ag'ebweru ekigambo kya visa kibadde kifuuse kizibu nnyo nga mawanga mangi gatugalirayo naye kale katugumiikirize ennaku ezo ezirambikibwa ekitongole ky'ebyobulamu ana nago gayitewo obulyawo embeera enadda mu nteeko eyo mpitiddeyo buyitizi naye zino z'ensonga enkulu zenjagadde tusimbeko nnyo esira engagement oba olukungaana olwatuula nga lwakungaanya aba RDC n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu era nga lwalimu amyuka omukulembeze w'eggwanga ng'ekigendererwa kwe kulwanyisa obuli bw'enguzi nga kutandikira ku bakulembeze b'ebitundu n'ebyalimu bingi tujja kubanga tubyogerako eyo n'ensonga kyensanyusizaako nti njiyinamu ssentebe wa disitulikiti oyo yali omu kubantu abali mu lukiiko luno ate era ninamu kojja wange Kasiriezi mulagenda kubatuuka akadde konna oyo naye abadde muloko gavument newankubadde mu kiseera kino si ssentebe wa disitulikiti ate era ne mukulu Bamwine lukuŋŋaana luno lwabadde lwammwe mpozi representative w'abadiso gwe sifunye naye nja bba wa omukisa ogusooka musooke mutubuulire lukuŋŋaana bwe lwagenda naye ng'ekigendererwa mu byonna batunuulira ensonga gamba nga ekisinga obukulu y'omumyuka wa president essira yaliteeka ku bakulembeze okubanga bafaayo nnyo okubanga baanikaabo abeenyigira mu buli bw'enguzi n'obulyake ate n'okulaba nga balwanyisa omuze guno minisita Mire Babalanda avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa president yesira yasinga kuliteeka kukulumba abo abakulembeza abebitundu na dalaba sentebe ba district Magombolola abakolagana ne bakao abamu ne ba RDC ne bekoma musimbi ogwali badde gukola ebintu ebigasiza abamu bana Uganda songa ye minister avunanyizibwa ku butebenkevu gimuhwezi yanagamba nti ebitongole ebyokwerinda birina okubanga bivaayo wanono bagiso we bagiramu ebitongole ebyokwerinda birina okubanga bivaayo okulaba nga birwana bwezi zingirire enteekateeka za gavumenti okubanga ziteekebwa mu nkola eyo yemu ku nsonga ze tugenda okwogerako ensonga eyokubiri kwe kubanga bannabyabufuzi bangi balabikanga batandise okuwa matuka okudduka okuva mu ggwanga kimpowooze muwulira buwulizi nti gundi yagenze yandibanga tadde gundi yagenze yandibanga tadde embeera efaananako bwetyo kyakiwako ekyokulabirako Honorable Ssemujunganda bwe yalinga afuluma eggwanga katutandikire ddala ku mukulembeze wa NUP bwe yafulumako kyalinga agenze nti munanga alinako balukungaana oba gyagenze mu wiiki anaakomawo kati ate tubadde tuli awo tugenda okulaba nti acting president bamukyuzi yasooka kukyuka wamala okukyuka abaddeko tugenda okuwulira nti yayitidde Kenya yandirema okudda Honorable Ssemujju bwe yafuluma eggwanga buli omu yagala nti agenze kuyijja era ntulinda nti oba oliawo ezinaakomyawo abagenze makka zinaamuza paka kati hijja eyiyete eggwanga era n'embeera eringaeraga nti oba oliawo si wakudda mangu nnyo leero agasaasaanyi galaga nti yaliko lead of opposition mu kiseera ekyo yali FDC nga yeekulira lead of opposition mukyala Winikiza ti ate naye so nga ate bwetunuulira ensonga ezo abasinga obungi ba kibiina kya FDC nawuliddeko omu omukulembeze omu ng'ayogera ng'agamba nti bana bafuluma eggwanga bali kumbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo mbu balabye nga abantu be babadde balina bye bakola nabo bakwatiddwa ne bamanya nti be baddako kuba balina bye babadde beenyigiramu statement eyo bwete bwe yabadde naye tugenda kukitunuulira kino kiraga ki nga bannabyabufuzi abagundiivu naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti balinga batandika kibabu ki kye badduka nalega beetegula ekibabu naye embeera eyo tulaga ki kale nja kusooka mpiseemu n'eddakiika tuzikwate bulungi akadde katuyambe okubanga tukakwata bulungi njagala zigenda okuwera essaawa ennya nga tutandikidde ddala ku miramwa gyaffe katukozesa eddakiika nnyanya nakwedde yanyira nange namulabye naye ekyowala disi bamwine yakyogedde naye nange namulabye katukozesa eddakiika nnyanya okubuuza ku bantu bw'oba oyina komenti yonna ku nsonga etali ziri ebbiri osobola okugiwa naye ensonga ebbiri okuli ey'olukiiko olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi ne bannabyafuzi okufuluma eggwanga ezo ne bw'otazoogerako kuba ze tujja okgendako Honorable Nakwedde ntandise naawe tukozesa eddakiika nnyanya okubuuza ku batuliza tukomewo n'omulamwa
2: yeeyaziza nnyo muganda wange Prosi
1: yenyawo
2: otutandisiza ku sad note olina ebigambo byeyogeddawo ebisembyeyo ng'omuntu yenna omulamu bw'abiwulira aba
1: mukubye ekiyongobero
2: ekiyongobero mbadde neebuuza ekigambo ekituufu
1: kati bazzeemu amaanyi
2: ekiyongobero batuwuliriza abantu baffe abalungi abantu ba Uganda abawuliriza Radio Simba singa ennyo abantu be Kayunga ne baganda bannyinaze abali
1: naddala kuli ku lusegere bwe mwazize
2: bannyinaze abali wano mu studio okuli mukulu bamwine
1: oyo yakweganye dda
2: n'abalala mwenna abali wano mbalabusizzaako nnyo mwebale kuwaayo kadde kammwe ne mubeera nga muwuliza puroguraamu yaffe n'enganzi yenze nakwedde Harriet omubaka w'e Kayunga twagala okwebaza Press ne management ya Radio Simba otuwanga omukisa okujja okwogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso ennungi n'embi mu ggwanga lyaffe tusaasira abafunye obuzibu bubenje bweyongera bubadde nnyo ku eastern side naye ate kati bwazze n'eno okwonna okwegendereza bwe bwatuuka mu baana baffe ab'amasomero twalabayo ensonga ne tugamba tuyimirize ettuwaazi naye era tukirabanga eyo si ye solution y'obubenje kubanga abaana bwe baba tebafudde era abakulu ne bafa nga batambula of course era n'abaana mu ngeri y'emu bw'etyo tuba tulina osalira wamu amagezi nga bannayuganda okulabanga ensonga y'obubenje buli ensonga eba eyogeddwako tugitwalanga ekikulu tusaasira bannaffe mwenna abafiiriddwa ewaffe Kayunga eyo waliwo amawulire agatali malungi oba mukulu mwonga agategedde waliwo mukadde waffe Muzeyi Kasirye Haji Haji Kasiri awummudde kitalo nnyo, kitalo nnyo abantu b'e Kayunga, abadde musajja w'amaanyi, n'abalala bangi abagenze mu bino ebiseera besajja kwogera olw'obudde. Nnyo kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama abagumye mikwano gyaffe. Abadde ogamba abakulembeze badduka, naye tweyongera okwenyweza. Ennaku nga 2-3 tubadde mu kubangulwa.
1: Tujatandika nako ku mulamwa kuba kwetulaga.
2: Mpozi
1: ngo inayo ekikusanyusiza nnyo, ekikunyiza kimu.
2: Njagala okwebaza ekinsanyusiza abantu baffe. Tulina ekitongole, nayogerako ko wano ku bujjanjabi bw'abantu abalina obuzibu mu kuwulira. Kitongole kyaffe kya Nakwede Network Foundation kyatandikidde mu maanyi. Twakoze obuweereza obwabadde so interesting. Omanyi walo nno lw'obeera eyo, ng'ensonga ezimu twezitwalanga za maanyi. Mbadde sikimanyi nti nno abantu abalina obuzibu mu kuwulira gye bali bangi mu communities zaffe. Naye abantu abo bangi, era ndowooza tulina okweyongera ekyo ekitongole ENT okiyongera okiteekamu amaanyi. Kubanga ekituufu kiri nti abantu baffe gye bali bangi nga tebawulira, naye ng'ate munaye balina obusobozi obukola ki? Obusobozi obuwulira. Kakati abantu bazze jjo okubujjanjabya, eyo kampu gye twakoze ku ofiisi zaffe ezagguddwawo olunaku olwa jjo. Naye omuntu n'agamba nze mbadde siwulirangako, n'abantu be ne bawa obujulizi, naye nga baamukozeko just bitono nnyo bwe biti omuntu n'atandika okuwulira. So abantu baffe abalina abantu abayinza okuba nga balina obuzibu obwo, tuleme kulowooza nti nno kiri pamanente. Oyinza okubeera n'omuntu nga tawulira, naye ng'ate wabadde weetagamu akantu katono nnyo bwe kasolo taga awareness eyo abantu baffe bategeere. Naye nga njagala kwebaza abaabaddeyo, abasawo baffe abazze abaakoze omulimu ogwo, bammemba abastaafu b'ekitongole kyaffe Kinakwede Network Foundation. Mwebale nnyo. Choka n'abantu abajjumbidde
1: kwebale
2: okujja mikwano.
1: Mukulu wa DC, muzindalo gwakwesoosed.
3: Wai, mbadde nkyabitegeera.
1: Naye engeri gy'obadde otunuira munakwede leero, simanyi entula gye mwatuddemu ng'omutunuddemu eyinza otulemesa okutambula obulungi. Oba tukyuse.
3: Kakanira eyo. Wana omuntu yakikozeeko, bananga batuuliriza mwena mbalamusiza. Mbakulisa wiiki eyi gimuyiseemu. Abafunye ebizibu mbasaasira naddala abannamizanyo, ttiimu yange yavira, kapitini waffe yayatemuddwa. Ndowooza kyekimu kubisinze kunyiiza wiiki eno. Wadde waliwo abantu bangi abalala battibwa mu butemu bw'ekika ekyo, naye ekindeetera obuzibu kirungi nyina mukwano gwange kata mu paalamenti Nakwede, ngenda kubatuma batuyambe ffe. Mmanyi nti abatemu abasinga obungi bakwatibwa, naye nga amateeka gaffe gamusibya byayi. Zikati nga basooye omwana tubadde tukiyisa mu bwangu awo ngabyangebyokero naye nobyokero nabiti byaggwa kubanga yateekamu okujulira. Nze njagala ekyo kigwe, bagambe nti olwokuna tugenda kutema omuntu omukono oba masasi, ekyo kigwe kwega, we make it risky. Naye kati apiiru manya biki ebyo, naye ng'omuntu yafa. Nze bibinyiiza era nanyiize nnyo nnyo okulaba nti
1: singa gwe abadde ogaba ebibonerezo okuba Tasuza ne Magala wali bawadde biki?
3: Ate bagenda kubatta bakyebalie era omanyi abantu abali mukomera basabe ogwokufa bakyali awo, bali akawunga kaffe bango mbalangoye
1: ekyo kikuluma
3: binuma ebyo. We must make impunity and this kind of crimes risky.
1: Kale sefu
3: nze nari mwana wafuju nyo nga nkula
1: era tukuwulidde mbigambo
3: kati mama waffe n'amantu onajja kuba kizibu ono kati byalaba ngu oyinza kwokya bano akwata akagalo kano n'akakwasa mu katado nkakwokya kati n'omala kuba ontu muliro gwokya mu n'okatya sutikwaga nti tulina ebibonerezo ebikakali ebyo ebitakkiriza abakozi ba mbyo nikusigala nga bataayaaya mu sosiyete.
1: Otubuzizaako bamwine
3: esinze kunsanyusa wiiki eno. Enkuba etonya, bananga bampuliriza enkuba etonya, saagala kwekwasa abategeka ennimiro zammwe mutandike okusiga. abade tumunatandika musambule bisambu mulimimere ya makagamwe yokulya nokufisa kun mutunda bine birale bamanye byafuzi manye ebije kuba awebyo na ya makago gaine mere
1: kale
3: oyine sente zinasubira kuyamba ku
1: obudachika bokutoboza ko bwevu
3: nzimba kubiza mulimimere bine birale bije kubanga bisaganga webiri
1: sente Lamsa kwa tuiza wana kayunga baka kasenti
3: uwe. Nena wana kayunga wade unda kwe de narisi muagari zene ya njirira.
1: Badema ina narisi muagari.
3: Narisi muagari zene ya njirira. Nyanzi zanya nyanzi ege.
1: Nemu wonga njirira.
4: Njagala tuwa mkisa guno. Kwe bazari ya simba.
3: Njirira njirira mwe.
4: Tino kubuza kuba nage bo. Nave tulina bo mu studio muno. Gumundi kwa mbusose. Ukubira kwa mu studio muno. Numbaka wangi wa paramedi.
1: Ndo wali wote yaliwo.
4: Kuna boyoga yoga. Atendo za tuwereza.
1: Za sofa kuchikiride bulungi.
4: Bulungi. Sina mufuna munkenyera yona.
1: Amina.
4: Era manyi tujata
3: musa. Niba katandi.
4: Abanakayunga abafunye.
1: Ntamwe ulira muliro gusoka.
4: Tunakuwalira wamuna mwe.
3: Katiteke kwa abiri.
4: Ekire kikesezo walero.
3: Astana kweda ina kanyama.
4: Omuntu abadde omubadde abadde muzeyi kyobe. Naye atubugenza okuchanga atumujanja byomukyala yafudde. Mzee Emmanuel na yebu koloto abadde avuga kapipiki kameti wabajaji na averi na amukona na yeche unyisiza nti uligumba lyo namu bibi lukutuse kutuse so entisa ya manya ataona ebona kwedangambi wano taji kasirie na yafode so manaka yunga tuli mumbere tali nunji na yemba saba mwena tugume banyabo nebasebo abawuliriza Radio Simba mbadde mbuze muko mbadde nkola bibuzo ebuzo byawedde naye nga district tuyina emirimu mingi nye giri okugenda maaso bakyamani banga bero siwano mbayozayoza twawangula ebitu twawangula obwakyamani bero siwano ebitundu kyenda mukaaga ku kikumi bakyamani bero situ bakyamani bero situ tuyina emiruka nsanvu mu gumu ndoza emiruka nga nkaaga mu etaano gyonna enale mu yajiwangudde nana opposite so ogenda okulaba ngobuweleza bulungi abachala 100% bonabona kwero situ ba NRM so banyabo nebasebo njya kuleta yensonga emundo za tunajogerako na yensonga yebutalabuna efuse yensonga yebutalabuna na ye nze nagamba banaka yunga nti bintu byetaka tuina kubimaliriza na kulondola yensonga yetaka teyetaga munyo kuchamukiriza so yensonga yebutalabuna na twatu te surveya asaveyinge takere liliko contestation so kuruna ko remande twagala abo bonna aba bibanja abali kutaka lino ndoza luna ko olwenkya subira diso ne RDC vice meeting je tugenda okutulamu tukakase obwananyini bwabwe na butya abo bayinza okufunamu baleme kugoba gobanyizibwa so banyabo ne basebo ndoza kanjogere ko ku ngudo za fe ngudo nyingi mukayunga district zilikolebwa era ono ebona kwedde campaign je tuliko twagala okutuuka omwaka 2028 ngabuli kisenyi buli lugudo lwonna mu district ye Kayunga nga lukole so campaign iyo tujitadde kamanyi manji era tuli kusaba government twagala yo tractor yo kubiri grader kuba Kayunga district yanja olo ku ma district samalala wesibereddewo wembadde nkolere ebibuzo maybe ufuzi tebigwa mu bantu kanuno nakuka nnumye nti abantu bena wangula mu kabulu kana kawedde walona abamba badde bagala tandika kuba bipande
1: ntiki
4: sitegera
1: badde bamanyi wabula wawanganguka wafada
4: abantu bayine bizu bingi nayo muntu oba failing okugenda mu koti tuwawaba ndozo ogumikirize emyaka etaano si mingi noro ekyo manaka yunga jagala kubabulira Tiguno muzanyo gw'ebyobufuzi ndoza nzasengo gutegera. Waliwo abantu abamu basasula obusente bavume muwonge ze bivumo tebindya nnyo era abantu njagala mu kitegeere. Zisobola kugenda n'ensiba muntu nti avumye. Never ekyo kisobola kubeera. Olw'ekyo abantu bena wangula mbasaba mukakane tukolere wamu emirimu. Batandiseyo okugula ebisangosango ku bantu abampagira osanga omuntu nga awalanye n'abakyala ku kyalo. N'abakyala yesimbyewo. Neuli na avuge moroka ye na agenda alwanyi sena bachala kukaruruka bachala kuchalo really
1: no. Aye ya basi guwa wagira na ya bali na uu
4: ebyo kayungaze sija kutuka yo noro echo mbasa batu kume kayunga ya fe nga nungi ebigambo ebisinga bingi bisobola okwogerwa nze banjogerera ebigambo bingi nga kyamani wange kalangu afudde batu wetulira tutambuza emirimu Katonda yes Katonda ya amanya kituufu era banakayunga ba praising ebintu byentusa kayunga n'olwekyo mwebe navuganya namwe nga sawa zino muyina ebintu ntu byemuli okukola mu migongo gwa muwonge mbasekeredde kubanga muwonge tanyiga ate muwonge amanya engeri y'okulwanamu obutalotalo obutono
1: kale
4: so
1: akaddeka pakokutubuzaga
4: njagala okusembyayo bibavubuka abayina aba social media abayina bu TV bumumala okuwandiika obubi ku manya gaffe ate ne muddeyo ne mukuba amasimu tubawe nze siina yo muntu gwenja kukwatira kikumi muwe kubalanga siziina era kyenjagala okusembyayo abavubuka commissioner you get the one tugende tulime nze abantu abakere wange naku zino musobola kulaba nti nze weziwera saawa emumbeera mu butusi kubanga omuvubuka nga tokola ensonga lwaki wetuva mu byobufuzi mugwamu ne mubanga abatalina mugaso nze kati ndaba abavubuka abaali bakansala abaali abeesimbawo abaali abamu abakulembeza abanene nga batula mu buti bwa gasiya ku saawa emu tugende malimiro tukole tulime enkuba yino etandise tugende tusimbe kasooli tusimbe ebitooke omwaka ogujja gunaatuukira bwe guti ennaku z'omwezi no mwenda ogw'omunaana nga matooke muyunja nga ne rumonde musima
1: tweyanza sayagadde kuyingirira naye obadde oyogerera nti enguudo zonna mugenda zikola nga ndaba bamwinanyenya omuntu emungeri egamba zenseke zetuba twagala ezo ezali nzibukuvu tulyoke tukole kwegasinga yali siiwe n'alemu tebaali zikoze wama mukulu wa Isaac Tomusango badde obuze buuza kubatuuliza mukulu Tomusanga
5: muzindalo gwange badesa basoka asirike so okutuusa okwebaza bannamitiyana n'okusinga ddala bannasingo olwebadde n'omupiira gwaffe ogwa singo bani mukulikeyo mwenna era mu ngeri y'emu nsooke nneebaza abantu b'ebulera buli mulimu gye bakola abantu b'ekalangaalo mbeebaza nnyo abantu b'ekikandwa mbeebaza nnyo emirimu gye mukola naye mu byonna njagala okwebaza okubanga ntimusobodde okuweerera abaana nga banafa bekayo nga bagamba kulima kyetugamba tuweerere baana kubanga ebyokulima levo y'ebyokulima tugikoze naye ati abaana baffe by'essuubi lyaffe lisinga obunene so mbeebaza nti mwebali kuweerera baana era abaana bafabulayo wiiki bbiri batandika okuwummula era abaana nga maze okukomawo badde mbasaba bazadde mwenna mukuma abaana affe bulungi mu ngeri egwanidde ate kusente baga tatusofu tuli mu kukungula ebijanjaalo binatera okuggwayo ebisinga babikubye twatuse okuteeka ennimiro n'ebirala naye kasente ketusobodde okufuna waako sasulira abaana affe school fees olw'ensonga nti ttaamu eyokusatu etandika ate ttaamu eyokusatu tutwala mu kibiina ekiddako tulina mu bakadireti baffe agenda okukola P7 abagenda okukola siniya afe nagenda okukola siniya 6 beetaga okuddayo mu ssomero ate nga tebagobebwa baana baconcentratinge basome ekyo nno mbadde mulanga nkunga ng'omusomesa era bamanyi musajja musomesa nkunga abantu baffe twenyigire nnyo byokusoma ebeera bina tusoke tuleka wabbali tuwerere baana kintu kikulu nnyo era mu ngeri emu nga bwogambe badde ndudde okujjako wano eno tuba twava mu byokulonda tuba tuva mu byokulonda naye siitangako wano eno njagala okuyozaayoza bachiamani bonna abeero si wano nga sosodde mu patenti ono weenyaleemu ono wanoopu kubanga ffe bwe tuba tulonda bachiamani baffe ku byalo tulonda busobozi tulonda chiamani yasobola otuweeza mu ngeri egwanidde era bachiamani baffe abaawangudde bonna gye muli eyo mbayozaayoza beebo abagenda otuweereza era mbadde mbasa bachiamani gye muli eyo temusosolamu baana na byana temuweereza abantu nga temubeesinze ku byapate zamuze mukola ki ze mulimu njagala okuyozaayoza muganda wange David Ntabaazi awe mati wakoze bulungi nnyo muganda wange Isaaya muganda wange Isaaya weebala omulimu wakoze chairman oyo mulamba nnyo Kabula Muliro yakoze bulungi nnyo muganda wa
1: abantu b'ekiryo kya leero nga tobatumudde
5: abantu b'ekiryo kiryo kya
1: ati obudde bugwayo nga kiryo kya
5: tomuwe ati nekyo kya twafunyimu obuzibu naye obuzibu obwa chairman byatukozeemu ffe twagendedde mu kooti n'okulopa twaloopye twalonze abantu baffe chairman n'atulyamu olukwe n'alonda abantu abatayise ku kitundu kaakati mu ngeri ezo mu ngeri eyo chairmanluzi gwa 5 naye tulina
1: n1
5: byenjogerako abo sebo chairman kugamba wuliza eddoboozi ly'abantu executive gye baakuwadde gyonna okutambula nayo so
1: mwemumuwa yeyo abawa tuchu usateka
5: aje teka teka lili nti
1: ya la gaba na kwa
5: nabu ala listie nefiju voti inga ko nefiju kubaka kaluru nitukiriza kwa ya guwani ya tabuani ne hivuli mbe mugana mbela valote demu haba yae
4: katumina mi mwago
5: hii mwe bani metuwa kendeba singa tuwa wakuzechi metuwa isiza wewe kizechi wajitu msabata ambule na yo so sikadenza iza katuwa msandaba andi bangu wani yate
1: wajitu
5: wajitu wajitu president wangu bachi ya gula nisenta mjali
1: uja kumweba zanga tuogera kubabu kubafuru megwanga nge nsonga tebanda nazi tuwano kumanyo wabado watebada
6: soka ozikirize prosi mtu so wakabu haba ntubabidi
1: mada chika nyazo
6: umami umba muita sankara habera chiri nyabigo nomula laba muita dani ule owenja ulo oyomumanyi abera mba disabled bangambi enti bawuliriza abo nyo nkugambe obatumiranga ko
1: mukuru sankala idani bure
6: madani bure owenja ulo
1: owenja ulo
6: aha obatumiranga ko nyo kakati kiranja
1: na mukuru tamagamaga
6: njagala kutandika ne muganda angono muonge tajaguza nyo
1: olinga mesofu ilira ogaya nawe bwabe we na aluma bolabo mukwata ko boti ngomanya ina bomu jomuletera
6: tajaguza nyo ntie na remu ya wangu dero siwano
1: Luwachi.
6: Bano bafubye nnyo kuteeka ebibiina by'obufuzi ku ero si wano. Fe twagaana. Betwalonze be baffe kati mwe mubeesibako bwesibi. Nzo ndi musajja w'opposition nnyo. Ne waffe nalundanga jabbiri musoke. Bulamu bwange bona mulwanira n'okumufiirako ne mufiirako nenga wa NRM tiri wano wano.
1: Kati bo balowooza be bamulonze.
6: Kati mulowooza nti mumwabikoze
1: mwa. Songo wa PPA yamulonze.
6: Naye muyina n'okwebaza ennyo National Unity Platform. Kubanga byagenze simba kuwa chairmani gwero chuwa nungereto obulenzi lenzi obuvubuka vubuka nga nawe obanga nga gwe chairmani wa DP ku kyalo nga toyinza kawa kachi kawa kalu kati abo mbebaze nnyo mubebaze nnyo baba koleddo omulimu ogusinga ogubo ogwamaanyi nina ebintu ebinsanyusiza ekisooka nsanyuse nnyo okulaba ku MP wange ono nakwedde ye mukyala gw'ensinga okuwagira ennyo mu bannuubu
1: ate n'endabika ye buli lw'omulabe eyongera okusanyusa
6: eyongedde okunsanyusa ate bwe
1: olaane mukulu bamuyine tamujjakolisi
6: nga alinaanye muwonge yatubba ningamba kali wadde watufiiriza kiri naye kasita twakola ki twafuna kino nembala ekirala ekyansanyusiza ekyokubiri ye mbaka wange owamakindye mulia nyamanganda ali ya yogedeko kufloa ya parliament wadenga abantu basaze sazo obutambi yafa sazo obutambi nibateka mulia nyameno ino nibateka ya kawala kapifaibu nga voge lolu zungu na yenze ndi musanyufu nti at least ya yogedeko kuchi ya yogedeko kuparlament wade second zili asa tumukaga ya yogedenga pichikutuwa alirobu doku vitegera na ye ya kozechi na ye ya yogede kufuro wa ya
1: para ensonga neguka ensonga ya guse
6: uwa kubiri
1: ensonga wajitegede ya guse
6: ebi nito weta kuzi sama geza mazaro kufitegede ulini wababia yogede to vitegede kubango hizo kusango mtunga yogira musaini language nila wajira wati nasonga kumumwa umanyanti agamba mpeku
1: katibia ya debi tegere kekuma bado inakufubo vitegede
6: anti abata data kana kataka pifo kusaidieno nga kogera
1: bade bageza ako kutegeza
6: bale sobu zibu nga bageza ako kubuza ntio mbaka atuhuli le somero liya somera mtu kutuwa la mubana bafi chiba bade babuza kati chanyize kyo ya bade ya manyu mula lasinzo kunsanyusa ye mchala Jessica Alupo tuwali wano ne nkugamba nti mukwano gwa fe balam hali mukuono na mwana wa
1: eyo nebo otagenda yo
6: e tunatuka yo
1: yemu kutopiz topics bili zetulina
6: okay
1: olutulo olwo ne na bana bya bufuzo kufulume gwanga ndeka nkukomya uno lweda chika kubanga eda chika ze nyini ze twapatanye kwetuli kati leti kama yetu jamu yamba tumuwe bili kwa twade tugabane eda chika za fete yabadde
6: wo katono nyo njagala kulaba ku mubaka Margaret Muhanga
1: tulinga kama ntize mulina
6: yavudeyo na atugamba nti
1: ungambye njagala mulaba konze mulina
6: etaka lya mailo lisana lijibwewo chemba dengambo ono oweka yunga nabaddeyo ekayunga nimbabuza nti basanyuka nyonga abantu bali kutaka lya abantu abalala ngatama teka gogera kirala na yige skalupo manya ono Margaret Muhanga lwenadda wano njakuletera bwino
1: mukulu sewandaje
6: etaka lya ina
1: ensonga eyo sikugweweka ensonga yetaka okulambika ebibanja chapa cha mayiro chitegeza chino sanga nga chitudeke cha freehold nebwe tujja ku topic indala ndabange ensonge yereja ne tweto bekam ne tweto bekamu kati njagala nchisubiza abawuliriza kasewanda ji nebwo ofirwa kubaye nyoko yafata jja kufa kwa kubiri nalegende nyoko nebwa afa ku sande tolema kubera wa ngenda kunonya abalala abakwatagana ku nsonge kati mama we afana ene bwabanga afudde ku sande kasewanda ji bera wo kati ogere ku nsonge yo ku sande
6: ekinyiziza i government yababa mwine bano eremedde ku nsonga eyo kwagala okutta okutongoza okutta abajivuganya mu mateeka wawulide jeno salimu salenga agamba retired kano Dr. Besigye nti singa wayangu wanogenda mu koti masho singa omusango gogwagwadda nimu abajukira mu abakulu omusajja bamuyitanga Ken
1: Saluwiwa
6: egera sijja kusonga mu tabakazi tebagala kukula Ken Saluwiwa yali muwandiisi wa bitabo ng'alwana ne gavumenti ya Nigeria okusima amafuta ewaabwe baateekawo kikooti ekyekimpatira ekyamagye nekimwozesa mu nnaku ntono nnyo nekimuwanika ku kalabba nobano waliwo abantu kale bwe mubayinza okuwanika omuntu kalabba n'atafa Nigeria bajigoba ne mu OAU ne bajigoba ne mizanyo gy'ensi yonna olw'okutta abantu ngaabo kati nabano baagala okutwala Kizza Besigye kubaye okusinza ku bikolebwa Kizza Besigye bamulabanga mufu naye banoonya bamutta batya mu mateeka ekyo kinyiziza nnyo kubanga yemu ku nsonga yatwala Museveni mu nsiko okutta abantu baffe abangi bwe batyo
1: kojange twagabanye obudde obutubo tukomye kusaawa nnyaze tulikoze nnyini kati olwo ggwe reti kama nga tetukuwadde naye ate tunakola tutya ggwe waffe tubuzeeko dakika bbiri
7: ndoza ekinyiziza kijjo wano
1: iyo zoli musanyufu esanyu likugwereddeko
7: so wana jigwe okudda ku muganda wange ow'obutiko kasiri ng'anda mulyango ngamaze kutegeera nti waliwo kasiri ezimula
6: mukozi eki
7: ab'obutiko naddaawo n'avuluga buli kintu sibo omuntu okusita ku mateeka agafuga eggwanga lino kasita obanga olina sigi ey'omukaaga oba ekijenka
1: asewanda gye kibuzo kyekibadde nti eba yagisomera musomero ki
7: araddemu kale akagamba nti
1: Mwakana kekalese ekizibu.
6: Sinzi.
7: Ngakana kekabuza nti ono yasomera wa neme kutwala yo mwana wange ate.
1: Ata kana kali no mwana.
7: Timu provoking.
2: Anti njagala kuyambako. Ku nsonga y'omubaka. Ne mwennyina zono ogayo yabadde ayogera tebyategeerekese. Mwandi badde mubuuzaako ffe abaabaddemu nga tumulabira eddala nga ebyabadde bitegeere.
1: Kale kale aha wama mukulu zimula.
2: Kati
1: guno era ky'obola bakinyiziza nnyo mukulu kasirye zimula.
2: Bakwata abantu ne bakateekamu AI. Yes. Omubaka yayogedde ebintu
1: nga bitegeerekeka.
2: Nga bivaayo. Ojagenda bali abantu ba
1: parliament. Onalebo nakwedde otuwoyo okoze bulungi n'otubuulira nti bano badide eddoboozi ne balizanyisa ne baliteeka mu bigambo ebitategeerekeka.
7: Ambula akaana kabali katuddewo mu parliament.
6: Kale bwe tuva wano ngenda kuwulira tutambula ffenna. Nja kubulya okabadde
1: kati. Wamama liriza tugende ku topic yaffe.
7: Just kino ekya kati zanyisa. Ekyokuwona ekimbe kya Ebola. Abasuubuzi baffe bangi babadde basanga obuzibu okutambula. Tuina program jitukola no mwogezi wa kasiri.
1: Tine iya badde ya liwo. Se wanda jia badda abuza.
7: Tewali ebola.
6: Simanya.
7: Baja kuno na.
1: Katiyanti mwubato manya ba manyi wa kubuli. Kuno
6: na zembuza chibuzo ziramu ya liwo.
7: Sero ebola ya liwo.
1: Era balangiri deruna kudedero. Baja nti katituli free
7: gulonji. Kati kwanga ebola free. Chankoze bulungi nyo. Era.
1: Omuzina guno togwera bila sanda jimuveko. Mwogezi
7: wa kasita Mwami Sulaimani. Matovu ndoza ya singo kubwa msanyo
6: isa sekito ba mjako
7: awe kati yisentebe toko vile vya busuzi
6: nsinga kumanya vya busuzi na vya mateko
7: nolecho ewe chechansa nyusiza na ye mkasera kano msasira muna dipi chairman wa dipi ya Karwana Mwami Abdu Mugenyi kufiba mwana mwe nabade teko beyo ngako saso wade Mbulizi wa fowe kaburubutu, Mwami John Bosco, Sembusi, mbade teko kubira na mwe. Walero, na ye, ebe guwa tebiraze. Chakufundo lunako, mbe yungeko. Nibuwe nko mawa.
1: Neanza, waso ntukomeo tutaandike mubutongole, katisaga la nyonso onga ifuruma, wabweruwezo ze tugendo kuogira. Kampuliriza na kutegeze zanti. Tugenda kumanga tuteke sila kunsonga bili. Nenga bwe bagama tayagalo kumanya bifa mwenyanja abuza gonya. Ngenda kusokera kwa abali meeting yeyo. Vensu vila antidalabali yokubanga. waliyo basente bebazi district nsubira mkuru muwange waliyo kanso kenka kaso kuva mugwe mkuru ara disindoza waliyo nja kutandika namu ababiri chemuna atuwa kubyaliyo era binatuongera kutuwa muzinzo gwo kuteza kanzi jawo bakabuno tutandike nensonga
8: abange abange
9: engule engule engule World Cup yolimino kumanya
10: omwaka guno guno engule ya radio simbe weze miaka 25 ngetinta kumpewo ulilo obuwanguzo obwo
9: mu miaka 25 ejengule ya simba ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuzidwa mu ngule
10: abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 nabana abatendu kusalusanvu mu nsambu beta bye mu ngule ya radio simba ulilo obujumbizo obwo
9: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
10: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na ana kumi bili mwabili mukaga wanukuredi yo simba
9: mwena abavuganya yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka na aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenye oke
10: okwe waandisa kwa abwerere tosa sura sente yona kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumine mwezo regulo
9: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu Mutie nyoke.
11: Era obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo oluno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika Atenga abamu womu nyo ngo tabute muka tonic Uruono ni wemisa nini kwano joku Bange visele viru nji Titu viteka teka Bie kola vyoka Gilbis Leke visele vyesanyu vitaandike Umuengo mungi guwabulabe iliobula mbo Tekutu hundi bweri ababata na weza miaka 18 Nyono uwe gendeleza

0: kanye kubanga zifulumye zitambula olokuba nazo zifana nangu umusota agamba nti lwanyi sensiri nganyi ziveo kankujukize waliwo msajja bali bamuyita muleya mu Uganda Airlines. President Museveni yakera kumacha naalagira minister wa works ayimirize muleya oyo nga mu Uganda Airlines mufuze sente bwayimiriza muleya minister wa works yali Katumba Wamala webamala omuyimiriza nebamala oluvanyuma contract ye nebagisazaamu n'okumugoba nebamugoba bweyagenda mu kooti n'awawaabira abamugobye kooti yagamba nti bamugobye mu bumenyi bw'amateeka yamuwa miliyoni 245 naye nga mu process eri yali mugoba ku sipiidi waabulirawo biliyoni 247 kati bano abaali bazibuziza wakati awo banoonya scapegoat gwe bakola ki ate mu kumugoba ne bamufunisa ne sente endala ewaffe Wakiso waliyo omukyala emaliyoni tukahulirwa oba tukahirwa nga deputy kawo bakansala bavayo nga balina amaanyi mangi nnyo ne bamugoba ne bamuyimiriza n'agenda mu kooti nga bakansala abamugoba wadde ensonga yali entuufu tebalina buyinza bumugoba kooti ne muwa miliyoni ebi bina twaba twafiirwa oba tuba twafunamu
1: twafiirwa ng'eggwanga
0: ng'eggwanga nga ffe tufiiriddwamu naye nga tuli ku kye tukola nga tekikola
1: ki olw'ekiro ekyo abakansala b'ewammwe
0: kati Balamu ne munne najawa ne mwogerako nti ali ku mwana waffe amuunoona naye nga byakola tebiriiyo oluganda
1: tobadde we ennaku bbiri ennaku bbiri ze tumaze wano nga twogera ku nsonga ezo ekyo sewanda gyabadde akyogera lunye nti Balamu ayonoonye omwana we Namere
0: ndi wano ndi omu ku basengule oluganda ndoogera ndukola ki ndumanyi lwaki nkugamba nti ebyo Balamu byakola
1: yayonoonya omwana
0: abikola abimanyi nti ekigendererwa kyabyo tebigendereddwamu kulwanyisa nguzi NRM n'enguzi ennaku zino bwe muba mwogera mugamba bali bati NRM tesobola kubaawo
1: nga
0: tewali nguzi recenti ne bayisize teeka lya UPDF nga bazaawo kooti maasho babawadde miliyoni meka bagende kyankwanzi ne babawaayo abiri ne babasuubiza ekikumi ku sipiidi awo ne batuyisiza babadde bakiza sovereignty bill neyitabwe kyukyo neyitawo ku saawa eyo kati mwami Balamu okubeera ne banne n'atandika okutambula ng'atulowooza nti ajja kulwanyisa enguzi mwami Museveni atambuzaako ne ku bigere
1: mbugwogamba nti bamwonoonye tanneetuuka kibuuzo kivudde wano
0: oli baba bamusobezzaako
1: okay
0: ono bamwina amanyiru nyankole mwami Museveni yatambuzaako ne ku bigere alwanyisa enguzi n'ateekawo n'akakiiko aka anti-corruption kalwanyisa enguzi bino bifaananga bino waliwo omukyalo omulala yabikola yalingaeyo mu ofiisi ya president kati oba ye permanent secretary wa ministry y'ebyobulamu eyali mu kakiiko ka anti-corruption n'adduka n'agenda Wakiso nga alwana ntalo ze za bufumbo naayimiriza Dr. Mukisa ku bwa DDHS bwa Wakiso emyaka 7 nga Mukisa ali mu interdiction ne bakeera ku makya kooti neegamba nti Mukisa baamugoba mu bukyamu bamuddize sente ze zonna emyaka 7 kyokka nga batetakola bamuliirire n'okumuliira sente mpikirivu naye oyo yafiiriza ezo sente tetwamukwatako wabula tugamba omuntu waffe ali ku kyalo nti bwe yasabye muwonge siringi 10 amuwa akalulu oyo yakoze ensobi naye nga bino bize bizimba nga tubiraba mu Daily Monitor edda baakubamu akafaananyi Museveni nga yaakajja ng'ayimiridde waggulu nga munene alinganga ekisolo ekinene ng'aboggolera enguzi ng'era enguzi yeebase bweti ngedi n'omukira egutadde eno yeekwese kati ne wayita emyaka 10 nga bamulaga after 10 years nga ekisolo kiri kye baayitanga enguzi nga kyo kinene nyo kiyimiridde waggulu
1: kimuboggolera
0: nga
1: bikyuse
0: kati wamunya n'abuuza
1: ng'olutambi rukyuse nzingulula
0: kiki ekyakoze oli yali aboggolera ensolo okubanga kati ensolo yeekwese yeemuboggolera so bino ebimu biriwo just kutugumaaza bugumaaza naye ng'ekigendererwa ekikulu si kyakulwanyisa nguzi senga minisita Balamu yabadde ayagala kulwanyisa nguzi mu ministry eya local government nze simugamba namugamba agende wa muwonge wono kubanga muwonge bwatuula mu ofiisi ye musajja watu omulaba w'amaanyi bakugamba n'okugamba mbu yalonda akakiiko ka district service commission naye ate sekuritale waka ayina amaanyi yekkaawo muwonge tamuyinaako na buyinza

0: awa asalawo n'okusalawo bono muwonga anaaba n'amafuta ga miliyoni 10 oba miliyoni 20 muwonga ateeka mujagala amafuta ga miliyoni 10 kaonagamba nti ali sose envelope yaffe ezo sente zwakyabe tezimala ne babisirayisinga ne babimuwa najja abitusomera mu kanzo nga byebyo kati yono mukulu balamu bwe yajja ng'atubuukira bubuukizi asaba waliwo yeyanyiize ennyo ng'atulaga omusajja yazimba toilet ku miliyoni 7 mwezi
1: mobili
0: toilet eyo nga tennaba kuzimbibwa tukola bajeti ne tuteekamu toilet enaazimbibwa bajeti neereeta baana ba executive ne bagireeta mu committees ne tudiscussinga ne bagireeta mu council n'egiyisa nga bagenda okuimplimentinga head wa department ajjamu gye bayita waka pulaani n'agitwala mu kakiiko n'akalaga nti tugenda kuzimba toilet wali
1: nalaga
0: ne specification ziza toilet zonna nga bwe zinaakolaki ne sente meke zigenda okusaasaanyibwa ku toilet committee ya council n'egamba nti tukiyisizza kati gwe balamu bw'omubuuza nti eno toilet ogizimbudde ku miliyoni 7.3 nga teriiko kayenja wali bwe banajjawo bati bw'anaawaayo bateekako obuteesiriza olusoni ya council nga iyo musajja watu akolaki kati gwe bwoba mu interdict nze ng'omugobye nga bwe bagobolyo wa airlines agenda ye wali mu kkooti n'akuwawaabira balamu nga tazze wa muwonge yali akwata bukwasa ogutabo guli ogunene ogwamuwanga ogugwo odita geno kankuweeyo ekyokulabirako omwaka 2024-2025 Uganda Airlines Limited gye batulowooza nti Uganda Airlines yaffe so ng'ate bwefuuka limited ba kampani y'abantu yafiirwa sente ebiliyoni 237 wakati w'2037 n'2077 mu mwaka 2024-2025 ng'ezimu ku zo biliyoni 14 zajja mu kutunda tickets ze bayita fraudulent ticket sales awo yali badde atusookera n'atugamba awo naye awo tayinza kukolawo tayinza kukwatawo
1: kubanga loko gavumenti
0: bali abaabibba banene naye mu loko gavumenti kiripooti ekyo kyokka bw'okisoma kiriko emikonga 10 n'okusoba loko gavumenti yokka boogera buli disitulikiti esinga okusaasaanyibwamu sente Kampala Mukono Jinja Lira Mbarara ku disitulikiti zonna ezisinga okusaasaanyibwamu sente yakagenda mu disitulikiti yagi Masaka ate yagendayo ng'agenze kuswaza munne Namere kubanga ali ku lukiiko lwennyini abazze okunoonya enguzi ate kubawanikira emikono kwebagambira nti oyo yatubba ate naye kwakubira obusimu abukute nti ate ono muntu wa kasolo sooka owulirize kasolo alina kyagamba kati ng'entalo eziri e Masaka wakati wa Namere ne kasolo fenna buli omu azikolaki e Kampala teyajjawo kulaba kiteekwa kukolebwa gulipooti guli gunene mulimujabuze eno ewoono e Kayunga waliwo omusajja waasomera ddala nagamba department bweti wano baba wakola kino tebaakikola niye olaba balamu akutte olukoba apima oluguudo ogwo si mulimu gwe
1: alinga apima ekibanja kyabiri kwasatu
0: yafuukanga mukwano gwange bali mwezo wamulaba nga atambula mu kibuga Kampala nga asonga ku pavement
1: tenteeka mu bintu byo
0: bukyanga amala okulayira ayinawe yali asonze
2: ajja kusonga
0: di kati olwo olukoba lwapima teruliiyo wabula luno luge lutindo oluyina bano abaniyupigo lwebatannabakulaba ekigambo kigamba nti agenda okulwanyisa enguzi gwe tuleeta yes Muhoozi kati gwe kibuukiro okiwagire kiyingire mu mitwe gy'abantu nti omusajja kyalwana kyo naye nga naawe omanyidde ddala nti kyakola sikyateeka okukola bala musenga atuula mu ofiisi ne bwe yali isenzi nenzijayo gulipooti ogwo ne musomera busomezi mu Kampala nti kino bakiwandiikako na kino bakiwandiikako na kino bakiwandiikako bwe yali badde wagala ogende wa muwonge nawo naaserekitinga ne wa muwonge
1: wamuwonge
0: yali genze mu disitulikiti 2 n'amala emyezi 6 nga tannavaamu ng'akyatambula ku ebyo n'ebino era atambula n'abatikitoka ayina abatikitoko era akutte wano omusajja naye nga baakutte tebali oyo wa toilet kati tunula owaisomero omusajja yannyonnyola nina abasomesa 10 nina abaana 10 sente ze bampa z'abasomesa 13 abaana 13 abasomesa tebabasomesa naye nina abasomesa abalala 26 gavumenti esasulako 13 sente ziri endala nzifuna wano ate buli mwana ku ssomero ayina kati namba ze tulina kakati bala mwatuuka atya ku ssomero n'atandika okubala omutwe gumu ku gumu nabulyayo nene najemba ng'amuwolereza amalwaliro ago agakuli ku madistricti na magombolola galoko government ingamba oo baba baba abuli do muntu atabira ngako mu local government aba mutufu nibo abuli yafa abali mu local government tumanyono chairman wako makudwali oli kayunga huno tayinza nako ababasawa bakuba abantu empina abakola ki tayinza kumugoba ono chairman ayinza nokulemwa okugamba ba NMS nti wano tewaliwo dagala lino na nino na nino lilete ni balileta okujja konga akubye mu ministry kati gwe owa ministry ya local government boyingira mu somero no tandiko
1: okubala education omukozo otya
0: kuba ono muonge mu ministry wali mu somero lili obuvunanyizi bwabwe buli ku ntebe zino desike no bungi bwabasomesa siringi nebiki kati wali bado mbuza bubuza nti government ministry yatuwa wane kizimbe chiri kino twayo bakizimba ebyo adiro jabibuza muonge muonge si mukugu aina ba technical personnel na yeba bawali
1: oluvanyuma lw'okuwulira ebyabadde mu engagement olowooza embeera bwe nalongoke natutuusa ku kigendererwa
0: engagement yankoze bulungi nnyo
1: wunzikera
0: kubanga nalabye Jessica Alupo yeye fudda akoma kubali nti engeri gye mubakwatako egenda kwongera kutufiiriza sente naye nze mu kukiyimiriza kwange nakirabyemu ababadde batugumaza nti balwanyisa nguzi ng'ate gye bawagira tebagirwanyisa bagiwagira enguzi kwegamba kintu kinene okusinga butukirowooza ate NRM tesobola kutambula nga tewali nguzi kuba erya alirisobola okulwanyisa enguzi mwami mukyala prosi yali ali eri Betty Kame alireeta prosi okola ku radio Simba Simbe kuwaka kadde kamu twagala tumanye apartment zo ine najera sente za Simba chechoka che siku kwata wa toilet ya milioni 73 ngaba muonge bebaji muisi
1: sigazo muzinga
2: oli wakati mu program wali omuka ebirowozo byowulire sawa eno sibi abakozi ba rubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowozo by'abantu sekinomo awali omuka tewabula muliro
1: Waliyo mukate wabula mulire dakika 3 zetusikaza katukoze seke dakika 5 nga tukwata ku nsonga yo kubiri sawanda gisigaliza ddalo muzindalo nsonga ya nabya bufuzi abalabikanga batandise okwemulula obusota uwulira buwulizi nti gundi alabika yafulumye alabisa obutadda gundi alabika yafulumye embeera eyo era nga ki
0: ensonga eyo yeraliikiriza naye olumu etuwaayo obuweerero bwobanga togoberera bitambula mugwanga uyinza okunakuwala olina kugamba nti omukulembeze waffe kati akomawo n'amaanyi mangi akomawo n'amaanyi amangi nti gyali bagenda kutuyamba okujjako Museveni ne bukyenkeera ng'ate gyali basayininze endagaano ne Museveni abawamagye gagende Gaza ukitegede bwamaloba wamagye gagende Gaza gwe n'osigalanga weematiza nti abagenda okuyamba okujjako Museveni oba olimba abantu abala tuteeka okusooka okubuuza lwaki badduse mu ggwanga nze saagala kukkaanya na muntu agamba nti abantu abo ekibaddusa mu ggwanga kuba bategedde bakwata ku bali nina abantu babiri bentera okwogerako Gabula Bright Africa n'omusajja omulala gwe bayita Patrick Lwanga Zizinga baabateeka mu kkooti nezibawozesa emisango gye batazza omusango oguvunaanibwa Elias Lukwago gwe musango gwe bavunaana Gabula Bright Africa nebagumusingisa nebamusaidia ekibonezo kya kuttibwa omusango gwe bavunaana
1: ejemea kaje kuba olusamanya goyogera abamu baba bawulira
0: namakya
1: kyekiyinza okuyamba abamu banamawulire kugoberera naye atalimu namawulire ayinza obutategeera n'abantu
0: abalala munaana nga bavunaana okuyeekera gavumenti ya NRM nga bakulira ekibiina kye bayitanga 9th October movement kyalina emirandira ku Dr. Paul Milton Obote nga Gabula Bright Africa avunaanibwa omusango nti yali mu lukiiko olumu ne bateesa okujjako gavumenti
1: n'asirikira ebyo bye yawulira
0: Niba musingisa ogwo Patrick Lwanga Zizinga bamukwata omukazi mulamuzi bali bamuyita Caroline Atim n'amutwala mu kkooti nga bamuvunaana omusango gwakutta mukazi we naye nga mukazi we gwe bagamba yamutta nga waali n'ab'oludda lw'omukazi eyali yafa Nakiwala ne bajja mu kkooti ne bawa obujulizi nga bagamba nti nayo yoffe tetumumanyi era tetwamulaba eyatta gwe tumanyi yoli yabeeranga ne mwannyinaffe ng'eyafa waali Oni bamuteka ko omusango omuki omulamuzi namusingisa omusango.

Oli kuchenda musamvu akasirisa satu feme mwefe Radio Simba. Mpologome noje dembe. Manafatuliza amanyazi hajati Mariam Kayoga singa Radio Simba singa Yugwanga. Muli mutama nafabali yeyo katusuya ntimuli bulonji. Aba iso bulonji mwiki ala ibarijiba isambu bulonji. Na bajisemu kufiro tuwasasi. Tubasasira abajisembo lwadde tubasasira ntingabula bino lwadde nabajisembo kufira tubasasira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atera mujja kunsonywa dobozi sidungi nafunye mu kifuba kinta wanyatawanya naye nga nsoko kwebaza ennyo nnyo nnyo nnyo abawuliza fa balungi banagi abeewaayo ne mugamba nti senga ne kojja nga tebalina bakuva ku programu tamuyinza kwebaka ekyo nno kikulu nnyo nno. Fatu kibeebaliza nnyo nnyo mwebale nnyo okwagala Radio Simba mwebale nnyo okwagala programu ekyagi kubanga programu ebeereyo leeti neba neti mwebaka niwe tugala tutuuse saa mwenda niwe tugala tutuuse saa kumi mubeera mukyatunula banaagi fe muba mutwongera maanyi twebaza ne sikwebaza yenna nti mwebale nnyo bannaffe mwebalire ddala kamale okuba akalango kano engule ya Simba 12:26 okwewandiisa mu ngule kwatandise wano Bukoto ku Simba okuva ku 4 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo omupya naawe atawangulangako ngule imukiramu ojje nendukusayo kuba nendukusayo kubega nga tesuka miaka 12 nga yakikula kyonna ate ya primary oba okuleta ebijikwatako jukira okwewandiisa tugoberera bika bya Buganda ate kwa bwerere tubalinze ojje okikirire ekikaacho olage obuvumu n'obuzira nkiddamu engule ya Simba 12:26 okwewandiisa mu ngule kwatandise wano Bukoto ku Simba okuva ku saawa 4 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo omupya naawe atawangulangako ngule musonyiweko nabagambye ekifa kinnuma atawangulangako ngule imukiramu ojje nendukusayo ku bega nga tesuka miaka 12 nga yakikula kyonna ate ya primary oba okuleta ebijikwatako jukira okwewandiisa tugoberera bika bya Buganda ate kwa bwerere tubalinze ojje okikirire ekikaacho olage obuvumu n'obuzira banaendoza muulidde gwawulyanga wali agadde okwetaba mu ngule banange oluggi luggule muulidde ebintu bya bwereere olitabeereyo n'akulimbalimba nti okwewandiisa kwa kusasulira bannange okwewandiisa si kwa kusasulira n'olwekyo gwobanga wali agadde okubeera nga wetaba mu ngule mukwano jangu wewandiise bakugambye naawe eyali abaddeko ko mu ngule naye n'oba nga towangulangako oli waddembe okujja kubanga naawe bambi olina okugezesa omukisa gwo tomanya emabega ebeba byagaana ku luno oba oli awo okyayinza okukola ki okyayinza okuyitamu n'owangula n'olwekyo tubaaniriza bannange bannangule mwenna abeesimbawo mu ngule ya Lubogola Simba tubaaniriza bannange mujje mwewandiise muwulidde okwewandiisa kwa bwereere awulidde bannange ategeeze munne kubanga ayinza okubaayo eyo omuntu naye nga ye tamanyi bifa ku rediyo nti engule basumuludde kati abantu mujje mwewandiise
Nebaza nyo banange, nebaza nyo basponsa bafe, abasponsa ringa redio ya fe Simba, bana fenti mwebali nyo, nyo mwebali edala, futuli basimu tusima, kubanga momu tuimiriza au, mwembate musponsa nize, tuwate tulina watu ijakubira au, ne wakubade nange sinafuna sponsa ringa programu yange, mweno mwenange no mwale mera no welele, programu ene ulizi wabantu banji, mula wabanene mgovernmenti au, banji nyo bajiuliriza abantu abebitiwa banji bajiuliriza kubanga abantu banji nyo tebalina mukisa gwa senga tebalina mukisa gwa kojja okujjawo ngouliriza lubogola Simba kuka kusobola okufunira ebigambo ebirungi ebizimba amaka ebizimba omukwano ate ebibuulirira nolwekyo gwali eyo bambi muno tomukotogera tokwatibwa tima mukwano gwo mutemengeko w'oluganda mugambe mukwano esawa zima lukwera 5:00 ba mukaga teweba kanga obudde bwe radio Simba owulirize abantu abawuliriza radio Simba eno program ya free charge mbaka kasa tebayuga yuga obufumbo bwabwe tebuyuga yuga obufumbo bwabwe butambula bulungi nnyo tebulina buzibu bwonna bwonna bwonna bwonna kale n'olwekyo ate nga tukimanyi nti abantu bangi nnyo mutambulira mu mukwano naye nga temumanyi temubuulirwangako abangi muyingira obufumbo naye nga temubuulirwangako okujja kati abakyalo babbo kale kubanga bo bafunaafunayo kuba bagenda okufumbirwa afuna okubuulirwako naye ate be batono kubanga nambe esinga obungi beefumbiza bafumba mwami kawundo kakubya eddirisa kwegamba mwami mpaka sepiki nkufumbire ng'atandikirawo obufumbo nga tabuuliriddwa naye abo abatera okubeera nti batwala abaami awaka bye batera okufuna omukisa ogubuulirirwa ate si bonna kubanga osangayo basenga abamu nga bamu obwasenga naye nga tabukoze bulungi kubanga omulimu gwa senga olina okubeera nti omwana omutraininga mu bintu bingi ekisobozese nejyalaga omwami okumwenyumirizaamu n'okusiima senga tubebe bangi nga n'ebirabo babibawa ng'omwana omuwala agenda kwegamba n'aba ng'asaza kimu newaba yadde omusajja ayinza okuba nga yamwagalako dda naye ng'ate wano mwami kabeera nga azze waka senga n'amuteekamu ebisoko mwami agenda okulaga bannanga ate kati ono ninga alaba omupya gwe sibeerangako naye ogenda okulaba akasimu akamesagi ka mobile money senga akasimu kaako nkusiima weebale nnyo nnyo byonna byonna by'obuuliridde mukyala wange nsiima ennyo nsiimidde ddala kale n'olwekyo banaye basenga bamu temukolanga ttima nkimanyi eriyo basenga bamu abalina ensonyi abatasobola kukola ki abatasobola kubeera nga babuulirira abaana baabwe nga bakwatibwa ensonyi ate olusinga nabeera nga talina nsonyi ate omwana ng'alina ensonyi naye singa nalema okuwulira omwana okumuggyamu ensonyi omwana akulema atya okumuggyamu ensonyi bangi baba tuleetera kubasomesa nga balina ensonyi naye ate agenda okuvaawo nga n'ensonyi zaamuweddemu dda nga takyalina nga takyalina era ng'awo buli kimu kyona kyonna kyonna aba asaza busaza kale n'olwekyo abakyala mbegayiridde senga w'omwana wabanga yetasa kubulira mwana mama w'omwana vuba mukwata mu nsawo ofune basenga nga ffe tukubuulirira abaana ate ne bwabeera baana balenzi yadde abaana balenzi nabo mubaleete nabo tubabuulirira kubanga abawala bangi bafuna omukisa ogubabuulira naye abaana balenzi tebafuna mukisa gubuulirirwa ayingira mu bufumbo n'atandika okukola byonna byonna ye nga bw'abyagala oba nga bw'alowooza n'atamanya nti ate mulimu ebintu ebimu by'otolina kubeera nga obikola omukyala biba bitta obufumbo naye bwabanga yabuulirirwa ebyo nabeera abyewala kale n'olwekyo mugezeeko okulaba abannanga abantu abayingira obufumbo temutandika bufumbo nga temufunye kubuulirirwa mujje eri basenga mujje eri bakojja ate abakugu si buli senga gw'owulira kubakati guno omulembe oli amala

0: mwe abagala okubuulirirwa soko malo okunoonyereza olabe senga eita senga mufumbo mufumba mazemu emyaka emeka kubanga n'emyaka gimataringa mtu abaludde mufumbo manya ati omuntu yabeera mugumiikiriza nnyo teri ayita ku musetwe teri obufumbo bulimu seetwe gwokka bulimu obusozi mulimu obuserengeto mulimu obuseetwe kwegamba bingi naye nga byonna byonna bigenda bugumiikiriza kale n'olwekyo olina okulaba nti onoonya omuntu gwera nti omuntu aludde mufumbo kojja bwoba olonya kojja bakojja bangi tubalaba ku TikTok olinga yeyita kojja si mufumbo oba fumbo yakabutandika naye noonya kojja kugamba nti kojja mufumbo obufumbo abumazeemu emyaka emeka kubanga kojja abaamanyi abakyala betaga nabo obugumiikiriza oyinza okusanga omukyala nga yeyisa bwati nebwati negwe omusajja olina okubeera ngaokola bwoti okulaba nga mukyala w'omuwangula okusobola okubeera nti omuwangaza n'obeera naye kale n'olwekyo abantu baffe mutuyambe muleme kubeera nga mweteeka mu kintu kyemutamanyi oba kyemutasobola bw'oba nga oli habalist ng'otunda ddagala we gamba nti oli musawo habalist naye leka kweyita senga nti olw'okubanga gw'oliki olw'okubanga otunda eddagala nedda weeyite musawo wa habo naye teweeyita senga kubanga ze oyinza okujja n'enkwoca ebibuuzo nawe kenyini ate nebikusirisa n'okusirisa nze bantu bangi mbalaba ku TikTok okwo nga bayita basenga ng'olaba asomesa ebintu ebitaliiyo manye okubaddamu message ne mugamba nedda senga kino nedda okisomeseza si bulungi siwe kirina okubeera kirina kubeera bwekiti ogenda okulaba nga n'okubulookinga akubulookingirawo kati ekifo okumanya nga musiru eyali badde agamba nti owaaye kanneekwata omuntu ono ebimujja kubeera nga nkola ki mwebuzaako nze kulwange nina abantu bangi abankubira amasimu ne bagamba nti nebagamba nti senga nze siva ku puloguraamu yo nze okutandika okukola oba senga nzenga mpuliriza puloguraamu yo era sigivaako nange nsinziira ku byoyogera nange kwentambulira naye abantu bamu tebakifaako ye abijja mu bbanga ye n'agamba nti senga naye nga n'ekisipiriyensi y'obufumbo oba ey'omukwano nga tagirina nga tagimanyi n'olwekyo tuleme kwonoona bintu kwonoona baana kwonoona bufumbo bw'abantu n'osanga bamwoli nga yeyita kojja n'olya nga kati nga lwebiseere yali ku TikTok yeyita kojja abakyala mberenga ne fulasika mu kisenge kwegamba naye yenyini yeyita kojja naye nga neyenyini tamanyi byasomesa tabimanyi omusajja ne bwoba okumusimula tokozesa mazzi gookya omutaka oba ogenda kumwebasa omuyisaako amazzi aganyuga naye nga siga friji ge gamuzuukusa n'asobola okudda amangu engulu n'asobola okuddamu akazannya akookubiri nze bunaku mbagamba nti akazannya akasooka kabeera ka mwami akaffe kabeera kakubiri akookubiri kowulyamu n'omanya nti munnange muwulidde nga tukyagenda maaso kojja wati walabise nga naye ayingiddewo njagala mala okumubawa asooke amale okubeeyanjulira ababuzeko n'oluvannyuma tusobola okubeera nga tweyongerayo mu puloguraamu ekyaki kojja bweza kubawuliriza
1: bassebo ne bannyabo
2: abaami n'abakyala abatuwuliriza abali okumpi n'ewala ngamba ababuuza puloguraamu ekyaki ng'ate eri ku radio simu ng'ate ekubirizibwa senga
0: senga omukugu
2: siniya ne kojja saalongo
0: kojja kiita kyakuzannya omuntu okubeera nga olimya mu bufumbo noba ngaowezezawo emyaka ana n'omusobyo ate nga tosibangako ku mugugu
2: ate tebatugamba n'otugamba nti no era ne bobeera kojja wadde tozaalangako oba omanyiki
0: ate oba olina kyomanyi kwerimba
2: senga abanaywadde ndi senga wadde sizaalanko omanyi ki ntwala omukisa okubasiima n'okubebaza nebaza mungu jalawala alhamdulilahi rabbilalamina yebaye tujja ku wiiki eri n'atuza ku wiiki enu nebaza nnyo naabo bonna bambi abeera ku pulogulaamu yaffe nyintakera nga tagivaako tasirisa ebigera biteeka mu bbaafu naawuliriza naateesa naayiga naabisa munkola ali natukubira n'amasimu nga yeebaza nesikwebaza baneewemali nnyo webayiddala ekirala bambi abafunye ebirungi alhamdulillah mungu yeebale

0: Ochali kuchenda musanvu akasirisa satu fremwe mwefe Radio Simba
1: Empologoma inoji ehedim
0: Manaja, njafusoka okweba za wanage njafusoka okweba za enyo abantu wafema nanga abatu dukili de kusonga ya muse makukuba oh. Aba ina WhatsApp wifana njilabia weleza toi wetu se era wicheno bagenda kubanga bagisereka ekibale kijaji milizamu kubanga omusajja omuzimira limugambye asuka amale okukola ki asuka akole ekisenge ekyo amalochi wenkokoto then akabalaza obana nakana kamaliriza naye bade muga na dengambye akabalaza asuka kaleke asuka amale amalirize okwenkokoto mu kisenge noluvanyuma aliokasereke omusajja kujana kweze kifananye bwa kirabi omusajja labo yazimbye toyo obulungi
1: enyo
0: eringa nyumba ya kusulamu omusajja yanyiriza toyo liba nangi
1: eranko olire oli kazimbi
0: era bane nebazane sikwebaza yenna waliwo abantu amu abali batu sente wenjogeranga kati sente nsigazawo sente ntono nyo ddala kubanga nolalero nguzeyo erensa ya semiti yo kumaliza kuiwe nkokoto sente zesigaza ntono ddala kumpi wengendo okubalamu ziba sasula muzimbi ate nokumalira ziba tezimumala nokusasula muzimbi ezisigaddewo tezimumala kubanga tulina okugulayo semiti owokuba plasta owa toy ate nga twaliyagadde kuba nenyumba bambi bwoba togitaddeko kabalaza enyumba tebeera ngumu enyumba eguma
1: amazzi gajingira
0: ateko olubalaza ate nga kati tetujja kunyumirwa kugamba tugenda kuyingira nyumba ya musema kukuba nenge nyumba sinkube plaster floor nga sinkole kyetaga wakirebirenge kubidwa plaster nga tujisizeko na akalangi kwigambanga omuntu ne obanga muzza abantu balaba nti muze kuyingira nyumba ya gundi mu muyambi okujimaliriza ne toyinga mujimaliriza bulungi bana ekinenge ye kijja okutungira okutuwa ekitiibwa era nabagambye nti banange mugezeeko okulaba nti bana emwe kuba mwami owebukomero yali ansuubiza okunyongerayo kasente niyabaleta naba kunsindikirayo sebo nomulodi waffe omuzungu waffe mukulu maka omuyimbi ewebusiika eyatuwa ataano yampereza ka meseji nengamba senga kanekwanyekwanye ndabe ngambako nakalala kenkola ki kempereza
1: oyo mwesiga
0: okitegeera
1: talimba tasubiza mpewo
0: ambasada waffe mwami bulasiyo ne yagamba nzija kubeera nga nteekangayo mufureke funyera nga nteekayo tulina okulaba nga tukola ki tumaliriza
1: oyo musajja tumuyigireko ebintu
0: meya kalungi yangambye senga sayo n'omutwalo gwange gujja sayo nago tugulinze
1: tusaba mukama akkirize
0: ndaliyeko wano mukyalo eriyosi mbadde nzija
1: nga
0: kusimu mukyalo eriyosi ng'asindise nusu kasanvu
1: yebale munnange yebale awo yasume yebale
0: mukyalo eriyosi mukwano tukwebaziza nnyo ava kuzisindika kati
1: tojjangu
0: nga nzijja mu kkubo mukyalo eriyosi mukwano webale nnyo ddala banaye twabagamba twagala ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako omwezi guno senga mukama tusaasidde sente ne zijja enyumba ne tuba nga tugimaliriza omwezi guno at least kale waakiri omwezi ogujja ogw'omwenda oba ogw'ekkumi kyokka tukole olukuŋŋaana lwaffe
1: sinzigonga senga tewali kintu ekisinga kuluma bwe tuba tusaba obuyambi eri bannaffe bambi tubayambeko oli agenda n'alaazaamu neyeetoola neyeetoola naye wetunaatanga okugamba nti bannanga omukolo gwaffe ennaku z'omwezi bwe ziti mu kifo bwekiki ojja kulaba abantu beneekulumulula bajje mu bungi naye nga oli babadde mu buyambi nga tebajira
0: nga tebalabikako amazima ate banaye n'ekirala bannange tebajjumbidde kintu kye amataba ga enjini ya firebongo
1: lemutaaya afaani
0: nafunayo emitwalo ebiri twasembanga n'emitwalo ebiri saddamu kufuna muntu yenna mpeereza era kati nakulu encha emitwale gye bilingenda kubanga nji musindikira
1: nali manyi ngeni achali wange na nja moya mataba ga mutwalo isha
0: isha ali
1: nawo nobo sukumezo amataba ga ngeni ya file bongo utaya fani njagongira ko
0: isha Allah
1: munawe chali wa febambi ate rusa kubana kalaonga ita abantu bawe emirimu abo chenkoko nebyane bya so wabanga inaba yambye chikiza inawe tafali atika ku muntu nafye baba obu yambye alhamdulillah mungu atusoboze se
0: nafwa tumalili na kufiro chitu kufiro mwana babi chitu chinene
1: chikulu nyo saba mungu
0: nafwa tumalili na wakupade chali chaita na ye nga utu waga amati wa nae tuwa tuweta goku ya magana chini chio kufiro techiraga chigwa bugui
1: muno mukabi
0: chikugwa kwa gaka tunolusi nga tuwe namu ya demi tuwale etano no tuko kwa kumabanya kufango mtu lazi wa mbulingiri obo ino kumuzi kubo ya galotu ya gala kati chidilila kulia mabanja kati nolecho bambi olusi omuntu aga kubanja kati yesola china limba gambi yeti tumusondele yo bambi azibikire ebituli na ye abatu temuchi jumbi desi manjiri wachi atene cha musa mwagwa mwamanyi atenga tuwa gala umwezi guno kupa kati uicheno bagenda kubanga toi bajisirika
1: chikulu nyo
0: kupa kati na Musa na Sembi olwaleero nga mugambi agenda wali emiti gya kalitunsi ambuli watukao bampo msajja ajitunda nsobola okulaba nga agisasula nsasule bati nsasule n'emisumaali omukomerezi oli akomerere naye manya nti okukomerera bwe kugwa kijja kwetaagisayo
1: seminiti n'oluji
0: n'eziji oluji olwatoyi ate kijja kwetaagisayo okusereka sorry kijja kwetaagisayo
1: okuba
0: plasta kijja kwetaagisayo seminiti badengedya kwogera ku seminiti kijja kwetaagisayo seminiti akasawo tukagula emitwalo esatu n'ekitundu tukagula emitwalo esatu n'ekitundu banage bwe bintu byonna byenanga bwe mbigula mbiwandiika mwizo gamba nti senga tatufera nze sente zonna buli bintu byengula mbiwandiika era ku lunaku lulinja kuba mbi bakola ki mbi basomera mbabuli esente engeri gye nzikoze ki engeri gye nzisaasaanyiza
1: omulimu ngulabako bannange nze mbabuulira omulimu ngulabako ina whatsapp
0: kyovola banga ne mukulu maka omuyimbi waffe
1: aina whatsapp
0: aina whatsapp
1: era wamweleza
0: ni aiza utaba na whatsapp oyo munene wati
1: na muweleza
0: munange fare inalabako
1: omanyi munanga uli omuntu olaba olaga omuntu nomulaga wota tedisendezo banange chabei
0: yaga yasimye nnyo na gamba ebsengo muli munga mulungi nnyo na gamba kanonye nonye ndabenga mfuna akalaka enkola ki kente kaya muli mtu kukole gugu
1: atenga chi yatukolera walai chaga tetafali
0: mitwala atano singa tuinewe singa tuinewe tuwa abadde zabatu wechaji munange bansobedde
1: oyo mwaka sabechaji fena tuna aduteka wali kubai na adu zingula ne maka weba lenyo bambi mungu fena tumalide nafa bata na kuwa ya balabanji mwete
0: mwalagie kamanyi senga mwene koja wa mwe nabu mubongere kumanyi ne kubanga banangi omuli mugwa tuliko sisigwe mwenene nyo na ye okulaba nga teguna bakwe gwabadde abasente tuzisondedde ba miezi emeka
1: ati senga kya chokoze obagamba toyiyo kabagambe nechinabiro nakasenka na akabutikira kugamba akaberanga kateni
0: kulike ekisenge
1: twazi kulike
0: ekisenge ekibika
1: echo ekinabiro boyingi leo tamanya cho yingi de mtu nitoka mu chinabiro
0: kale kuliko toyi nechinabiro nolecho twaga tuberenga tujimaliriza ate twagala enyumba floor tujikole tujikube plaster akabaraza tukazimbe tujisige rangi tujja kuswala tugenda kuingira nyumba ya musema kukuba nge nyumba sinkube plaster
1: senga
0: sinsige rangi tibote tuswala
1: senga zenine chinuma omusajja wabasajja nabachala ayesimba mu nyumba ye mungeri mwebisenge oba 10 omuli ekinabiro omuli efumbiro omuli sitting room ebiri, omuli bisenge bisulwamu, omuli amadiira abiri, omuli olukubo nebya. Naba bomu nazimba nyumba najituza ku ntiko. Waguru. Kakati kano kalumu akamu amazima katona lumu emu ne nakanabiro ne katoilet. Fa abantu abasukka mu lukumi oba mitwalo ne katulema katya. Kaya watu kama ntikale buli omuntu alete mitwalo ebiri ebiri. Tuongeleze kuchitwali tuwadeyo. Bitule matutia. Kalumu kati kalumu kamu katawanyiza wansi tunakai wa floor. Kalumu kamu katawanyiza tunaka kupa plaster. Kalumu kamu katawanyiza tituna...
0: Leto ite tunaka kujibaliza.
1: Mungu ono wekise chinja kilize. Atugabuli ya tuongele akasente. Tulabenti tumalize nsonga za Musa.
0: Abantu kye balina okumanya kojja semituwa ebintu bya bbeeyi ebintu bya bbeeyi y'ensonga lwaki muyinza okugamba nti ki
1: ate nze nebaza nnyo n'oyo omwami bambi akwata vidiyo n'addayo n'agira kuba nawulidde ng'agamba nabadde nakagenda okujja abaana
0: ku ssomero Sulaimani Sulaimani Kyagulanyi
1: inyeyo bannange mwannange Kyagulanyi weebale Bambi inaudia nga mbade mfa kusome no kujayo bana kusome ni ngamba haka mtewa mwuse makukubanda bomu limbogu imide nari kodi ngokufa kumuli angeno nari kodi ngarumu nari kodi ngawati wechina apilo nari kodi demanju wati na Bambi ngomulimulaba kukula na umutima kumu
0: atenda kwa wanachewa
1: wanachewa
0: bali ata afuga picho kufaja sula kubaka tia uya sengu kau newe mbanga ino mulimugu enjaro kumutuma afuga picho yenga simwa dena za mafuta
1: msajia Buli muntu aina chakula okugusa ensonga ni bambi noyo ne aina tafali ya tuongeddeko edene namwe mwena bali Musa bwo yisemu banaye webaze ku bantu abantu no bakwagadde
0: olwale kojja bengezo gatagatta mu kusenze twakafuna nga sente zisigaddewo za kusasula muzimbi
1: omuzimbi omu bwachi
0: ate ku Musa swale nga tekuli kona za semiti agenda kuba plaster ya detoyi ya de nyumba
1: kubana uli denga abagamba balinda semiti
0: atenga kusente zino nina tetuna ba kugula ko bati tetuna sasula komiti tetuna sasula misumali
1: ne transport ate bina atambula byoka
0: era
1: ne transport boboli wakamotoka baba ati ayoge mti jinganga yetaka kubuza muzimbi oli akwa agenda okukwachi okokuwa roofing emiti jetaga emika yemiti jireje guliba
0: mwangu emiti baagala emiti ebiri
1: miti ebiri Mungu wetu ato sobozi wana miti ebiri siminji
0: siminji
1: siminji singa kote kuligo bupayani
0: mbade mbo ya bide na wuko yuli
1: bupayani obosibo miti jino na ikisenge nishinyuera atia tuwakano ne bambi nishineva zamu katonda abazimbi ebintu bya Musa okutandikira ku nyumba bazimba n'omutima gumu bazimba bulungi olaba ennyumba ogirengera bw'oti ng'olengera mu kifaananyi n'olaba nga layini eteredde ensonda
0: ziteredde
1: muli azimbi ddala
0: bulungi
1: yebale yazimba ennyumba yazimba ne toileti oyo mulungi ne toileti nayo yagizimbi ng'olaba eyimiridde n'ekinabiro kyako bambi yebale yebale nnyo yebale ddala bannaye basawo ne bannyabo nze mbabuulira ekiri ku WhatsApp amatafaali gonna mamyufu bwemyumyumyumyu
0: Zegabe ono mwana
1: mulezi. Sulaimani
0: mishimua chugula no mutima gumu.
1: Anti bulibuwa wola na wabanja. Niji otawoze tokolachi tobanja. Biako ze bilunji Mungu ni heja Musa somwe bilunji. Mula banga biolusagi. Heja Musa somwe bilunji. Go gamba. Panaje. Elo ya funa mu. Ya siga. Kisela kolecha akungule. Nebambi omulimu gonna mulungi abali abatanatu akasente ka Musa bambi mukaleete abalowoza okutuwaayo mutuwe abalowoza okutwongera temujangu kuba ne mutungire
0: ate mba mutwongedde ne muzieta mangu mangu nnyo twagala omwezi guno tuberenga tumaliriza nga buli kimu kyenna tukimaliriza waakiri omwezi ogujja ku nkomero yaagwo oba ku ntandikwa y'ogw'ekkumi tuberenga olukuŋŋaana lwaffe lwe twagamba nti lwe tugenda okukuŋŋaanira ewa Musa fenna abawuliriza fenna tugende tukuŋŋaanira eyo nga tugenda okugulawo ttooyi gye tuzimbidde Musemakokoba n'okumaliriza ennyumba ye
1: okimanyi nti nze ne ndowooza nti bwe tunaasigala nje tusige ekkala za Radio Simba
0: eleze tujio kusiga isha
1: Kaza Radio Simba ya tufunao unasoko la grafiki ulungi nyo na ajira wadna design inga gundi programa Radio Simba huu na habi wanika kube tu netuwa mtu mwrabi nyumba yefunenda gito tukambe nyumba ya Radio Simba ili kwa wako kala zayo wako ni namba zayo
0: ina wakama mange jamba gamba
1: iii msaja wa muandiki
0: muandisi wa ati ajabi tusigile
1: iii abisika kwa nje nyumba ya Radio Simba ili chaha awali omuliza awali omuagizi wa Radio Simba era awali omuntu chokula bila kwa kushitundu echo ntino Radio Simba wili erekola senga
0: kubanga tuwa gatumalilize mkolo guwa Musa tutaliko kubanga tutalaga Uganda eno
1: chitufu nyo
0: tuwa gatumalilize tutalaga Uganda ngawe tuwa gamati uli wamu abauliza wa fenadela bolu lango banaba tuyambye nyo tuwa gatumalilize tugenanga tuchalanga kumu chitundu chawe naba tuwa balaba sobulu kubanga bakolachi nga buli omu bamulaba mwenye mtu anyumirwa nyo program nga no mtu ajiweleza mkolachi
1: mulaba ya mani
0: yes ate kubabe bauli abakuwa masimu abatesa na omu babelenga babalaba ku kwekane wa batesa wakarente oh yoyo namulaba afanya wati nebu wati kaya nolecho tukia gina maso mprogramu echaji nja kusoko kutumila kwa Sheikh Amiri awendese maika tukusazi no kuwadi ate kubaji yekumi dekaji uliza ndabia nyo hakizo zombi
1: haki nange njagalazi nda
0: bile bwana inaba wala bato ate bwana bakula gana bulungi nyo
1: njagala haki nange zinda bile batumi ndewe tumiru hey situme name bulami banage
0: bwana kula lero twagala kuogera ku nsonga ye kisenge mami kwano kisenge twali tu demokrati okuchogera twagala tuberenga tuogera ku nsonga ye kisenge kubanga olusi abantu abamu belabira ate na buli sande tufuna abapya banji kwaje twagala tuogere ku nsonga kiki ekisinga okunyweza obufumbo kojja omusajja nga mufiirwa asobola okuwasa omukyala n'abeera naye
1: ganoonyayo basebo ne banyabo ntwalamukusa mubategeeza ekigambo omufiirwa kyeki ali eyo tuwulirize ekigambo omufiirwa oyo omusajja nga talinaako kyeyekoledde simu byanfuna simbya bugaga si nyumba si makasi eki nga mu nsonga z'ekisenge talina ayo waka
0: nga mufu yetemu yiketa nga talina muka yadde kaniigusa
1: wadde akaniigusa wadde encha wawoza kino lulina awoza kiri lulina awoza kiri akati unaya mansina nkuba yatonye aleero omusana gwayase nnyo leero nakoze nnyo emirimu ate leero siri mu muudu kati agenda obibuuza byonna nebigwayo abate chaina yo chaajja kugamba nesenga bisere bisinga
0: ate okimanyi kya abasajja baagala nnyo kwana
1: ate abakyale
0: baagala nnyo kwana ate nadda babeera nga balinamu n'akasente bakata
1: senga oli bwakizuula oli bwakizuula nti omuntu ono ddala si muyonjo ebintu byonna tabimanyi ate nabo babasoomooza kyantugende nzigankugoberere kati onkumweta kuluzaako amanyina kukwata musomo kujjayo kasente mulimba kwata sooka ogenda ogulya wali soda awenyuka emiki emisinde ng'amanyi nti bamuguddemu ebintu byebisinga senga ebisinga okunafuya naddala ekisenge nawewe ebiri oyinza okunenyewayo omusajja ngaa nti musajja ona naye talina waka n'ebirala n'ebirala naye mulimu abakyala amazima ga katonda nga bakyafu senga nga omukyala mukyafu
0: obuyonjo kikulu nnyo
1: ng'ayinza okulaba abakyala mulina olugezigezi bwe mutawaanyamu bwe kiba ekisenga nga mulimu luumu emu awusibye bwe kikakateneke kawula ekisenge n'eddiiro ogenda okulaba omukyala yanisa akapale kugundi kukuki kukatini ninga akapale konna kakyuka kkala ebitundu ebimu
0: nga tewaki yabadde akateeka ku kikondo ky'ekitaala
1: nga kakyuka kkala ebitundu ebimu obumu bubeeramu n'ebituli abakyala basinga munanga obungi bagamba kyekiruli banakiraba bambala obupale bulimu ebituli weewawona abasajja tuwambala naye ekintu ekisinga ennyo obukulu ekiwa amaanyi noba uyananga nga weekakasa ku nsonga yonna obuyonjo ku mukyala kikulu kya bbeeyi ne
0: kojja soka owulira emmeseji eno
1: mpulira nteza amatu
0: meseji egamba etya
1: iye
0: senga mugwebale omulimu gwa Musa
1: mpulira
0: banange mulungi nyo
1: uh-huh.
0: Ere anze kumulimu ogo
1: hey.
0: Ngenda kuongera ko uh-huh. Emitwala makumi abiri
1: ani
0: nze nasimye era encha ngenda uh-huh. Kufuba nyo
1: uh-huh.
0: Nsasule
1: anyo
0: omuyimbi omugagafu omuyimbi maka yatuwe emitwala atano
1: maka ah! Maka maka maka maga maga kankongero kino ni wallahi sajja gwese nga wali siramu wandi ndongere kuyole mpera kubango busambukiriza era mugambo omuntu
0: nayo era yola
1: eh
0: ya desimu siramu
1: okumwongereza ako kino tugambe tuina siramu ya fere ligira maga mm. Bambi omulimu gwokoze mulungi webale nnyo ekigeza otuba tuli mitwalo nsambu
0: mm.
1: Mwabazi tuwad omuntu omwe mitwalo nsambu bananga gase gase ba memba ba charge na tupulunga fenna na
0: atwetika ono senga we bale okwereza ono uh-huh. Mutebi isima uh-huh. Katiti ne mutebi isima katiti twereza kusendeza
1: musima
0: to twereza ngayo kusente ya dich 10 banage msajja mwenda mumuli achakola ezuzo nayo lampe
1: ayolampe labanange nate banange
0: atete muloza nti basilambo kanti basadaka nti bebafuna empera koja
1: nakunyumisa
0: ko story
1: mm.
0: Na ino mchalago nasubulanga kengwe za abana
1: mm.
0: Mchalanga mkatuli chi aina mudali mu bulago
1: mm.
0: Ne Yesu Kristo ngali wali mu duka ya mutimba
1: eh.
0: Kaira chiduka chinene nyo ne mugama nti nyabo ne kofuka kati mukwano gwange ne badde saba ompeko ku magezi
1: mm.
0: Nkwebuza ako
1: mm-hmm.
0: Kuwasobola otyo kola nobera ne chiduka ekirimu amaduka agali badde nga asatu
1: uh-huh.
0: Nobera ngo kirimu weka weka weka gwakola otyo kusobola okufuna sente
1: mpulira
0: omanyi omugezi kyo inokola
1: okwe kuba kwojo amanyi
0: ya yagala loge bulozi oli amusingako mm. Ife chokola chi chokumwebuza
1: no mubera kumpe aba mukwano
0: go akopa magezi
1: mm.
0: Yanga mbaja tuloza zina nti funa jefunye msente
1: mm-hmm.
0: Kusadaka
1: eh?
0: Na gamba jati kusadaka nze sadakira abali mbwetavu sadakira abanaku nsadakira ababazimba amachachi abazimba mizikiti nze buli wamuwe na payo sente
1: mpolira
0: na gama ati echo choka choka chigena kumalo kufuna sente kujia nalinganga sadaka
1: yeah.
0: Niyo mchalo ya ngamba na yongira kwa kusadaka zangi atewa nazongira kwa ere nja ulo najira
1: anji ya mungu akuongira wachikiza kama buwe ere do na alimbo hui uba alimbo zivu na yika akuongiri usoku wana umulala akuongiri usoku wana umulala echo chabeyi chirunji nyo bana ya abatu uliriza
0: kati olaba olaba katondo ono
1: mm.
0: Kati zino zatu wadde
1: yeah.
0: Kati seminti emiti emisumali
1: transport
0: bati transport bibate biwedde
1: payani
0: bibate biwedde
1: biba biwedde
0: payani kakati yao nga tuba twagale seminti okuba nyumba ya Musa ne no kuba muzimbi ziliza toize gambye sente zibade sigaddewo
1: hey.
0: Twa twagala sente zo muzimbi ate no muzimbi abambi tumwebaze nnyo
1: kitofu
0: omuzimbi oyo namugamba luli ne mugamba bambi mbadde njagala nga bochaline etoyo no kala mbadde nkusaba okolechi ogirengo tuyire nkokoto no tukolera kabala zako nyumba esobola okuguma na ye nafa tukola mulimu gwa bwanakyewa
1: kitofu
0: nsaba nawe onsaba akasente akasamusamu
1: nawe ajja kunemyesa
0: nawe ate choleseyo nawe atogena kifuna mwempeera bambi teyankalubiriza teyankalubiriza
1: yuko yatakulabako
0: tandaba
1: kutoka auye dobozi
0: togera kusimu
1: abazimbi nakuzira kubanga toliwo ku mulimu nga gongo akola omulimu atoliwo
0: wallahi nebera banga takulya dela bulungi nyo
1: simanyi musa akolanga pota
0: era musa akolanga pota
1: chichikulu nyo
0: yasoko kwagala okudojinga ba pota Sulaimani nambera bubi nyo namuga abazimbi batyanga toliwo tutekeko pota nga gwenanyiri woli
1: ate bwokolo ba pota banaye kirungi nyo kubanga oyo tajja kubaka seminti
0: chechi chenyini
1: tajja kuba musenyi
0: mm.
1: Tajja kuba bloka
0: mm.
1: Kakati seminti gwana ateka mukavera gene na yana amuteka mwachi ababa amuna amazimbi abambambi besigwa niwo batoliwo ku site no mulekera ebintu na bikolanga
0: bibino kubya ne bansa amuteka wabula maka ichi atukole deba nage sawakitiwa Allah
1: Amen.
0: Maka afamu tuwangalize.
1: Amen ya Rabbi.
0: Awangalia tamuanga zenga mulamu.
1: Amen ya Rabbi.
0: Tumusabira maka.
1: Amen ya Rabbi.
0: Emimu jejia kula ayungiro kupero muimbio wetu tumu na ama nye nye nye nye nyo.
1: Amen ya
0: Rabbi. Amatuba muagale nyo.
1: Amen ya Rabbi. Emimu
0: jejio na jina jia kula Allah jiteke mubaraka.
1: Amen ya Rabbi.
0: Yungiro kutambulo burunji.
1: Amen ya Rabbi.
0: Allah amuzize amberenga muobu kumi.
1: Amen ya Rabbi.
0: Amberenga teli mtu wa mtu sako bulabe.
1: Amen ya Rabbi.
0: Amuzize abalogo.
1: Amen ya
0: Rabbi. Amuzize abaziza abama samabi abaziza abafitina amuziize ebichambyo nabe nabe yali
1: badasika
0: Allah belenga mutambulya ko kuwana tambulya nga wona Allah belenga mutambulya ko nga muwo bukumi abelenga teri kizibu kimutuka ko Allah yongere ko mugabire sawoze bikisera ziberenga sente zingi
1: zingi kazili happy
0: atenga nyongere ko sabya na buli mutu yene yakatuwa sente yena
1: kumuko
0: chintu cha Musa kino banange nebirali yone bizabibera wo banenge tubasabira mwe na mwe na mukama katonda esango za mwe ziberenga bikisete zikalira
1: mista
0: ziberenga zingiza sente mulibwo mukyago ba Allah berenga akisumulula muli muli mugwako la Allah yogero gusumulula aguteke mu amanyi abaziza abalogo abesalane fitina bane buli atuwadde ate musabira Allah yogero kumusumulira atatu ongere tubikenge mukoro gafatu kukola tugumaliriza bulungi nyo banage basabira mwena mwena mwena mwena nabatanda bakutola namu Allah basobozese musobolo kubiranga mufuna sente manye kicyabaganya kutola temulina nese bakitibo Allah basumulire esauza mu sente zije musobolo kubiranga namu mutola namu musobolo kubiranga temwitu akompera zino
1: bandu
0: weno jesabye sema kitibo Allah ajikirize atera janukule nokutandika no luna kulwencha
1: buli
0: muntu atuwadde ku sente nsaba ayongero ngafuna sete
1: wachi
0: yafuna hapa mugabiri mugabizi mwaba inabiyakula Allah abiteke mwobu wangu mwaba weche sivya Allah chisumule mwaba weche atunda Allah chisumule chivirenga chitambula muspidi spidi Allah njagana mwobu na mwobu lunji ayongiro kutunyeza tubele obumu atuongero mkwano fabawele zabari de simba wamuna bauli zabafe ayongiro kutukumiro mkwano tuweongiro kubiranga tugena mumaso tena Allah tusoboze se mwetuma tumalilize bya Musa ate tufune sente zinasobola okugula ebintu ebigenda okuteekateeka omukolo gwaffe
1: amen amen ya rabbi
0: bulungi abantu balye bulungi abantu bazira bulungi endongo abantu babere mu mbeera nga ddala esanyusa era nga yeeyagaza allahumma
1: amen ya rabbi sakiba
0: Allah kirize edduwa ya feri yetusabye era janukule buli kimu kyonna kiberenga kituwanga bwe tukimusabye nebyo tutasabye ne tutasobodde kutuuka ko nga tubisaba abantu bafubwe n'abatolide n'abasubira okutolera nsaba kitiibwa Allah byesikonyeko naye nga babiri mu bwetaavu nsaba kitiibwa Allah birenga bibamalira
1: asalallahu
0: ala sayyidina muhammadi wa ala ali wa sahabi wa sallimu alhamdulillahi rabbil alamin
1: Mungu fenatu
0: mwari. Atano wachima ite duwaza katezigua mtaka. Gwerinda sande nwene gwera ku. Kusando li uli. Atisenge duwa munange jiwa tusomera. Zeba nange nakola wenti. Nzena vyange vyante ambula. Vyange vyani webiti.
1: Gwenelero bagenda kuweleza sente. Waluwa gwenda bagenda kuweleza sente. Mputila mputila. nange kama kise mba kakange
0: mbutu chagena maso na umula mwagwa fe kwa jia ebintu tuagambie tulikusonga ye kisenge isonga ye kisenge kwa jia ekisinze kusinga kutia dela bantu okono na bufumbo okumera nga ete denya bachari okubaliga kwa jia nakuzina basaji amanyi matono atite befaku obabi akulia bivalia abantu sikitege kakati era bikojja byengamba abantu omuntu n'omanya ti program ya abantu bakulu kati onkubira ndeke yo kuuli okubulira abantu abangi njogere nawe akubira simu tukole tutya bananga abantu baba akula batya kojja
1: Mungu abasasira
0: abamize kyababulirira abamye ababadde mu birane bakyala bamwe ngo kuba akantu kamubwe kati atinga kalinganga kankoko gwe kimanye nti mukyala w'omusindi sekufuna ye musajja mulala obufumbo bwe ayinza okubanga abwagala nawe ng'akwagala naye nga si mu mativu mbyokola kati aba alina kukola atya alina okufunayo omuntu anamaliranga saaviisi akomewo asobole okutula wakati benkere bulungi naye abatu abagamba nti mujje munywe eddagala abatibagala kujja kunywa eddagala abantu bangi kojja balina bikabotongo abantu balina bikandida ebintu ebyo bikyasinze okubuliza ddala ddala amaanyi abasajja bagwamu amaanyi abakyali bagwamu appetite abakyali babeera balina bukalu abantu tebaagala kukola saaviisi ya mubiri banange ajja tikayoga ayina eddagala erikola saaviisi ne tukuwa eddagala erikuwoza bulungi nnyo mu mulubuto mu mwenna mwenna mwenna buli kalwadde akabadde KCBS byomu akakulemesa okutambula obulungi eddagala singa kayoga alirina gwegenda bugenzi ku branch ekuli okumpi ogule eddagala osobole okubeera nga amako gatambuza bulungi kojja yogedde ku nsonga y'obuyonjo kojja eriyo omukyala bwabe n'abakumakya taddamu kunaaba lwaggulu kakati jjukira bw'anaaba kumakya asigala agenda ku short call kufuisa nagenda kulongo abamu ne tebamanyina geana mazzi yesimula bwesimuzi akaswako tekasobola kuggwayo kati kojja omusajja otuuka okubeera nga yagala okwegatta naawe n'ogenda okwanjuliza amagulu bw'oti banange n'ovaayo ekisu bambi munno naye mubutuufu oba omumalamu amaanyi talina bw'ayinza kukutwala kuweza dakiika asatu naye kojja omusajja bw'akusanga ng'oli muyonjo edakiika asatu asobola ziweza n'agenda mwana mwetaano kabe kasinga n'essaawa ennamba
1: kituufu nnyo senga
0: wanji
1: naye gwe olowooza kankubulire abantu bano abasinga bintu bintu byogera ninga gyebiri gwe omukyala ali ewa ekyeking naawe omwami ali ewa ekyeking ekisookera ddala kkirizagaana abakyala batono nnyo abalina empale eza waiti kala nga njeru
0: munaye tezikyalabika kojja nze emyaka gyonna okuva mu myaka gyange gy'obuvubuka nze nga sambala mpale ya kala nga sterinya ku mubiri gwange naye munange empale zatuka ekiseera kojja empale za waiti nga tezikyalabika
1: anti zitambula
0: ngawajjangenedazinewejjaddazini ng'osangamu empale ezo biri bubiri ngaesigadde za kala
1: senga zino eza kala zibakolera kyezibakolera waliwo ennaku ezituuka nga mutabuse bwe mutabuka empale kala ezitera obakolera black oluusi ne redi buli mwezi mba mutabuse naye waiti ono alina bwasikirizaamu omuntu
0: nze kojja nabe nabanga ngenzeemu ngaera mbeeramu waiti wange
1: era
0: ng'empale yange etuuka okkaddiwa nga toyinza na kumanya nti nno ti nti mpangadde nayo
1: senga abantu
0: abasinga n'osanga omulala nga empale baaba
1: ekyuka kala
0: nga ne omwezi gumu bubwegu tebagatanaguweza nga ne wagikunya wansi tetukula betugambye aba abatafayo kwejjanjaba abalina bikabotone bikandida bukisala babeera nga wansi wabeera wavululavulula ebitategerekeka kati agenda okugyamu empale
1: atetegerekeka nga mulimu ebintu nti kakati omusajja yina gyebuva ne gyebukoma abasajja bangi twekanasa abasajja bangi twagala obuyonjo omukyala ayitibwa omukyala banaye bino nabe mubiyige mulimu abakyala abali eyamazima nga mulina ensobi zemukola nga temuzimanyi nti nsobi ate ffe zitunafuya omukyala ayitibwa omukyala gwe ali supposed naddala okulabirira omusajja wo andawe yeye gyayambala kebe bokisa kebe kika kyonna kyandawe kyayambala gwe oyina ogirabira nga nnyonjo
0: abakyala bangi
1: eri abazeeyoleza nga omukyala tamuyambye senga nyankuwulire nga nti amaze kuzuula nga tikutoli muyonjo gituukiriza kukyoyagala naye senga omukyala otandika gamba nedda tata w'abaana komaze kateeke wali aye talina gitabika nazizo empale z'omusajja zirina kuba senga waliwo enjawulo kankubuulireko obuyonjo bw'omusajja bulalamu ku bw'omukyala era bw'otulira empale y'omukyala gy'asiibyemu n'empale y'omusajja gy'asiibyemu ey'omusajja ndibanyonjoka okusinga ey'omukyala okusinza ku by'omukyala by'akola omukyala abaseera ebisinga bw'aba atawuka eno n'eri kwe bayita okuyiriba bw'agenda okugyamu empale tesigala kyekimu tesigala kyekimu naye omusajja ne waba nga muyiribi bw'akigyamu n'akiteekawo tesigala teba kyekimu tebaba tufaanagana mukyala tuddire amazima obuyonjo tubutandikire mukkuffe ffennyini nga tonaagenda eri mu buliri omusajja omuganda agamba nti bw'otunuya enfaanana ya kateni ku mulyango esooka ku mulyango bw'olaba egubye oba eddugala nnyo totaana kubuuza nti esooka ku buliri ziri zitya kubanga kati ni webanga kutandikira okuingira mu nyumba ate atizi lisuka zibatalabako omuchara yina aitibwa omuchara bwole mu kuyonja omwami wo bwana agwa ku muchara omulala amuyonjo no gamba ki abachara mutenda nyuga ya obuntu buno obutono bwebutulo kuzaamu aki amanyi nokumu mukwano nyinyi wunyo omuchara bwagambira omwami nti weyoleza akatambala ko
0: gamba kujaze neje
1: akatambala
0: nestoxiunya nola bo muchara nga ingira mutoyi jukira mbivuga baga bakatipiwe kati
1: aha akati nenyo
0: enyo ateze kati aba mutu emanyiza nti oyina ko satipi mirundi ebiri wose ngo bogeze kulongo oba ngeze kushoti newe malo kufuisa ne neta waza mbanja gara nsoke malo kunyiga amazi galinga sina
1: matona kudamu kwa ambala ngwe
0: pale nja ambale nga ndi mukalu gosobola no kume pale nga nunchi
1: nunchi senganja nkubulire omuchala leko musajja natango kunyaka tambala ko mungalu omuchara wandi wadodira obutambala nga munana no buteka wali obobera stocks zo musajja
0: namanya we bibera jabuzinga jawo
1: najayo kala jajje na yamba na katambala ke nakozza namana akazza obobera obuchafu ni omuchara gano kwa okoleza omusajja katambala nagaano omusajja nagaano okoleza omusajja stocks fa basajje bintu ebitugayaza senga nkubwe no bo musajja ngoli muyonjo oluisi obudde bukubula obukwata katambalo koza obukwata sokiso zoza ne andapati luiso joza nenga buyonjo bwa mukyalo bukufula omuyonjo era buchafu bwa mukyalo okufula omuchafu
0: dala
1: era omuchala bino wammanga mbibuusa amaaso piro eyitibwa piro kikwewunyisa omuntu agaana okulabira piro y'omusajja abasajja ebiseera ebisinga tukola emirimu mingi era emirimu mingi gyetukola tukola emirimu mingi egitutawanya kitatusoboza kukola ebyo tinakola naye omukyala ayitibwa omukyala gwokoze otya okutereeza amaka okutereeza otya okutereeza omwami wo mu buyonjo abakyala abalala balina omutima omulala ogusookera ddala balina omutima ekisookera ddala omutima gwe baba nago kagamba bwe nayonja nnyo omusajja wange bajja muntwalako nze bannange nfudde olowooza banaamukutwalako ne bonoogaana omuyonja era basobola omutwala naye ati bw'anaagwa kuoli amanyi omuyonja obulungi
0: eyo ndowooza ya kisiru nze kojja njagala nnyo omwami wange okubeera smart
1: mpulira
0: oba banaamukwana oba ye banaamulaba naakwana oba ne bamukwana I don't care naye nze njagala nnyo oli asinkana omwami wange mu kkubo agambe nebane omwami wa Mariam mutuufu abeera smart bannange Mariam alabira bulungi nnyo omusajja we amulabirira kubanga omusajja wabanga wanfuna ntono bwengwe oyina kukasente oyingiza kasente omusajja bambi ngaolaba ti n'engoye tezimumala olw'obuvunaanyizibwa sente zaafuna obuvunaanyizibwa zibutwala natuuka n'olusi n'okulemerera okugula ki okwegulira engoye eziwerako omukyala genda omugulire genda omugulire empale genda omugulire esati mugulire bokisa mugulire sokisi mugulire engatto kwegamba abeerenga bambi naye kwegamba abakyala abamu kye batamanyi ebintu ebyo ebimu byebiviirako n'abakyala okuwangaaza obufumbo ng'omusajja tayagala mukyala we akeere ku makya nti n'okuno bayanobye n'okumunyiiza abatayagala abeere ng'amunyiiza kuba bw'anaamunyiiza ayinza okunyiiga n'agenda bw'anaagenda alina kyagenda okufiirwa kinene ddibu lyagenda okumulekera naye kojja abakyala abamu bawoza sente yange yakikazi sente yange yakikazi nze nabagamba bw'oba oyagala okuwangaza omwami wo abaami bangi bannamwadu bangi naye bassemwadu batono abaami ekisinga okubatta amangu buvunaanyizibwa bwebasukako sitressi neziyitirira naye abakyala mbakubiriza muyige okuyamba ku baami bammwe kazibeere sukulu fiizi muyambe oba wakiri mukale mugambe abaana baba wakiri gwe gamba kale nze kankolenga ku requirements gono onoonyenga sukulu fiizi omwami wo muyambeku omwambazi ku byawaka muyambeku bw'aba aguze kyo ne kiina ogulayo ekino ne kino okiwulira tolinda mwami nti ate suukwali ndizimale kaddiwa ate omwami alyoka agule lwaki togula suuka ekintu kyona kyona ekibeera kyetaagisa okigule maka gaggo maka gammwe bule chute chiru njile chwela maka mwena chiba we se chitiwa
1: chitofu
0: nye kujeno sango mkazi nse sisa na gula de chikopo nse ya desowani alina mami nobono bagezi wamanya tebidi wancho mgenyo luja nga kuita mchala jidira letero mgenyo chai
1: alaimu unomuletina
0: mwena mwena wawe kuniza tulo kumanga sija kumwa kwa sila mikopo kati wagena kuswala nga tomo lezi
1: yasi kadeli no mgenyo atambozi
0: yes
1: lete na chikopo ya plastik echagu bagubeta
0: kati njaga lombuli le buonobo oswala chato ugule mikopo
1: ujagula
0: ugule ya makago
1: nese nganku ugule abachala batono nyaba ulirecho omuchala tichikuwe unyisanyiza na kugamba omwana geto itigeno gamila taonji tewali munyo omunyo gwenuso lusambu kulukumi tewali munyo ngatakula omwami sukari ya wedeko nkumi bili nkumi sato nkumi tano mwali uo wacho batomugula kuwa nao gena munyo kuna hapa nao gena munyo
0: lakwenta teka neko mkendo wakatona anti muli mwa abachala wa mwa gamba nti abami abamu tebayambika kati uluwa lilo vomu yamba yuko vomu yambi ayaka na kufuli ya dela bibi yonti gote kendo kubigulanga nye bigwao abana ba mugamba kendo gambe mama u
1: saigana afu katuongele uchino nama muinoru janja umami wange anyambeko bakuba koza ngoye na yanjolezeko kati nafu tu gamba onumu na mkaza jida kama njiro wa nalaba ngambioza ngamba tuwezo zana bitu bitu kari singa wabinjoleza kutatagundi ngoe hizo ntuwazo za aliza na pika mama soga habana
0: naka kama njira bakalina
1: mami
0: mazao kuhuza techumugana na wabali waba genyu kumugamba
1: mami zile ngoe tuwaza anudeyo na yuzo zile ngoe nisika mbafu tuwaza anise ninga teke doli mudiro
0: ateto yogera nga wali waba genyi
1: mbisu waza
0: ate mbobangu ya gara okutumu mwami oku ya mbechi nitu kwa zesa ululimi olurungi hani mami mkwano mbade sawa kunyamba kukoba ambi mbade nake mbade njalo kutuma kunyamba ko
1: gumbe kutu miriza njini gume nyomusa janina wulugwe gozaba
0: sita kachiko wadoya gala nkuyambe ko hani mkwano mami mbade sawa kunyambe ko wami kuchintu wht ono sonyo wa siku manyi de ne ono sonyo kutuma na
1: ye
0: atumo mkulu tamaga maga
1: na ye si mazumazenga kutuma
0: mami sita tuwa angi sawa kunyamba kwa jamu saja wane wana wanga wali tali wa kuyamba aja kuyamba ni haba mbaba gamba bubi
1: tata musa engoe zinazoziza netu wazi nyani kideko uchimani bulu nji goya ni kengo yiwali nze yori kuhanga kuhuwaya situ kako ulusi nzitu kako nenze na ade sina manjiga yigida weda mkuta milo mgogunuma
0: ulusi na mwiyombesa nwa kumwiyombesa kumanga lakiti ya yoziza
1: mwami kati zengo tuwazoza kantu wako wanange simanje tunamanya ebintu bino simanye mwami twanta bulidemu ne mumbe mvaza tutino kusiriranga mwami ubawa manyiri dokolo lugezgeze yewe zenfumba kama fumbi bananga chijoto buliwe panka panka omusajja notango kokole ebintu omchaja ino kola ebimu agamba atupa bimanyo bikola
0: ne ate si kibi koja nze nange chinyumira nnyo mwami wabanga aina kubya nyamba ka waka mbada bila dango mwami wanganja gala
1: nga mwole mkwanu wata wikole ngo jani kwa gamba oyeko inaji wikole la inaji wikole hapa kazi temu yambi kapani kankubuli kwa sanga kankubuli fetuli basajja bubino musajja uluwe bintu yumbi inoko sonyo kaa bismillah jino kanchiso nywe uluwe kwe wale maso
0: nge sija kulimba kujia mwema bintu yosagara mwami kola kati ngo kuoze bintu kurani mbachi ya banga
1: Mwamu tobo de amuose sebi nito so wani nevi kupo na chi
0: nemuli mwamu nga babi manyira evi ntungabioza ngwe ya zoza agolola
1: oyomu ntuchi saja saja
0: ne nyomba ajisimula neda
1: enchabu ononyiga
0: mkwana ava sasila mchala
1: enchabu ononyiga natabikola
0: no gamba ngo mkwano lavu nga weri
1: senga
0: ate chisi nzira ne muno bya kuyamba ko kubanga nange bemba kuyamba ku school fees bemba kuyamba nange ne kugulye ko ku ngoye bemba kuyamba nemba nga kuyamba kugula ku bya waka nawe bimu nawe ino kunyamba ko
1: senga
0: wanch
1: amazibanga mungu ze mpuri ya chichikola amazima kanku senga kankugule ko chino kankungere chino wali wabasajja batandika n'olutinko n'olujanja n'alutandika nalwo n'atalumaliriza
0: kiva ku musajja gye yakulira nga yakula mukozi wa mirimu
1: ebyo birala senga wali wabatandika n'olujanja nateka katinko, nateka kajianja, mukwano kutandika, nata malako na mukwano go, gutia. Oliale taka janja na katinko. Hey, Ujawa, come on, it's okay, you can sit, you can sleep, let me do this work. Nadira waka yomu chara natani kubumukola. Nayo zengo ye, nayo zebintu, nasimule nyumba. Omuchara tuke chisa ngaba, kaneru waze, abinkolele.
0: Ebyendo kojo miongera ngori muna mu Uganda, na ye welu, munange muinkano kano.
1: Sengate tuli welu. Tuli kumbela ya wano, tuli mbuganda, yetu ogera mbaganda, kubanga.
0: Kujia chitu ogeza, mbuni mwabafuweno, nebafuwa yono olugezi gezi lwabu lweno, olufugirizo lweno, na abe rangi ebulaya, enyumba, bajisura hafu hafu, mafu hafu. Ebya waka, babigula buli mtu, abako nebya agula. Katichovola ba, asoko kutuka waka, ya fumbira mune.
1: Sengewe biebuelu, tuawule biebuelu nebya wano. Tuwa ule kaliche ya wakana ne kaliche ndala.
0: Gamba. Gamba.
1: Nchitu
0: gano kwa ula. Nti omucha, nti omuchala tayamba kumuami we. Neku jowe mbango umuami wangi. Nkuyamba kwa kusikulu fizizabana. Nkuyamba kwa kubia waka. Na uke njini nkuyamba kwa nekulia kwa kushopping. Kuyamba lobyo. Uchuli ila. Kwe gama nga. Ebi nituwe singa nkuyamba. Duwachi nange tuyamba.
1: Senga mwaka tu kana yisera gama nti ya msajia ino kwa lobulili. Embele beta nisewetu. Senga waluwa musajia wawino kusikana wako musajia. Senga bachala basi ngobu njiba ino lukezikezi wotani kumukwano nga mpia. Nga gamba. Sente zoba doko la buli mwezi. Ino zimpa nganzi. Kumuchala tango azute zo mchala. Kujere
0: tutuja kuono na bantu. Kubanga ne wano wano mu Uganda. Mwebali ya balo bulidi. Na gara ambe mchala we.
1: Wanje?
0: Kati mchala baya ufu demu domu wami guobu siga demu. Kati hatu mchala alibize. Atenga ulusi mgena mwendo kukola.
1: Senga nja ulo chua kati.
0: Mwawachi akuteke kena breakfast. Rachi to yala mwini.
1: Senga nja ulo chua kati umu wami no mchala.
0: Kakati bobo ya galo kwe ya ulanti obere mwami osajalate. Na bulie cheta agisamu maka. Chona chimi ili mbomu.
1: Senga ebintu ebisinga obunji.
0: Neme kuya ambako.
1: Senga ebintu ebisinga obunji. Toloza nti omwami uinzo mwenye giliza nyo. Omukozi senata inakola. Kubanga mwenye ambagana. Senga mwenye ebintu ebitako kuya ambagana anga mwabantu wabali ya wamo. Nemu mwenye ebintu ebino gama chino kaseso nyo mwengo mwuntu. Mwenye ebintu ebimu kankuwe chokula bila konti. Mwenye mwaba abasaja kanyo gama chikachala mazi gali wala. Kangene chimile kumchala wanga mazi. Chuchanja ulumu. Mwato inaza mkozi gena kwa itamazi. No gamba, nge nchala wangejali ya wakaba ambi. Nange niko wakako yoku sande. Kastuwe bidu mnabili mbili ite wano. Biteke wa waka, tunabe. Mwato because ese. Nye omuntu msajanga uyale obulili. Chilalamu. Chilalamu. Choku walo obulili chilalamu. Nye woko lebilale choku walo obulili chechuse. Choku bili. Mwini mwa basajja aboliza na wachala wabu pale obo munda. Ichinojo chilalaa. Obo ina level jyotu seko. So we gambira nti abasajja twedde twagala nnyo bakyala baffe ne tubeeko we tubayambira we tukoma si kusukka bw'osukka levo yo omukyala bwamunaanyiigagana byajja okulangira omukyala okimanyita siba agamba gwe weepangapanga kiwono ngobadoyoza n'obupale bwange ali wali mu lujja omwekyanze singa abakyala basinga obungi akuuma obusungu era omukyala ng'abadde ayomba ngweko kuliyo ebintu obukyala byakulowoleza niwe babyayitawo myaka 10 ne mbisovi.

0: chari kutenda musango kasiri sasati ufeme mwete
1: chiri wano
0: radio simba
1: epoga menu jete
0: wano wano koja wana gambie koja mugambe nti osobola okuwa somu kazi ngomusinga obuyonjo kati mulimu byosobola okola okukuuma omukwano okukuuma omukwano gwa mwe oyinza okukiriza okusuza oyinza okukiriza okusuza musuka omwezi omulamba
1: anti mubuulira
0: byenjagala kuba oli musajja asigadde ye mukulu oba manya gogere
1: gogere
0: ye mwami Vincent agamba nti kwali nyawuliriza
1: mwami Vincent byoyagala ng'oli muyonjo biyigirize mukwano gwo nga nti nze bw'onkolera kino na kino oba okoze bulungi
0: eri abakazi abalina emputu omusajja bw'amugambako alufula lutalo
1: wangi
0: maama
1: kati nga gwogumanga ogamba kanzeokazi
0: naye bakazi bannanga bamumba manyi
1: mwebali
0: alufuula lutalo
1: kati ng'odda musuka ng'ozooza
0: banga abasajja abayonjo kati kojja gwoyinza okuba oli muyonjo omukazi oyogedde aganye okukyusa
1: ate omwagala nga bw'omuyombesa tewali
0: kati ng'ozijjako ng'ozooza ng'ozigolola nga tozidamu ng'ozaalako
1: wangi
0: yes okujja nga tomwagala kojja kati gwayinza kujja nga oli muyonjo oli watafuddeeyo gwosobola okuzebakamu omwezi omulamba
1: nzibaamu naye maama mbeera nkomplaining
0: anti ojja kufuuka omuyombi bwonna obeera nga okomplaininga mu kiseera olwo agenda kufuula muyombi
1: alega
0: okufuula kayombera waawano kati okwewala ebyonna ng'olina emikono osobola okyekolera okyekolera
1: senga aba akwagala oba atakwagala
0: naye aba akwagala
1: nga sijja zoli
0: anti yefuula bize
1: ngagamba naayanga
0: akooye akomao nga akooye katikwati kuba
1: amasiensonga
0: zino bo bazogerako
1: bwabeerako ebisajja gwe ng'oli eyo gwozoogerako ki gamba nti
0: alo radio simba
2: Ekisigaji kibadde kintwalaganya bubi.
1: Twakosanga ekigaji ekyo n'omululuuza munnange biyamba nnyo okusinga amakenda g'ennaku zino tegakyalimu birongo biri ebisembayo. Bintu bino simanyi lwaki abazadde babikolanga nnyo naye twakizudde kati.
2: Era waliwo yakiŋŋambyeko nja kukinoonyako y'ensonga ki ati lwaki tondabye naye ng'ogenda kundaba wiiki eno ey'enkya.
1: Mukama akkirize, Mukama akkirize munnange, Mukama akkirize. Okkiriza, essebo toyanze.
0: Essebo taata. Katusabire osuuke bambi.
2: Kale munnaye munzikirize neebazeeko ku mwami oyo omuyimbi.
1: Essebo.
0: Mwami Maaka.
1: Mwami Maaka.
2: Munnaye mwami Maaka kyatukoledde mbadde nina n'ekirowo.
1: Essebo.
2: Nti olaba otya jati nga mumuwadde obugenyi obukulu
1: ekyo kikulu nakyo munnange ku mukolo guli
2: ku mukolo ogwo nga tuyingira ewa Musa n'abeera omugenyi omukulu ku kyakoze muliba mutya
1: bannanakyo si kibi munnange ate nno kankubuliko ekyo kireesi kyolowoozezza tusoze kyogerako nanja ti nemugana naye bwetunagamba alindako tujja kyogera nga tumaliriza ensonga za Musa naye tukimukubeko naye akitegere nti naffe tubadde tusiima byakola lugambe munnange jangu obeere omugenyi wafe omukulu tekisangika munnange kyoyogedde kikulu ekyo
2: kuba bw'otunuulirako kya nga bw'ogambye ntagala gye tutagadde emyezi mukumpi tugenda mu mukaaga naye omusajja akoze nammwe mukoze bannange ndaba essanyu awo nga lijja kuba ly'amaanyi ng'afunye nti ye mugenyi omukulu bagamba akola obulungi
1: asiimibwa ate naawe tetuyinza butakuleka bbali bannange naawe olina ebyenjawulo nze kankubuulire
0: oyogedde tetuyinza butakuleka bbali
1: tetuyinza kuleka bbali ku nsonga zino naye ebintu byonna by'okoze ffe tusiima tubiraba naye njankubuulireko kino kyokola ebintu ebimu jja kgenda ng'obiyitamu mu mpolampola ebyandibadde ebyamaanyi ngaolaba bikwanguyira kulw'ensonga nti naawe obadde ofaayo eri banno Ile tukwebaza sebo nesi kwebaza
2: yo ala baba mpado bulamu
1: amina sebo webale omulimu omulunjo gwete tusima sebo
2: banange
1: yesebo
2: nange wentambulira wonna banange kiche nayogera ko anato musajja wa Simba kyakwata
1: aha
2: buli wentuka ne wabera kate mukolo kadi zijulo kukuta
1: aha
2: olutuka wali ngabaga anti ambasada wa Simba wali ku mukolo wano
0: ambasada
1: atera tujana kuleta mteso bya finger tugamba nti buli ambasada wa Radio Simba efe tujja kufuna yobo opo oli akuba design ya Simba na ajiteka ku nyumba yobo kapa obaka pande no kakona ku nyumba yobo kapa kumanya nti uyu wafe ba erinye eryo likulire ku kyalo kumanya nti gundi era waliwo abantu abera ku kyalonga kwakulidde kwazalibwa abaana nabala ninga tayina kitibwa kyonna kyayina abantu bamumanyiiko nyatulisi bakutegereko ku ekyo ekya Simba nakyo kikulu
2: kikulu nnyo ekyo
1: kakati
2: bannange
1: esebo
2: ajati yaso sena angama ndina basha abami ya bata ina manya basha ala bachi ya kutuno vakonga
1: baduke
2: utukunaba ya na ye orusu abami ya bamu amanyi bakalina nienga basha ala bamu bonga muzegu wabu wabu enzi
1: chitufu na chichu
2: abo nabu banji webali
0: na chowe chini
2: nga muzegu wabu enzi ata na bata ina manyi nabu yugebali nga tevefa
0: ata inzo kumanga amanyi ya galina nienga mukodo omuchala mukudo walira nnyo oba nokugule ya waka nga mukopi nga nachecho omuchala chimutambuza
2: kati atefe na olusa mamu wa sachi ya manye gaba kwamu era kochecha aga mbichovu chafu wa omuchala amanye omusajja ya kati kwa kuba mubu fana nyi na gamba abachala batira ebintu bino olusi bakozesa mu mbeera zaabwe ziri najabiteeka omwami waalava amanyi negamukwabitunula kamanyi negamutuka
1: bwekiri
2: nagala nakuba kafaananyi olusi olaba no omusaayi ogwo olusi nga omukyala akuyisiza mu bbaafu omwami nagutulako omutima gumwenyika amaka nga amanyi negaba nga gakendeera
0: era abakyala bagezi bambi singa ekyo tebakikola
2: era abakyala bakube nnyo mu butuufu okutukweka embeera ezo nazo zitumalamu amaanyi
0: ate sikugoweka abasajja abasinga obwinti bagakutula ku musaayi ogwo
2: amanyi gakukwamu kati bulobanga kirati okwateko ku munno oba ku mbeeri nojjukira kiri amanyi negakugwamu newebika nochuka notunula neezi
1: naga kambifemu kanyigewo
2: naga kambifemu kusinzira chowalaba katembeza nesigarange tambula buwecho buwecho
1: ochimanyi naba mwa waba monsongeza koze sebafu hatije mkoze sanga muna abisa
2: aa edaba chikola nyona dalenu mubiale wafi
1: gafuka omusoro ekiro mje munabiramu ati nateka mwembere eri
0: haya yabira gendo kujoza ate yajoza
1: senga
0: ajoza ne tukula
1: senga ne tukula senga ne tukula
0: ngala kite tukula
1: a a
0: wamagenda mas
2: kite kumabali kati embere yonna ne tubirira bwetu bambi abakyala bafuko kubera abayonjo
1: bwekiri
2: embere bere nungi
1: nafe tusanyu singa tutandike emirimu
2: aha tera abamu tebagala bagambako kati era abamu bajja kunkubira esimu bagambe lwaki otutambulirako naye nga si mu mbeera
0: kituufu
2: mu mbeera ennungi yokukuuma
0: oyogera mazima
2: amazima munanga abamu tebagagala achati abantu bankubira esimu ku mulimu naye kirungi kasita omukozi yafunika
0: yesebo
2: kati era bangamba tuyambye nnyo simu twaba twebase tetwagifunye kakati gwoyagala omukyalo w'okukola toyogedde buyigirize bwe kuba manye eddagala libeerako obuwandiike
0: njagala nga kisinziira wakiri oba okuva ku busini aba esooka
2: kubanga olyajjamukuza lino likola kuki
1: zakunnyonnyola
2: nga atunula butunuzi bwati naye alina omuga nti a lino likola ku kino
0: ate saagala buwala buto buyitiridde kubeera buto nnyo
2: oba obuto nnyo bujja era si bulungi bujja kubeera mu kulowooza ku kulya lolekisinanti
0: kati obwola wakati bwe buzibu bwensanga ambasada Bulasiyo mbuwa emirimu nekakolayo emyezi giijo nekafuna omulenzi n'akalimbalimba ukakananga akapaziza ku mulimu ataka tuti ateka kagenze okufumbirwa teka malayo na mwaka omulenzi galika kaisa bubi ukakananga teka duse yateka zeyi wabwe bwe buzibwe kiri kukuwala obutono
2: nola omuntu akauze kuze mukondowoza ebasobola okukuuma mirimu bajagala naye betaaga okusengejja
0: mbadde nguba wanaye kati bwe buzibu bw'ensanze tebawangala ku mirimu kwegamba maaso bajjaga bali mu ngalo
2: nkugambye era ennaku zino embeera yeeyo kati munange era nga bwe ntera okukikola bannange wakyati munaa temufunye enamba yeggwe omukyala gy'oli eyagala omulimu ogwo ogukola ng'onooba mulambuluku bulungi nga kasitoma ne banaabayita ku kkubo onoomuyita nti jangu wano waliwo eddagala litundwa
0: era
2: ojja kunkubira nze onooba tofunye yajati nsobole okukuwa yajati ogende okole mu bulambuluku naye ng'omukono gw'omumpi si muwanvu ng'ojja kukuuma emmaali yajati gy'osanzeewo kuba ojja kuba ogenze kukola so si kunyaga ojja kunkubira ku 0709
1: 07 09
2: 8 8 mu 8
1: 8 ne 8
2: 06
1: 06
2: ogenda owereze bulungi munango leme kutuswaza
1: kituufu
2: mirimu gitambule bulungi aje teka bantu bange munange ndekere kubalala omwaganya beya jita kagwa kwagala ebagala nyo kamala tava ku radio simbera buli Rwanda banagamba ambasada ambasada we bale kutumira ja kimunda bire meya jita kagwa wekiriku
1: nafe tumwagala
2: nyo ne mwami mutawubwa
1: nafe tubagala nyo
2: mwami kiwanuko we busagazi ne mwami mulengere bugiri babagala kamala nyo mama tayane bulutwe
0: nafe tubagala nyo
2: babagala nyo ne kansala cheyo ne kayonza ne nalongo wabana abangi
1: tuwafira ko tubagala
2: babagala kamala banange ne yakarungi mutumite nyo ne muganda ange rupabo
1: esebo
2: ne busungu bwa corona nze bulasiye ne kire kukangulumira mukama abankumire kale
1: chacha na wakume sebo
2: amina
0: ntumira konyo kubuzeyi kabanda ebu komero chiboga bukomero muzeyi kabanda nawe mukwano tukwebaza nyo etafali lyotadde lyotuteekako buli kiseera
1: naddala
0: lyotadde kumusema kukuba muzeyi kabanda tukwebaza nyo ne sikwebaza yenna atera kusabira mukama katonda azireete kubanga wansuubiza n'ogamba nti kanonyenoonye nja kubako kyenyongerayo mukwano okusabira zibeere nga bukiseera ziyingira ng'ensawo tezikalira
1: amine nene aliko kumukutu gamba ndi hello wanji
2: jibari
1: kale sebo na uji jibari kutugira kuna ani
0: kale sebo na uji jibari kuuliriza
2: mze kansala jime kakandi nakato nyomuru kakwe nyingwa
0: mbora
2: nyingwa
1: sebo kansala
2: ilate nganze tutuka ya nyao kukundi ye ukulezi
1: sebo
2: kumpi neto kundi ya to
0: neto natudu kilida kukumusema kukuba
2: senga nekoja
1: wajitata
2: uwa kazi ne wawa nti ndo si mwezi ne wawa mwezi ne wawa mtu usa kuntiku era sigara ya tulia kasabe na niku
1: kasaba na chi adusei aliko gamba nti hello
0: Halo Radio Simba.
3: Halo Radio Simba.
0: Musema kukuba.
3: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nayo kujja assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musema kukuba umugole wa fe.
3: Tamanye genze.
1: Sebo je bali mili mjotu sake ngalo.
3: Mili mungi kola bulungi.
1: Ngatonna yogera kigambo kyo nasoka webaze banange omuyimbi wa fe. Na balala bonna. Abakwade kase.
3: Omulama gwa kwatote.
1: Yesebo.
3: Anange ngabala mu kama katonda mudize wona wona wajwa sewo bulungi.
1: Amina.
3: Abantu lende bonna bonna njaga mu kama katonda bajize bulungi.
1: Amina.
0: Yes sebo.
1: Aha, ndomu izimbi sebo wade umwase ndi ne sebo ne muzimbi kwanga. Fotuto kile ne baye tutoka kwa musima.
3: Kurunda to wema kukuba.
1: Yes sebo.
3: Ngoba ni dadala mudimu kwako la era akole bajjala.
1: Ese chikulu nyo. Soko tubuli omulimu fetugulwa byeno kubifana nyiguli gutya.
3: Omulimu toyi yawe to kuzungibwa.
1: Ese chikulu.
3: Sika dosa na yako na wati. Yoko kake mkino jiku wa plasta.
1: Ese chikulu nyo.
3: Akasawo kase nyo aja tayoba ya kaweleza ila nakajiwe yo.
1: Ese chikulu nyo.
3: Aja.
0: Wanji.
3: Ujako waza nyono msaji yangu ziza senu.
0: Eee.
3: Tanyonge demu akatundu, akatundu nakarese.
0: Eee, banange.
1: Bambi yeba, yani, tumu kubideko mungare wa demu za ama kukubaka simiti.
3: Mwami sansara, sansara wema kukubo unira.
0: Yes,
1: semu. Avudeko. Auli kansara mwala wa mma. Wa mma.
0: Ono wema kukuba.
1: Ono wema kukuba mma. Ah. Anjo na gambi avudeko. Banago
0: mutuwebalize nyo nyo nyo tiyebali
1: bambi. Na yebali tafali yeyo bambi.
3: Ale yampade ya katundu nakarese.
1: Yecho yes, chukulu nyo.
3: Na kasawu.
1: Bambi yes, yebali. Mwasa na ya duse kone ya alimba.
0: Simba hello.
1: Aliku mkutu gamba di hello.
0: Hello radio Simba.
4: Simba.
1: Aliku yes, gamba di hello.
4: Mwepali
1: kutuweleza. Gali sebo na ukuweleza.
4: Ono, abasalo mpili kumamuru wero.
1: Esebo ya tawaba. Na yungi la kudobozi, tukuhulia bulonji.
4: Bana nge nze vieta na ze notu kwa ganyo choveda nseka butusi.
1: Esebo.
4: Elanze mbutufu vieta. Nisimanyi na kumanya. Simanyi umanyi umafu. Gundi. Mungu goya gala.
1: Esebo.
4: Soto wola kugama mbo simanyi kino. Adena wanku. Badevu hafu. Soto wola gama nkyo vomu weti ye. Mungu wa ime vieta la mbutufu zimbaga denyo.
1: Amina mwenangu wali kutuwa gala sebo.
4: Sija kugala vienji nyoze. Sija kusimi mapele za jomu. Jomu kuweleza ulungi.
1: Amina wali kusima tata waba.
4: Kama ala wete musingo kwa
1: gala. Amina mwenangu na wali mwenangu kusima. Esebo. Aliko yena gamba ndi hello hello hello gamba ndi hello
5: hello
1: wanji
5: mwakiza mucha sengane poja
1: bane tuwase bulonji kavuma
5: yes kawuza nange ndi bulonji nange kavuma Emmanuel sura tani
1: olebo yengumanyi kavuma yekalaka samuganda wa musema kukuba
5: yes tuku wanku atira dalo manyi bulonji
1: ene wakolola manyanji kwa kolode
5: tufunyo
1: anko aha musa mundi kafuma aha choko tubuli muntesa ya fya aha
5: muntesa
1: iye
5: mkulide bano ababunde konga batesa ndukute kumukaga titundu
1: yesebu
5: naeka kati kumsonge yo ejaba tara bapse obuyonjo
1: aha
5: Nsonga nkuru.
1: Oli kumulama gwe nyine ogwo buyonjo mu kisenge.
5: Nsonga nkuru napa abami. Napa twe kugeze tugeje kwa kukopa wade batu kuba ku masomero ejo. Ngo kukopa kubi. Nene nsirabye bukuru okukopa kurunzi. Katuko vera nga byokopa nga birunzi nga tulimenya mateka. Kuvera no muntu ngo olaba nga byakola birunzi byo bya buyonjo. Na wegeja kwa wadeteta kuliramu.
1: Mchitofu.
5: Oja kubaye no mubitundu vyo asatu vyo likwe vyo kutapo. Oja kuambu kofu no kujonze vitundu nga atani.
1: Yabansa ambu.
5: Ngo gezeja kwa kulabira kumuno. Toti kumera ntondo nga bagambi yeko. Yawe tiba TV. Yawe ntondo tayiga.
1: Mchitofu nyo.
5: Kakakati senga. Mbeba janyo nsonga jemu tuweleza ako
1: esebo
5: kantineka wantunga batatu
1: batumi ya mnani
5: kantineko medise mtu medise mwanga mbuto
1: esebo
5: na usungu wa corona neme ya karunzi mtuga tendorua na wala labatese kodu ulibale merewa akate kari katono
1: esebo
5: esenga nekoja
0: kadebera ulonji Simba hello.
1: Aliko gamba di hello hello.
0: Hello radio Simba.
1: Gamba aliko di hello.
0: Simba hello.
4: Wewe tuweza wanaye.
1: Nkale sebuna kuuliza. Tuogera kuna nani osizidewa?
4: Mama Moses makukuba.
1: Mama Moses.
6: wema kukuba sabo kwa
1: nchia sabo tusani sokuri zako
6: banange nange nesine bauli zako
1: amina munage mkulo uma
6: banange nsoko kukubeba zolo nteka teka za Musa
1: sabo tata wabana
6: Musa mtale kutalo teki mu ya tulimwero se mu yukule ndira mwamu biringi luba wajoni
1: sabo ya tuwe ndavi wamu na azu tutela na mu dirisa
6: oyo chairman wa petu metali merero ateta suvi za banga
0: oyo wajitiwa inye tumuagara
6: inye oyo tumuesiganga mundu menye
1: amina sima imu amuzizako
6: abuza
0: mkama angamu
6: wangu zino unji nyono
0: mkama angamu unji
1: awunno yebali wabaya
6: yase kwa mga mate ate babante akibino net
0: mtu weki sabu ate chichamu guanila
6: wala singi la kumandu kumpi nsambu damba apata chigeza ntipa mwagala ati soko kweba zane mkulunda ajoyo
1: esebo
6: muzimbi mulunji dola hile ya zimbi akanto wako nifanyiri la bulunji
1: ee aye muzimbi mulunji tuwa karabi muna mbifati
6: ee ila tuve sunguru na kulomuru tuwa
1: wanji
6: tuve sunguru na kulomuru na tuwa
1: kakati ya ugambi na kamba weye mituwa la avili ngatiko
6: esebo ngoo njamu kubira kaka simu
1: eche chiwe de tunasanyu kanyo sebo
6: ira kumusenge ira petuwe sunga nyonga bantuwe makukula lupo gora simba uwe suka na jetu chari la yefe yefe baani
1: ye wa ma
6: radio jistule jee chari makukula wano
1: ye wa ma
6: ira muso yomu agara nyoka kakatu kumulamwa senga
1: ee chato wabana
6: wanango mkazo mchafa mulamwa amanyi no wanga amanyi guga lina kujuale chunga guga singa
1: nga wewa ga
6: nga wewa ganti inze
1: banange
6: unola bakubye bintu ebyo nga bichafu awulira nga n'omutima gukwenyise
1: nagagaya gakubula
6: banange nagali atuyinza nakubeera nago
1: esebu
6: twalone banafa balalanga ah bugoye bwoba ba ongabula batababuza nako amanye gakwenye nga n'osigala nga osirise ne mama mukazi omuchafu amalamu amanyi
1: kituufu
6: atisanga banange kamberekereze
1: esebu tatawabana
6: era tusiima nnyo empeerezaayo
0: amina
6: era kulubogola simba presenter yenna omulala gundi bamukongeredeko era tujja mwaniriza nnyo mu biwe ebyamaanyi
0: insha allah
6: gadde ndi oma Moses ema kukuba
1: esebo
6: dije tadeo naye mutumiddeko nnyo
1: esebo
6: ekyambadde n'omunanga kwali abawuliriza
0: kale
6: okay ero munyolando omugezi tumwagale eno munaba muzi
1: esebo
0: iyo nage sibo kubira ku mbuzo ba yayita mu yali esibyo kuba n'abakyala
6: ari omukulu gwange brasi okaweza
1: esebo
6: kile kukangulumira
1: esebo
6: bananga abo nabona tubesu ngano kuluna kuru
1: ambasada wa fe
6: kubira kukuba yewe era bakubira amazimu mwena bananga tubeta aga abantu bajimu je babalabako
0: inshallah
6: manyo sigari umamozi
0: kale vera mwenji ona agamati senga chitufu mputu obutamanya mukwano obutayiya kalu nakubo msiru obutayiya nebatu mala amanyi gali na agamu kolera ekintu ekintu tinywevu ebutambala message wali bigambe bisembye bambi byo bikoze eki tebize bulungi ono naye agamba senga mwebali program ne kojja mbuza anti kojja asobola okuwundagako saizi ne kakasa simu bubi kumpenyo naye nze kakape kampi mu butuufu abafere bandiddeko sente mwogereko ku saizi wetuli nga wetulinga kumi tutude tuuliriza wetulinga kumi tutude tuuliriza yasigadde Ibra
1: Ibra tuwemenya ekigambo ekikwatana ku saizi ekisookera ddala bw'oba otandikira ku yinchi ttaano ogenda waggulu toba mubi inchi ttaano ogenda waggulu inchi ebyo ebiseera bye
0: byengalo
1: inchi ogibalira wa ebiseera bye byolugalo luno wakati oluwanvu ebyo ebiseera ye inchi buli kyolabemu ekiseera inchi kati bw'opimanga wenkana lugalo luwanvu lwokka oba inchi ssatu uchitegede eba inchi satu kati yonge lako ebidi oba emu oba inchi satu oba nyakali
0: nengo bende netokeleza no. Kulugaro obo ino kupango singako
1: anti njaga na mula genti ziliza inchi satu ubulibu mkukazeza ebise lebyo ebise lebyo ino pijina musa izi
0: katu ujio no chimeti sazigizigeza
7: senga mwabili kuweleza
1: na ukuliza amina
7: tujia garanyo
1: eso
7: anafetukula ismaili hamaidu wanga wa ntuetwe
1: eso eso mkulu ismaili
7: amala mwago
0: ala nagawa kamalizezi ni mbroking
7: senga mwabili kuweleza hamaidu wanga wa ntuetwe
1: yes
7: timo tuwe tuwe amala mwago tuwa liza wama anaye mkazi atale mayonji wanaye na yatama wanaye walu mkazi uwezo sanga wanaye nga ye yu chafu chafu nganga wachi nga uwe nga
1: ya bufuna mbalua
7: uyonji wea ugula kimparana mae kazi bi kumenyo kuba yonjo bana fetwe tagaba yonjo naye mwebale kuweleza tubagala nyo abantu etwe chabu chamulalama chiyogi batumide kubona masode shiboga
1: eso
7: nakaseta ramata mchiinja obona bagala nyo bebale kuuliza
1: eso
7: ayunga wani wachisu batumide nyo bebale kuuliza radio sima
1: amina wanaena mwako sima sebo
0: nawe webali okuuliriza mukwano
1: ale singa waliwo nabakyala abamu batalina na nkumbi nakozesa ekigwe kyekyabadde ayambadde nakozesa kireso kyekyabadde ayina nakozesa agoye k'omwana nabisula kuuli n'owulira tabu bannayi twefeeko ku buyonjo
0: kikulu nnyo ekyo
1: aliko
0: Simba halo. Hello Radio Simba.
1: Aliko gamba anti hello.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukuru mu amisi lukwago.
8: Ye kisufu na amisi lukwago ye.
1: Hey.
8: Tugukirangira.
1: Ne wokolola obukolozi maya anti yegwe.
8: Ati weddira anti mane ddira anti.
1: Yewa, yewa mache ncho. Ah.
8: Ambassador Bulasio wa anti ma.
1: Wama.
8: Enga na sabo mulimu na eka alhamdulillah kasawa kumye mkunge
1: kale kwezi sabona tuwala kukuli umuli
8: kujia
1: wanjita atawa wana
8: chama zima mukama aba wetu msingo kutatula
1: amine amine ya rabbi
8: enga
0: wanji
8: muta deta kwa ali tene nyoku mseno Uganda
1: amine ya rabbi mwale kusima
8: chama zima nikansoke mpise ukano meya kaluti na kunonyeza ako misana wambuze kusimu na encho mkuki yako
1: ila wana kuhuli la mazimu wanga mkubide kati ii wanani simba
8: ya mani chama kubile kutuina vya kwa agalo ukoge lako na iwa kufangenda kayungeyo mkuzika wali uo munaso ya fiili duwa
1: bambi chivinyo
8: memba munaso munyanya ya fiili duwa mwana atenze muwanika
1: bane wagwa mu bintu abala bagwa mbusera
8: wekiri na ye
1: yese watata wabana
8: nazise kumulamwa
1: yese mkulu
8: unaseka meya kalunji na meya kalunji akasente siri na akonso ni watata
1: omtu wala kameme
8: ya bada ya gala kameme na iba ambi anso nywe
1: mkama amugumie
8: amugumie na ye kumulamwa mkazo mchafa atama
1: kitofu
8: fenga abali eno mukyalo tugenda netugwa mu nimiro nebibutu nebiwale wale ne munju oyingira buyingizi kubanga kyabo nyayi usanga nga waka waterevu
1: eho birekeri butu butu byo nebiwale wale
8: byo butu butu byo byo no rekeri nebiboye so nkubiro mulanga ba mama ba babo bakyala ba maiwe mkula na mweita ba mama na ye ongeremu obuyonjo
1: chikulu nyo
8: awona fetu ya kujia kusanyuka elanga ne muno ugulira uweka kukuta wakane waka wajafu wa tenga nebaza nyo umulimu kwa mkose wa musema kukuba
1: amine
8: wakuba amba tenta zalamu barua temu vyogo kukumudiaki na yenge kutuka kumataba ne wa musema kukuba mashala ngeenda kutuka wiki eno
1: Mungu akilize ya Rabbi
8: lahuma amina ate senge duwa ya sabie wallahi ya Mungu egenda kutukirira
1: kukule nyo inshallah
8: katonda ya tika kubahaji ati kubahaji nawe nawe talonge yako la kumula
1: yesebo
8: katonda ya bate kaku umukono gogo kukeli duwa vaneta
1: alhamdulillah chukulu nyecho chitufu nyo
8: mukama vampero mukisa batambu ze mirembo kudayo haji omunda vile nena rongo wa fesu koja munda vile
1: ee rangi na muka ancho waka butose
8: mpino salongo mto adeyo subu chirangira na ya jakula
1: bako chitufu
8: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: katulio wako uvono
7: koja mkula musiza
1: na ange buwento tatu wabana
7: mwebali tusome sa guanga
1: yobali kusima chitangi
7: yesu manyo konsinzi temula gonze bosa
1: eso
0: mwanyazi
7: nsonga yoku yonjo nsonga mkulu nyono vanayi
1: eso
7: mtu obutono webu singo kugayaza abantu mtu nagenda aswala mbintu ebitali muswaziza zengaze gulaba na ina umagaru wa wanga ebisele hivyo inafuku kilanga nemufuna nga mwegombe netukanya chatwala mwaka dena ila tuwa mani tukanya umagaru wa wangi nali mwegombe kwa yali ya mwalanga alabika bulungi umanyize na bulungi tetuwa ukana
1: mwuri muti
7: mwanyi nazi nzo mkazi omu vya jalu vanyimu mwuri kwensoka
1: kofira
7: mwana mwalu liye chasi ngokuma la mwa manji wena mtu wala mchisawe tugenze mkasawe kusambu mpira guafe senga mwana mwala ulimburunji webo nanga we yali alabika agendo kwe pangula jeko ezichara wana yokutumula wansu mtima guafe ila nao mwana mwala enimile yengo inzo kambuba olu solu saa watu balu mkobako nga ndoza kachanga kula kutuka otaku atanga kulu soku sawa umuto bulimuli kalanda lungo kalenzi kwebio na yolo wepeta wena mulina nagamba awa decho chiri kwechicho awa chamu tosa ayo maso msaji
1: nola vila mbile nazi vile
7: kakate bitwata andika ekikolwa ate mukamanga yagenda namugerera agafumba agafumba agoza gonanga agalina mbunji nga lwaki sikwata kutapu tapu ke sanu kulamba zi
0: kwa
7: amazi wegeta bula mudo lino ne gugula sana nino mpanga umutwe gutade musabuni gwonga kyobuni ana gamba bana sika china ye ne kigambo kyobuyonjo bana karuyuna obweta bwenda muli namu nukumula bembera je namula bamu byonna byafiira mukaseera katono ne bana abantu twefe ko na ya abantu bachafu senga
1: kito
7: me bali kuweleza
1: kaina kuuliriza
0: Rachu babango mwagadde.
1: Eh.
0: Rachu watu mugamba ko.
1: Ah, senga pamubatabuka. Wagamya abemputu. Nabo bafuko
0: lutalo.
1: Nabo mtu tika kunyo. Ko bingamba ko. Sebutu bidu.
0: Kati ati ati yale kile tu obuzibu ko jja. Abasajja no bali namwe njawulo. Mulimo musajja ayagala omukazi. Na mugamba ati nze togezanga nokwate jirita. Nze bintu byagala bikulu. Njagala chibira
1: abo balalu enenga
0: yeyo bakitunula ko
1: ngaya
0: yenga abera bulungi nyo kakati oyinza kusanga yo mwana muwala
1: no ya mugamba
0: simana nabo manyi abawala tebabira na mulenzi omu ayinza kubanga aina yo abyagala yesola chiyagano kubisala Atena atuke wona atabikola chi?
1: Atabiyagala.
0: Oba secho. Mulimu na munga bagayavu bagayavu. Na yenga abamu babira babiyagala abati babiyagala kala inzo okuba kati yatebereza mu kati ngende wono batabe kwa batabiyagala ati we nabi sala atula ja kubimbuza na kugala kubisa ati kati wasaze byanje
1: ndi watadowe bintu byanje
0: na yera okumizani na yenze mbanga kwaga denga mwenye na zebosa nze soka ne kugamba nti hani ola biyotia onizo kubanyo onizo kubanga kati otio kwesala ola biyotia ze kumungusa
1: Senga kankubuliye ko omwana gambye choli omwana nga mulungi kalala kati kizibu kya ina gagama bena mugamba ko nancha ira ono aliye nokutuka eri ebintu nga bikumufu nga wana ka wabula omutawana naka kutawana kuno kanjira ngukumike ngukumikiriza
0: yero yali ayo lumu yede yali mukufu re yali ayo lu
1: nenga gagama ti
0: naduko lwe kibira
1: ndi kyali kitambula
0: ina misota ga mubogera muri koja akadde weka tuwe karabikanga katulide mpinga mbade nsava uumbe uumbe tutele tugende
1: senga tukirize tugane nti tuina njogera itwa yogiranga mu abazadde abazadde bafenga badiranga akabani nibakanyokeza mu nyumba ekisenge ne kibamu akasu akawunya obulungi imubamu akalosa ngabula ba muzadde bakwatanga ensuwa za fe ne bazikomera ne mutekamo mazza go kunywa gendo kunywa ko ngamazza ogali mwedde kende ngakunyaka wowo ngatega nyuguga itali ku firiji za fe za buli jonto so kufuna mazza ganyuguga ngensuwa ne bisenge abazadde abasinga obunja abanye kigambo bufumbo banonyayo akabani ate sika tekataliza oba musajja oba mukyala oba musilamu watali musilamu omuntu yenna sooka nyokezaamu okufuna akawuwa akawunya obulungi akalimu eddekende abalala bakozesa perfume ne perfume tayinza kuwangalanga kali kaloosa kakabaani n'olwensonga eyo nkubiriza abafumbo kabemwami abamukyala ennyumba eyo oli bweyingira mu bweti nga muniwo akaloosa akawunya obulungi kale byanjawulo kiba kirungi nebazana sikwebaza abona bakumi obuyonjo mu maka gabwe eri omwami mukyala n'okumu obuyonjo eri omwami n'omwami n'okumu obuyonjo eri omukyala n'abaana baffe ntubayigiriza nti obuyonjo kikulu kyala bawaka n'ekyajja okubeera mu maaso ng'atuuse mu maka ge omwana bw'omulaga nti obuyonjo kikulu abaana abasinga obungi bagenda kusoma ogamba empale eno n'essaati bagisomeddemu wiiki mu nnaku ssatu esigale ekyali nnyonjo n'olw'ensonga eyo tukume obuyonjo bitwanguyira okuba nti tutambuza emirimu gyaffe anyongera okwebaza abantu mwenna naddala abampa emirimu sinza kutebaza mukama wange JB John Bosco yampadde okwanjula mu maka g'omwami Serunjoji Paulo awaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawaawa obulenzi yazze nano n'omwana obuwala mwami Patrick nga we yeri mbale we mbale yazze nano neno umwana w'omwasajja omuganda oli yabadde bannange nga mulungi muzibu era we mbale yagambye ekyandiise eno mukyalo ono naye ntamalige ezisimbi mukolo gwatambudde bulungi mbebaza nsikwebaza abaana abo ababiri nsaba Katonda akkirize obufumbo obulungi bazaale abaana abobuwala n'aboobulenzi n'abalongo nga tebabalekisaawo nyongera okwebaza mukama wange era omulala mukulu abe haji abe kisule kasule wali ku lw'emiti yanaawo ebuloba munnange naye twagaba muwala waffe munnaye webale nyo webaye ddala naye atwala mwana munne ebiseera bisinga bannaye tukkirize abazadde tulime okutunda baana baffe bwaba afunye mukwano gwe bajjenga we bali ate obasabira essaala babe nga basobola okwekulaakulanya era obasabire obulungi n'obugagga kubanga nkimanyi essaala yonna oba edduwa yonna gyowa omwana kakuli muzadde tebaako gigi mungu ajanikula butereevu nyongera okwebaza mukwano gwange twahamukisa emusi twahamukisa nkulamusiza nkwagala nnyo nganange mudathiru nkwagala nnyo munnange ate nyongera okwebaza hanani sali Yee kajambo mbagala nyo kamalobu kamazi era muganda wange Obedi Serunjoji kajambo mbagala kamala katondo wechise chinji abankumide otenapa mirimu mulindachi nyungire mirimu jukira mulimi Uruganda oluswahili na olunyankole yee namwe ahuya mutofu nga kujja wa Radio Simba tesa bulungi era soko kuwabula okuwa kusimu neto bipinga enambeli zero masavu tano tano nya emo emo tano munana zero katando wekisikiji awakumide wazasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saba
0: sati kwa kawangari wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ababoda wa taksimu na batumide bagaranyo kama na wabutale Mungu awakumide salamu alaikum
0: alaikum salamu banangi nevaza mwena mwena abasobodde okubeerako nga mutuuliriza baneti mwebali nnyo mwebali eddala abasobodde okuteesa mwebali nnyo abataddemu data abataddemu airtime bane mwebazibwa nnyo ti mwebali nnyo mwebali eddala enaba zange zisimu oyinza okubanga oyagala okumanya branch oyinza okubaina obulwadde bukuluma nga saabwogedde wano ngaoyagala okumbuuza obanga mbujjanjaba esimu ziri 0702 eyo ne eri ku WhatsApp 0702 35 86 86 ne 0 75 58 686 ne 0 75 35 86 86 Ewa ne mija kusonywa embera mujulira siri wa mulembe bulungi siri wa mulembe ne munsabire nja kuterera inshallah bagalize kire kirungi namacha amasenekerevu msire bulungi mweraba wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.